0: si Sena, itutuloy niya despite doon sa binitawan niyang salita doon sa ating governor, sa ating mga congressmen. Mm-hmm. Ngayon, sa side naman namin, whatever be the decision, wala na tayo doon eh, kasi sila naman talaga ang may control nito. Yung sa amin naman, kung talagang babawiin niya yung kanyang sinabi na itutuloy pa rin niya ang tulay, eh, hindi pa naman doon magtatapos siguro ang usapan.
1: Mm-mm.
0: Kasi marami pa namang options eh. Hindi pa natin dinadala sa korte ito eh.
1: Minko, mabuhay-buhay yun eh. Pilang adlaw no nakataliwan kat na nasayran ninyo nga may mga makaroon yung nga desisyon niya, posibleng hindi pagpadayunon. After that, abi man na, kumbaga, blanco gidaman ka mo nga, may mga makaratay niya balitang magagawa nga, kumbaga, gimbalibaran taron ni RSA nga, royon igata sa project. So, kumbaga, wag na ka mo
0: sabiya. 13, May 13, may idea na ako na hindi tutuloy. Kasi may nag-tip sa akin eh.
1: And, pero yung pagpabalik
0: Pero yung pagbawi, it was only yesterday. Immediately after the announcement, no? So medyo na-shock rin kami. Mm-hmm. Akala ko close issue na to eh.
1: Mm-hmm.
0: But anyway, hindi naman pag sinabi naman ni RSA na itutuloy niya, medyo mukhang hindi maganda tingnan na ang ating gobyernong lokal, both the province and then the municipal host municipality, ay ayaw, no? Plus ang stakeholders ng buong Boracay ay parang, hindi parang, sigurado ko ayaw eh. Kaya nagkaroon nga ng One Boracay Movement eh. Okay. So, kung ititingnan mo, mukhang hindi maganda ang magiging takbo ng negosyo na rito dahil nga parang unwanted eh ang presence ng tulay na yan eh.
1: Yeah.
0: Di ba? Okay. Pero sa akin naman, kahit na may tulay, sa aming side naman na CBT and PC, patuloy naman siguro kaming magbibiyahe. Wala namang issue dun eh. Kasi alam naman namin na mayroong options ang tao. Yung akin lang na kinatatakot dito, ma'am, ay yung issue ng environmental impact. Kasi kung tandaan natin, ang Boracay ay hindi trading center. Yan ay turismo ang pinaka-basic nito, ang pangunahing pinagkukunan ng ating yaman, no? Ng ating pagkain araw-araw. Turismo, magandang beach. Hindi naman trading center ang Boracay na kailangan mo pang lagyan ng tulay. Well, sabi ko nga, kanya-kanya tayong opinion. Marami may gustong tulay para madali daw makapunta ng Boracay, etc., etc. Ay, kanya-kanya opinion na lang to. Ang akin lang is, ang pinangahawakan ko lang na sana wag matuloy, it is not only because doon sa aming hanabuhay, but because of the environmental effect of having the tulay, no? Connecting Katiklan and Boracay.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kinatatakot ko, ang environmental impact nitong project na ito. Hindi, kasi marami may studies eh. Maraming studies na lumabas na rin na siguro masabi natin, well, ang kasiraan ng ating kapaligiran, pwedeng i-address yan by rehabilitation, pero pag nasira mo na, ang rehabilitation will be another issue. It will take maybe a century, it will take several decades. So, mahirap na mag-gamble eh, di ba? Ang pinaglaluraan mo kasi, environment eh, mahirap mag-gamble doon.
1: Mm-hmm. Pero, come sir, kat unang nakabot yung information niya, nakipagpugong, no, nakipag-meeting ro ato niya provincial of local officials in province of Aklan sa management of sa ATSMC with the RSA. Ano man takamo karon 100% niya kumbaga naging kumpiyansa nga may naging meeting gid man niya ging patigayon sir.
0: Oo, kasi immediately after the meeting nila noong 13, may nag-tip na sa akin, hindi ko nasasabihin.
1: Uh-huh.
0: So, medyo sabi niya, medyo positive ding. Sabi niya, medyo positive tayo. Nag-manifest na si RSA na ayaw niya ng isang project nila na ilagay sa isang lugar na ayaw namang tanggapin ng mga tao doon. Kasi hindi naman maganda sa isang negosyante na magpipilit kayo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, pero yan lang, nanahimik pa rin kami. Hindi namin in-announce yun kasi nga hindi dapat kami. Kahit alam namin bifuran. At hindi ko rin sinabi sa mga kasamahan ko sa CBTNTC, naging personal yun sa akin eh. Kaya inaantay namin yung yesterday, yung pag-announce na yon dahil at alam namin na hindi matutuloy. Kaya lang, binawi, I don't know how to, no? Mag-antay na lang tayo kung ano talaga ang magiging official pronouncement ng San Miguel Corporation na para sa lahat. Palagay ko magtatawag din yata sila ng press con tungkol dito eh.
1: Mm-mm. So, ruin yung parang paninduga na sawa pa man official statement man maghalin kay Ramon ngay at is matagapon ka mo, Sir Aga, nagapate sa raya karang anunsyo it gobyerno nato niya sa probinsya.
0: Yes. Mahirap naman na sabihin natin nagsinungaling ang gobernador natin at saka congressman. Eh, dalawang congressman andun eh.
1: Mm.
0: Si SP Kim po andun eh. Diba? Nasabihin eh, alam na mag-invento ang mga ito ng kwentong ganyan.
1: Mm-mm.
0: Alam nila na matalino ang aklanon. Pag nag-invento sila na yun pala, gawa-gawa nila, eh, masisira yung political career nila, no? And it would be unfair naman sa mga nagsisikap ng mga government officials sa tulad nila na tumutulong sa katulad namin na mag-uusga kagad tayo na, ay, mali pala si Gob. Mas maniniwala kami kay Gob.
1: Mm.
0: Diba? At saka kay congressman. Kasi matagal na rin na nakasama natin siya at naging okay naman ang pagbibigay ng serbisyo sa atin at naging prangka naman sila. And this is the first time na nagkaroon tayo ng pag-uusap with Ramon Ang. Iba-iba naman yun eh, di ba?
1: Yeah.
0: So between the words of RFA and the words ni congressman sa ngayon, dito na ako kay congressman at kay gobernador.
1: Okay.
0: And hoping na ang balitang yan na binabawi niya ang kanyang paghindi sa pagpatuloy ng tulay ay isa lang namang, I would not call it fake news, but probably, let's wait. Habang nag-aantay tayo, at kung ano mang mga opinion mayroon tayo, pabor man o hindi, gawin na natin yung ating personal na opinion yan. At huwag na nating haluan ng emosyon, at hindi naman dapat yan na maging emotional tayo doon, ha? Kasi ang kailangan na talaga, this is one good point in a democratic society, na kung saan kanya-kanya tayong opinion. At alam natin, dahil sa kanya-kanyang opinion na yan, doon tayo maglalago. Kasi kung pakikigan natin at kung ano ang tama, ito pala, and then a consensus can be reached. Ang consensus na kung saan lahat ay makikinabang.
1: Mm-hmm.
0: Ganyan ang opinion ko eh.
1: Alright, oo. So, makaroon na, ano lang gina na yung, kumbaga in short, sir, ano lang na gina, relax.
0: Hindi lang mag-alaway, lalo na sa ating media, no, sa ating sa Facebook and etc. Ang marami akong nababasa kasi mukhang hindi na healthy, no. Eh sa akin lang naman eh antayin natin kung ano mangyayari, di ba? Wala naman tayong gagawa tulad namin, lalo na kami kasi bankero eh, di ba? Ay kung ano maging decision, then that's the time we pick it from there, and then siguro things will be doing well naman kung pagplanuhan din maayos. Ang usual na sinasabi ko nga, ang pakiusap ko lang sa San Miguel, paulit-ulit ko na nga sinabi ito, na huwag namang higupin yung dagat para at least makalutang pa rin yung bangka namin.
1: Okay.
0: And let the people decide. Alam ko naman maging kwan ang tulay, maging mas mahal kaysa bangka. Kasi toll fee mayroon yan eh. Okay, so kung babalik rin ang pasero sa amin, well, okay lang yan. Tatanggapin pa rin namin. Okay.
1: Kumbaga sir, sa kahabaon, pilang beses yun niya pag-ilinistorya sa Rayka nga tulay, nung kukam mo lang man niya mga boatmen, ay, kung kumat-amat lang nga na baton kung may tulay man o kung uwa.
0: Oo, wala naman tayo magagawa dyan eh.
1: Mm-hmm.
0: At saka, ang sabi ko naman eh, sana sa may mga gusto ng tulay, wag lang nating, anong tawag niyan, wag lang natin ang kiton at ang siko, if it takes, ha? Kasi mahirap ibalik ang isang bagay na nandun na. Mahirap ang, kung sabi ni Saya, mahirap magdilapit at tundura sa log eh, di ba? So, ganoon lang yan. Opinion ko naman ito eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, so ako, respeto rin ako sa opinion ng iba. Let's not make it too personal, after all, this is for all of us.
1: Mm-mm. Sir, akat unang ni mo no, nga nabaton ro information nga, hanyan may nagtipan, hamba ni mo, kimo, magwa sa pag ginkalipay mo gid aga wamot ang ani no
0: gid
1: sa imong mga kaibahan ano takot pag sa imong plano, ano yung plano kunta after nga i-anunsyo itato yung provincial government try karang nga desisyon.
0: Actually, nagplano nga ako ng malaking tarpaulin eh.
1: Oo.
0: Na malaking pasasalamat sana kay President Marcos kasi siyang may malaking intervention dapat dito. In fact, kung matuloy man hindi ang sinasabing hindi itutuloy yung tulay, eh, ang nag-umpisa nito si President Marcos Binedo sa Capiz, as explained. Okay. Ni Congressman, di ba? Noong lunchtime. Okay. So, magbanda sa na kami ng malaking tarp at ilalagay namin doon sa building namin sa Katiklan. At saka may bago kasi kaming building dito sa Kalibo, sa CBTMPC, di ba? Isa may Guding Ramos. Na lalagyan ko rin sana ng malaking pasasalamat kay BBM at saka, of course, kay RSA. Eh, yun nga, bigla na lang
1: kumbaga na ganito ang silang development. Kumbaga ko, nag-iinit, ruinyo ka rin nila. Celebration ng Dami Tagage.
0: Eh, yung pinaprint kong t-shirt na 2,000, hindi na Noto Boracay Bridge na dilaway, hindi ko pa nga na-distribute eh. Eh, kaya nag-usap na kami ng anak ko, kasi siya ngayon ang nag-replace sa akin bilang chairman of the board ng Katiklan Boracay Transport, yung anak kong head ng agriculture ng Malay. Ang sabi ko nga sa kanya, wag na nating ipamigay itong 2,000. Kung may manghingi na ilagay nila sa kwadro para maging remembrance na ito ang simbolo ng aming tagumpay, sana, no? Na magkapaglaban doon sa bridge. Eh, pero kung gano'n, na may bawi pala, ay ipasusuot ko naman yan sa mga boatman ko.
1: Kaya,
0: sa mga tricycle operator na Boracay at saka yung mga porter nga kanina nang hingi na eh.
1: Uh-oh.
0: Ang porter kasi nasa 146. Sabi ko siguro Sabado ko na lang ibibigay yung mga t-shirts na yan.
1: Sige, oo, sige. Okay. Sir, thank you gidaha sa tiempo manyara nga gintaw ni mo kamo ni sa XFM Kalibo at least ay kamo nga mga boatmen na sa part at si BTMPC na batian namon ro inyo karang reaction na nabuo namon ro inyo karang side sir dahil angot sa karang topiko.
0: Okay, pasalamat mong kami, of course, sa CBTMPC. Sa mga nasa media, print man yan o katulad kong sa radio, na nabibigyan rin kami ng pagkakataon, of course, na i-air yung side namin as far as this issue is concerned. So thank you very much, ma'am. Okay.
1: Alright. Si CBTMPC consultant Godofredo Sadyasa, ako man si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang Katropa.
2: Ay, thank you, Gidana, ha, kay... isbe member Godofredo Sadyasa, no, isbe member ba ni Moraita Nabas, at the same time consultant ita CBTMPC, no, doyan makumo naka-imprinta at linibo nga mga t-shirt nito, pero balik matagi hapon kasi doyan yan eh, wa matata klaro abi kung sa aton pa hay ro paranawan tagi hapon kara ito publiko una tagi hapon rong kapin ko nagakontra ka una tagi hapon ni imong pagkabaga ka, no, nga basi patihunon tara. Ro, nasabit ka nga tulay despite sa grabe nga nga mga oposisyon na itat iba nga mga sektor iya sa aton sa probinsya ka nga. Balik-balikan tara, di pa man natapos. 8:16 ha, aton ka nga oras, aton ka nga pag-aprobanayon, sa aton ka nga pag-ililiba, sa aton ka nga pag-pangalagad. Oy, kapi-kapi man gapon kita mga katropa, ha, dapat naka-Santon Gold Coffee Mix. Sa aton ka nga mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, abog ito nga binipisyo nga mabuog. Ro, aton ka nga gawas. Nabukon niyang itbasta-basta rang nga kape. Rosanton Gold Coffee Mix. Una, nagpabasko right aton ka nga resistensya. White side effects. Kasi may santon, malunggay, spirulina, garlic. Dahil yung mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain ka nga. Dapat naka-Santon Gold Coffee Mix. Oh. Kape nga nag-aamlig sa aton ka nga gawas. May kuan para, may glutathione ag collagen. Oh, nga makabulig ita para magnami. So aton ka nga panit mga katropa. Mabakara sa mga butika, iya sa aton sa Banway Kalibo. Produkto it yes to health incorporated. Sa aton makaroon nga pagproba na yun, 8:17. Raton ka nga oras, sa aton ka mga katropa ron na. Nga kakabugtaw gang. Matamat na. Alas 8:17 na. Raton ka nga oras. Iba nga mga mainit nga mga topiko aton na istoryahan. Balikan ta. Pagkatapos yung gid, itaton nga mga reminders. Kindly stand up.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Charlie Sousa. Istansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Visionex Plus?
12: Check.
11: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: XFM.
14: XFM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis. Nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
19: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
9: Sa mga butika.

0: The Secret of Health.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works, kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats, and then kung may ara depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunthon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Sunthon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthon at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

Ay, mga katropa, balik kita raton nga oras alas 8:36 na sa agahon. Dayang porsyon, ginahatod na katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule para sa aton nga mga igmanghod nga may problema sa mata. Hindi yung pagkabagakir o pagpanakit it inyo karon nga ugo dahil gasakit marupata. Mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi ro, manami kara, may lutein plus beta carotene, may vitamin E, siyasantin. Ang mga binipisyo nga mabuo naton kara mga katropa, ginaproteksyonan ro aton nga mata. No? Ginasukan ro mga pagpaganakit it mata. Kung nagpaganakit aton nga mata, nagasakit man ro ugo, apektado ro tanan. So dapat, adlaw-adlaw, mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi normal don. Dahil adlaw-adlaw, nagagamit kita it mga gadget, mga computers or mga cellphones, no, nga naka-apekto sa aton mata. Ginabuligan man nga proteksyonan ro mga long-term vision issues. Kung may mga katarata ka mo sa mga may edad-edad o pterygium nga naka-apekto sa aton karang pananawa na mabahong bulig kung adlaw-adlaw nagainom kita it Vision X Plus Soft Gel sa aton karon nga may para sa mata gidara mga katropa, no? Mapanami ro inyo karon nga pananawan mapasanyo gam kasi importante sa kabuhi naton aton nga pananaw. Sumagat ring pananawan na bugtog. Under it yes to health ha, incorporated nga produkto ang mga katropa. Now sa aton makaron nga pag propadayon sa aton karon nga pag pangalaga. Good morning ani kay kuno na kay GP Tolentino, yan. Thank you gida sa paghayag. Good morning. Good morning. Kay Geralda Sangyahon na naga-monitor man makaron karanga agahon sa aton karanga pag-pangalagad ya sa aton karanga programa. Madaliang sa aton makaron nga pag propadayon. Kay Randy Santisas, good morning man. Kay Arlis Soko Galion. Good morning. Yon, shoutout ko no kay Tonton na Mark Toto amba ni Melvin na Salba. Good morning. Hindi ko naga Palanobra kwarta ni Ramon Ang or SMC di ang extension na lang sang Pier Katiklan ipaobra para maka-accommodate it mga luxury ship pa ya sa Aklan. Good morning. Ay, Mati Tornia ni, good morning. Thank you gina sa pag-highlights. Good morning ha, sa Tornia family. O nara sa ibahay nga nag-monitor mga ron nga gahon. Kay nung Andy.

0: sa aton makaroon nga pag padayon at aton ka nga pagpangalagad. Haranay, tawan nato't daganda mga katropa. Ro pagbukas nga rin klase, ro enrollment period para sa school year 2026-2027. Mag-aarangkada gundo enrollment nga ra. Iba naka-enroll gud mataro. Iba wa pa. Gaduha-duha pa. No? Para sa raya ka nga pagbukas it klase, may mga kumpara brigada eskwela pang pagapatuloy nun. Raton ka nga mga eskwelahan. May padumdum ngang raton ka nga DepEd Western Visayas. Tinagi sa spokesman nga si Hernani Escolar Jr. So, daya ka nga enrollment period, mag-aumpisangon man ra sa Lunes. Ro mga learners naton nga magapa-enroll sa tanan nga mga public schools sa bilog nga Western Visayas, hindi pwede nga balibaran. Alimbawa, kung nagapa-enroll imaw, pag may mga bagayran, tapos di mo tapag ipa-enroll, di tapwede. I-enroll tagihapon nun. May kwarta o kung uwa nga mga estudyante naton. No? Now, sa bilog pang problema makaron, nagapaganub. Hindi man pwede rin nga balibaran. It deep ed. Kaya hindi pagpa-eskwilahon, total puno uta kami iya. Waman doon, no? So may padumdum ka ra, roaton ka rang spokesman, ita Department of Education sa pagbukas nga ra it klase sa maabot ka ra mga katropa nga bugan ita. June. Ilang likya-likya, balik ko mas klase raton nga rang mga estudyante. Para makaroon, si Hernani Escolar Jr. Pagpahayag na, pamatian taan ay mga katropa.
1: Sir Hernani, sa subong no, naghihilapit na ang pagbukas ng school year 2026-2027. Sir, kamusta ang preparasyon, sir, sa ahensya para sa palabuton yung opening of class? Kamusta ang aton, sir, yung mga enrollment no, sa bilog ng Western Visayas?
2: Nag-ready na no, ang aton sining nga mga schools no, dari sa may bugos sining region 6. Sa kung sa diin, next week, no, will be the start ng sa atong sining enrollment period for our public schools. Tapos, upon sinalam, no, we will be also activating our Oplan Balik Eskwela Help Desks. Nga kung sa diin, may ara kita, no, sang mga personnel nga magaman, abot nga maghatag sang assistance ato nga mga kabataan ato nga parents if ever no nga may ara sila sang mga palamangkutan noon comments suggestions or any kuno any queries regarding how the school year will go through no meaning ano sinya mga pala dapat nila preparahan ano sinya dapat nila imuon so on and so forth. And this is going to be the first year no sa pag-implement pa naton sang three-term school calendar. So gipreparahan naman ni no sang DepEd, nakahimo naman sang orientations for all of our school personnel regarding this. So kita naman yan sa regional level, we will be monitoring how this implementation will proceed. Dari sa
1: atong sininga region. Sir, pero diba sir, no, bago pa man magtapos ang school year 2025-2026, ha, may ato na sir, no, ng mga early registration?
2: Yung early registration is a separate thing, no? Pag-inagamit natin yun na siya for planning purposes and forecasting, no, sa expected number of enrollments in a certain school year. But those na nag-undergo, no, sa early registration, they will somehow, no, still undergo the regular enrollment process for this school year, no? And we are expecting around 972,113 ka mga enrolled learners across all sectors. That includes our public, private, SUCs, and LUCs. Na ini no nga data naton, but we know no nga some of our private schools later on kaya sa bula nag-start later than the public schools, and it's true with our SUCs and LUCs later on naman ang ibang sinisila nag-start sa ilang school year. But based on the forecasting, mamuling na nga 72,000 no nga expected enrollment naton across all schools na nag-offer basic education dito sa region.
1: Sir, paano ro mga may mga instances na may mga school no, public school na kunyari sa grade 1 or grade 2 puno na gid sir ang for grade 1 ang muna nga

0: public school. Ano sir ang mga tikang sa school, sir, sa mga amo na nga kaso sir? Kung ano, pwede pa sila magbaton or gina-refer na lang sa ibang school? Pwede na, sir?
1: Actually, that's the reason why we are doing, we did, no? The early registration. Mm. So that's for the incoming kindergarten, grades 1, 7, and 11. Ang purpose niya sa ito is to prepare our school head kung pila siya expected nilang enrollment for the next school year. So that's the reason na ginubaran nato ni na siya. Kay man, the wisdom behind that, Ma'am Claire, no, is ma-forecast natin, meaning ma-foresee natin ito pilagid. And once na hindi natin makano, hindi natin ma... Let's say, for example, okay, because we have a recommended, natin recommended class size, if ever nga mag-exceed siya sa recommended class size, then the school, no, can split, meaning may section A, section B, section 1, section 2. It will depend, no, sa kung ano sinikada mo ang ilas sining enrollment, provided that they abide with the learner to student ratio for every sa kanaklay lang sina tong grade level, and it's up to our school heads, no, to find ways, no, na abot yung destiny. But in terms of enrollment, once na may isa kabata ang magpalapit sa atong sining mga public schools, hindi natong pwede ibingot siya, no, ang enrollment. But silingon, matunan din na siya naton. Unless and until wala kita, papa-enroll siya sa, let's say, for example, senior high school, papa-enroll siya sa isang strand na wala din na-offer sa public school na may senior high school, then i-reference siya natin sa line niya sila. Kasi wala na din na-offer ang inang strand ba, or inang ano kay Tidwa na subong Tech Pro and paano education ng atong sinigapan nga academic Tech Pro and academic ang atong sininga kanong senior high school. So for example, the school is only offering Tech Pro, wala siyang academic, then kung gusto mo kung nurse ang bata, dara, ba't wala gina-offer ang academic, then we can refer him or her, no, sa school mo malapit na nag-offer sa academic strand. But for the rest, wala kita nag-deny, wala kita nag-deny enrollment. At kung may bata nga gusto magpa-enroll, we will do that.
0: Sir, paano, no, example sa mga kindergarten, may mga schools na duwa lang ka, ano eh, duwa lang ang sectioning, no, sa kindergarten, tapos puno na geda. Paano na, sir, paano ang mga ibang natikang para hindi man makompromiso ang pagtunulunan sa mga learners, kaya man kung exceed na geda ang learners, sir, sa isa ka room?
1: Ako na sa ganyan hanggang okay na, no. For kindergarten, the maximum number of learners, the minimum number of learners, 25 in a class, maximum of 30. So, if ever, madamo again, then the teacher can, the student can find means, no, kung paano yun na siya mag-split. Kung 75, then, kung 60 or 90 learners, then pwede i-split into 3 sections. Pwede na siya brahon. Depende.
0: So, yan na lang ipamaari, sir.
1: Yeah, sa school head na siya, ma'am, without guidance, no, sa atong tininga division office, provided hindi ma-compromise ang pagtunod ng bata, kag ma-maintain naton ang pagsunod naton, no, sa recommended class size.
0: Alright, oo. So, sir, next week, most likely, sir, no, 1 week lang gid ang, ano, ang pagpa-enroll sa mga learners.
1: Yes, okay, that's based on our DepEd order on the new, under our school calendar, that's DepEd order number 9, series of 2026. Kag, dara na ka-indicate, no, ang atong sininga school calendar for the entire school year. So, pwede na mag-ipan, no, kasi this was already informed, atong mga schools, nag-obra naman sa kampanya, no, sa mga kabaranggayan within their jurisdiction. At gusto nga ma-insure, no, nga makapa-enroll ang tanan nga bata nga dapat mag-enroll sa ila nga locality. May mga campaign na ang mga schools, mga teachers nato, nagapang aga-obra na sa kampanya, pang-storya na sa mga barangay officials. At gusto nga ma-insure, no, that the parents are aware nga there will be enrollment next week. Kung sa diyan pagid, no, inisya, no, ang ginakuan man ito, no, ginawat-iwat man ito. Ngati, this is going to also going to be the first week, no, sa atong sininga 3 terms. So, after sa atong enrollment, the term 1, opening block, will begin. So, that's going to be on June 8.
0: Mm-mm. So, amo ni sir, ang first time, kumbaga, ang pag-umpisa gid sa three-term school calendar, so mag-umpisa gid siya school year 2026-2027. Sir, ano, may mga dugang preparasyon sa amo ni nga bagong school calendar?
1: Other than the orientation na ginobra sa atong sininga central office 2 weeks ago, that involves our teachers, our master teachers, our school heads, our division personnel, even us sa region. So, isay na siya na sa preparation natin for the three-term school calendar. And also, there will be somehow mga supplemental pang mga learnings, rather, issuances most implemented yes, sa mga schools na ginarelay from time to time sa atong sining mga official communication channels. So, we don't know that prepared na ganyan ang atong sining mga school for this three-term school calendar. So, kita yan sa region, we will monitor on how this will be implemented and we will make sure nung ako may kinanganan sa technical assistance and we will provide the divisions are there to provide assistance and also us here sa region.
0: Mm-mm. Kumbaga, sir, ano lang man ni para sa kinyo, sir, kinalantaw ninyo nga ang three-term school calendar. Ano siya, sir? Main ko daw mas challenging or pareho lang man, sir, sa nagtanaliwan ng mga school calendar?
1: Based on the orientation and the wisdom behind this stepped order, this will somehow no ensure na hindi ma-apektuhan din no, ang atong sila mga kabataan in terms of learning competencies, hindi man ma-interrupt ang pag-eskwela nila. Kasi dati, mga around 40 days lang ang ating school year, na quarter. Kasi last year, we are on a four-quarter school year. This time, it's a three-term. So, kung di man sinunod mo si Ma'am Claire, it's going to be, like for example, no, ang common sa ito naman sinatang, isa ka-cake. Ang isa ka-cake, sa itong last year, gin-split natin siya, or gin-slice natin siya into four. Same cake, same content, wala sang buhin, wala mang dugang, but in tat-tat lang siya into four. This time, sa three-term school calendar, same cake, same content, same amount, same everything, only that again split lang it siya into three.
0: Mm-hmm.
1: So, what I'm saying natin, mas dako, meaning dako ang instructional block natin, dako yun siyang paano ng opportunity sa ating mga learners na maka-learn more, but at the same time, hindi maapektuhan, no? Kasi from time to time, especially during the first few months ng ating school year, karami kisa nag-sulod no, ang bagyo, ang baha, sulod din ang kumalikawan, nga may aragin dyan sa mga matabo ang suspension of in-person class. And kita sa DepEd, we automatically shift them to alternative delivery mode. So, this will give enough time nung right after sa EDM, may time na nagas ang atong siling mga learners ang na-miss nila ng time during the time nung mayara kita sa shifting to ADM. So, the reason here is sa part naman niya sa atong sining mga teachers, this will give them leeway man niya nung ating makafocus kita na sa pagtudlo. Pag mayara kita sa 10 days na specific sa sining three-term school calendar, intended nila for extracurricular activities, pag-fill up ng mga documentary requirements sa atong sining mga teachers as to class records, school forms, and the like. So, indicated na mag-re sa DepEd order ngayon sa three-term school calendar natin, meaning naka-schedule din ang mga activities. Kaya hindi na siya mag-mix up like dati. Yung at a certain time of a school year, may ara sa mga activities kita. This time, may ara yung instructional time. May ara man sa end of term block time na kung sa diin, gari ang mga non-academic na mga activities na ito.
0: Mm-mm-mm. Sir, liwat gani, no? Pila, sir, ang target niya, mga enrollees sa ano, sir, sa public schools sa Bilogang Western Visayas?
1: Kita sa separate data, no? It's kabuuan ang ato niya data ngayon, Captain, right now. All sectors in Asia, public, private, and the SUCs and the LUCs na nag-offer basic education. So, pangkabilugan is 972,113 ang atong sining estimated number of enrollees.
0: Alright. Oo. Sir, sa liwat klaruhon ko lang man, no, base may mga confused nga mga parents or guardians. No need man, sir, no, nga magkabalaka sila kung wala sila naka-early registration kaga gusto nila magpa-enroll sa amo na nga public school. Pwede gid sila sa gihapon niya magpa-enroll.
1: Yes. pwede again. Naka-early registration naman or wala, pwede kabibya na makapa-enroll no sa ato makapa-enroll sa atong sining mga public schools. Wala hindi ko wala kita nagadingot no sang pag-eskwela sa atong sining mga kabataan. That's why next week June 1 to 5 will be our enrollment period.
0: All right. Pero sir, sa mga wala gid time next week, nagabato man sa gihapon sir sa mga late enrollees.
1: Makabaton kita late enrollees, but amo nang atong gidang kampanya no. Why not alang instead na magulat ang last minute na paglagas or late enrollment, it's better no ngati as early as June 1 to 5 if I enroll ng inyong mga bata para at least makastartin siya sa ngayon, makabakaabot siya sa opening block natin kasi may mga assessments kita din ang pag-aubrahon agud sini nga make sure natin nga makakahin ang ma-align din ang mga ginatunan or ang mga activities for the school year.
0: Alright. Sir, nani siguro dugang reminders no sa mga magapa-enroll, sa mga ginikanan, sa mga also sa mga learners man, anong kinahanglan nila nga tandaan para maging smooth lang, no? Dire-diretso ang enrollment period next week, sir. Sa ila man dun, of course nga, pagpa-enroll sa mga tagsa nila ka mga eskwelahan, sir.
1: Kita no sa Deputy June 6 through the leadership of our regional director Christy Tuay Echo, hindi na mag kung ano gininganyo ginato ng kanan, hindi na mag ulat pa no sa last day sa atong spring enrollment June 1 next week ipa-enroll kito ng inyong mga kabataan sa mga public schools naton. Libre ini siya, wala sang bayad. All you have to do is to approach our enrollment coordinator, mag-fill up sa basic education enrollment form, kag-submit. Kung may available na ka mga birth certificates ng bata, better nga dalo na lang, para nga pong in case na may mga clarification as to the data, may ma-provide ka mag-ilayon sa atong sining mga enrollment coordinator. So, hindi na pagulat ha, ang last day no, sa atong sining enrollment. And if ever, nga may mga questions ka mo, may mga pramang kutanon, ang atong sini nga schools will be activating also our upland balik eskwela help desks na kung sa diin dali no pwede ka mo makapamangkot no sang inyong mga makapalabot sa inyong mga concerns, queries, kung may mga palamangkutanan ka mo, ako nga right there and then, no, mahatagan ka mo sa necessary sininga clarifications, kage interventions. Pinanglano na assistance then our schools will provide the necessary assistance sa inyo. And also, next week will be our Brigada Eskwela. So this is the time of the year nung gina-prepare natin ang atong sininga mga eskwelaan, ang mga classrooms natin, sa pagsulit ng atong sining mga kabataan. So sa atong sining mga kulturan, sa atong sining mga partners, mga stakeholders, na may mga corporate social responsibilities, or may mga individual lang ito na gusto nga magbulig, upkeep sa atong sining mga schools, bukas sa atong sining mga public schools, no, for your help. In kind or in spending a time ng mga panindol, it's gonna be a big help sa atong sining mga eskulahan. Agud sini nga come June 8 for the opening block sa atong sining school year ang atong mga kabataan why na sa sang kaligban pa, but rather they will just simply proceed sa eskulahan kag pag-start no sa mga activities nila related sa pag-start sa school year 2026-2027.
0: Sige. With that, madam, huwag din salamat si Sir Hernani Iskilar Jr., taga-Pagambag, 8th Department of Education, no, Condeped Region 6. Saraya man si Katropang Claire T. Detex FM. 96.5 kalibo ang Katropa.
2: Pusa! Thank you, Vid, no, sa atong karang DepEd spokesman, Hernani Iskilar Jr. Umpisada ko taray, taton man nga medyo malitik kung matarawag taton ng mga ginikanan kara sa pagbukas ng raitan. Although, sa public school, sa iwa matatbayan, roaton ka rin nga pagpa-enroll sa mga estudyante. So, preparahan yung manda. Itaton ka rin may ginikanan, kapimpakon sa mga private school, mga eskwela o mga inong. Alas 8:59 na, roaton nga oras. O, ibantayin nyo yung doon naman ha. O, update naton sa NBA Western Conference Finals. Ito nga ita San Antonio Sports ag Oklahoma City Thunder. Going makaroon pang sa Game 6. Mga katropa, 3-2 standing. Abansi makaroon sa inang pangararo Base of 7 Series ro Oklahoma 3-2. kung dumawag man ro sports makaron, eh, patas sa may game 7 nga bagantayan mga kapatid. So, yun daw. Resulta karon bantay ka mo yung doon na, ha? Makaw na bi, Abansero San Antonio Sport. Home court ita, Oklahoma City Thunder. Now, dayang porsyon na ito na kato ni Santon Plus Gold. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, eggs, spirulina. Ang mga binipisyo ka na mga katropa, ita Santon Plus Gold. Ginapabas ko graton ka ng enerhiya sa gawas. Ginapabas ko graton ka ng immune system. Ginalimpyuhan, rokagawasan, ang nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansiro blood sugar, ang nagabulig suporta sa tagipuso. Mangarano na sa antioxidants, mga katropa, ha? Santon Plus Gold, produkto right Tiesto Health Incorporated. Mabaka na sa mga butika. Huwag ka muna ilagakaon ita ang palaya, malunggay, naroon sa Santon Plus Gold. Aton karon nga mga katropa. Hey, mabaka na sa mga butika, yasa Banwait Kalipo. Bilabol gidaron tanan. So, raya ka nga Santon Plus Gold. At pwede pa ninyo magamit. Rana ka nga promo purchase. Aton ka nga Santon and XFM libo-libong pa-premio. Nga makaroon na aton ka nga weekly to. O, hugog na. Habol pa, mga katropa. Hoy, wag tayo natura sa aton makaroon nga pagpangalagad. Naging kakbay naton at kabulig sa pagpangalagad makaroon nga adlaw. Ita Biyernes. Sa aton nga technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Iyaman sa aton karang XFM News Center, kabulig naman katropang Clarity Ad. Aga, kakbay na aton. Sa aton karang pagpangalagad, makaroon karang katropang Clarity Ad. Sa kahit patrol, katropang Christian Villanueva, ag katropang Arier Colas. Sa ngayon, kuamon karang General Manager, katropang Edwin Garin. Aga, kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Remilito Oy. Ako man si katropang John Alinascan. Kapasalamat na sa inyong pagpamati. Happy weekend para sa 96.5 XFM Kalibong. Ako ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Itahal po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may gabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangang ako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Charlie Sousa. Sansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon Kag. XFM, libo-libo papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo.
6: Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
13: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Opo, si Ethel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
15: Samsung Plus
3: Herbal Oil.
4: XFM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropas, XFM Calibo, Philippine Standard Time, 12 minutos, mga kataliwan sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra Niagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Niagaon, Probinsya, Itaclan. Banuat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na welcome na karon sa tunya paggarangkada pagpangalagad. Programang Serbisyong Ketropa. Makaroon kitang adlaw with Bernes. Petsa 29 sa buwan it Mayo, tagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiada. Good morning! Happy, happy Friday, mga katropa!
1: Exciting!
0: Mayra niya gahon, everyone! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta?
1: Exciting!
0: Exciting ba ga? Exciting ba agad inyong agahon? Because today is Friday. Thank God it's Friday, everyone. So, happy, happy Friday, mga katropa. Ibininyo ako sa alas 10 sa agahon. Makipag-angot ka ako. Magpadad nyo mamansay mga pagtamyaw. Siya numero 0998-591-5186. So, man mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato niya pagdamyo, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome. Siya mga katropa natin, naka-monitor tutok na sa Nakarimachan Sister Radio FM Buns. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, everyone! Of course, sa ito niya mga mahugod niya mga mamang chuper, sa ito niya mga drivers, sweet lovers. Good morning, mga katropa, sa ito niya mga PUV, PUJ and tricycle drivers sa iya sa Banwat Kalibo sa Eastern Western Terminal. Good morning mga katropa. Uy, stay hydrated yun anha mga katropa. Masingka Rosila kit adlaw. Grabe it ano. Mingko, it's giving like kakaiba gid aro init makaroon mga katropa. Iba gid aro anang atake. Itaraya karang init. Mukuntay mo ita mainit siya tagid. Super, super, super. So far init, mga katropa. Grabe, gidana. Hindi ta natin kaya. Hindi natin kinakaya ang init na ito. Mingko pre-orientation, tayo mo sa CN. No, mga katropa, so stay hydrated, everyone. Budlay, mabudlay. Raya ka lang pagag itumbaway pilas. Kay man, hamba ko nga ni, kakaiba gid ana. Ro, init makaroon it panyempo mga katropa, ro kadanggahon. Iba gid ana, maskin ro, buga it electric fan. Mainit, mga katropa, bukong temot normal nga, mainit siyang. Sa pihak, super, super, super, super init, mga katropa. Nga kung ikaw, may ginaburubat siyag, ay madali ka giding sa pagag magapit ka giding sa pagag itaray karang heat stroke mga katropa. Grabe gid at init no, so dapat may angkon gid kita nga bastante nga supply tubig sa aton karon ikaayong nga wasa. Kay man hamba ko ngani kakaiba gid ana, kakaiba gid ang init makaron mga katropa it panyempo. So sa mga katropa naton out there nga required magbugad si daw mitsilak it adlaw ra ng mga trabaho, may mga transaksyones makaroon na iinom gid kamo tubi, magamit it mga proteksyon nga inti baga man nya direkta magtama ro silak it adlaw sa inyong mga panit o kon sa inyo karon niya mga mata. Hay grabe gid ana mga katropa, bukon ta it normal ro init makaroon it adlaw no, grabe tat init ro aton makaroon ag nga panyempo ag kataas gid ana ro heat index naton mga katropa. So stay hydrated everyone. Aghamba ko nga ni pauman-uman ko nga ginahambal. Kung may pangbakang malang kamo, may budget malang kamo, extra baga invest gid kamo sa sunscreen mga katropa. Hamba ko nga ni bukong dat Elinarte ro sunscreen nga ron. Bukong taron para gat asa manggaranon. Lo sunscreen, mabaho nga bulig gid ang mga katropa. Agod niya, magayo ro, magayo sa masakit, sa skin disease, ro aton karon niya mga panit. Kung protektado kita sa raya karang mga, raya karang nga grabe nga silakit adlaw, gamit ka mo sunscreen, mga katropa. Kung wag init budget pang sunscreen, long sleeve ka mo, or gamit din ka mo pang protekta nga. Hindi direkta nga magtama ro silakit adlaw sa inyong mga panit. Ag kung gagawa, mag sunglasses gid. No, i-normalize naton ron nga itatak sa tong piniino nga ro sunscreen, ro pag gamit it protection sa silakit adlaw, mga sunglasses, bukon taron it ilinarte, mga katropa. Kumbaga, sa piha kay Raya ay pang protekta para sa ato niya kaugalingon. Hamba ko nga ni, batsyag nyo man nun, di ba? Batsyag nyo man. Bukon gidat normal. Kakaiba gid anaro init nga gina batsyag naton makaron, mga katropa. Nga ni, kutob it may pang protection, gamiton gid. Protektahan gid ro ato niya mga panit, ro ato niya mata, sa grabe nga ranga, kainiton it, panyampo. So sa ato niya mga katropa out there, may mga outdoor activities, o kung ano man sa guwa ka mo makaroon, stay hydrated everyone, at gamit gid ka mo protection sa kontra, saray ka ranga, silak it adlaw. Well, good morning man sa ato niya mga katropa sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kutubit magabot, ito niya pagpangalagad pag ililiba sa isla at Boracay, mainland, Malay. Sa first and second district, ito niya probinsya, Taklaen, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahoy ng mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers. So kung OFW, si may kamong parte at kalibutan, ano man yung oras ninyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. I-download na ka mo, XFM Radio Mobile Application. Libre malang ron, mga katropa. Puto, may internet ka mo, may data ka mo di karoon. Pwede gid ka mo ka-download XFM Radio Mobile Application. Well, mga katropa, sa uman, mag-usin nyo karoon yung mga radyo sa mga late tuners out there. Sa mga bagong liso, sa nagkaroon yung mga radyo sa atin karoon niya programa. Abi, mag-monitor tutok man ka mo sa amon yung Facebook live streaming. Nagiron sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sa uman, mga katropa, live na live. Ratan ka rin yung pagpangalaga at pag-ililiba sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, good morning man sa mga katropa natin nakatutok online. Karapang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Agsabilog nga Randoy Martinez family sa Aliputos, numan siya Aklan, nagapuro pa mati kita rin always. And sa mga katropa nato na nga nakatutok online, mga katropa nakita ninyo sa inyo karon yung mga screen. We have a QR code there. So pwede ninyo rin niya ma-scan and mag-direktamente nga mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. So mga katropa, iskan do QR code nya makitaan sa inyo karon yung mga screen sa amon nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5, and mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. Mga katropa ha, i-like and follow man of course. Pero amon nga Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Amon nga everyday, not only sa mga radyo kita maghilibate, but also sa amon nga Facebook page, sa amon karon niya Facebook live streaming. 23 minutos makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, today is Friday. Of course, it's SSS Day. Ato niya pagapadayunon last week, wabi si Sir Amiel, pero nagtao ko it short background. Short information, may kaangtanan sa SSS eWills program. So, ato na lang pagapadagman makaroon, mas pagatutukan natin. Makaroon niya adlaw it Biyernes, Raya Karanga SSS eWills program with Sir Amiel Hinova. Yes, he is present. makaibahan natin makaroon si Sir Amiel Hinova, mga katropa. So, standby tuto ka mo. Ano ro eWills program? Ag, hararo bagantayan. Hinuno, ano ro schedule? Nga mismo, nga SSS, ro mag-agto sa inyong mga lugar. Ag, magahatod it serbisyo, mga katropa. Sa ibang natin, basta mga eWills nga ra, target na karo mga magayuan niya mga lugar, nga may mga katropa kita nga, na budlayan, very inconvenient para kanda mag-agto pagid sa Banwat Kalibo o kung siin man do SSS branch office, no, bangon sa Cagayut at ang mga lugar. So gaban doon do target karon it ray karang eWills program. So standby tuto ka mo basi baga aga inyong lugar hay may schedule na makaron, mga katropa. So hindi gid na hindi ninyo pagpagampaso ng mga makarang programa kay man. Syempre, magwa sa tipid sa pamasahe, tipid sa oras, hindi ka mo mag-agto sa Banwat Kalibo, kung si Inparo, SSS branch office. Kaya man, do serbisyo mismo it SSS, ro mag-agto kinyo, mga katropa. So, aton ron, nga pag-awistoryahan dugang, aray karang SSS Evils Program with Sir Amiel Hinova, mga katropa, sa kabugusan nito. Ato niya pagpangalagad, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it biyernes. Uy, oras naton mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time. 25 minutos, so kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, rayan ay karanga porsyon, hayatod man anay katon, it Santon Gold Herbal Tea. Uy, sa mga nalistdan di karon, maghigko, nalistdan mag tunaw sa anda karon niya pagkaon perming bloated ro anda karon niya mga tiyan kapin makaron sigidas ro pistahan hay base baga nalisdan ka mo magtunaw sa inyo karon niya mga ginlaf sa inyo mga ginlafa inom ka mo Santon herbal tea mga katropa Santon herbal tea ay made of malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Rosanton Herbal Tea ay ginasuportahan na healthy digestion. Mga katropa, ginabuligan man karang pag-uon o toxin sa gawas, ginabuligan sa ato niya gawas sa natural weight management. So, ayaw ninyo mga katropa pag padagan-daganan, rupermin ninyo nga bloated niya tiyan, or inyo karon yung irregular vowel movement. So, dapat tutukan gid ninyo ron, mga katropa. So, with the support of Santon Gold Herbal Tea, mabuligan gid kamo karang nga makaangkon it, healthy digestion, mga katropa, and natural weight management. So, mga katropa, Santon Gold Herbal Tea, produkto Yes to Health Incorporated. Mabaka sa pinakamapit nga butika sa inyong lugar. Mahimo man, yung ma-add to cart sa inyo karon nga mga Shopee and TikTok shop, mga katropa. Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, ay available man ron, particular sa Mercury Drugstore. Mga katropa, for healthy digestion and natural weight management, inom ka mo Santon Gold Herbal Tea. 27 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Uy, kakikarapang J Trinidad. Good morning, gid anaki mo. Happy, happy monitoring, katropang J Trinidad. Well, good morning man. Magandang umaga po pala sa iyo. Mahal Claire, it's me again watching and listening to you. Pretty. I love you, Mahal Claire. Thank you so much, katropang Arnold Altivo from Corona del City. Ako po ay nakatutok ngayon, Mahal Claire, sa iyong program dahil rest day ko po ngayon. Sana all. Sana all, Friday, it's rest day. So enjoy your rest day, katropang Arnold Altivo, and thank you so much for having me. No, nga partit imo nga rest day. Sana all, ako ang iyong pahinga. Good morning, katropang Arnold Altivo from Corona del City. Katropang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, Ma'am Claire. Permi ako kapamati sa programa mo every morning. Thank you so much, katropang Josephine, ha. Nakatutok, gid ana makaroon. Happy, happy monitoring, gid akimo. And thank you sa pagtutok every day sa aton karon niya programa. Well, good morning, man, anay, ha. Sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Sa Bilog ng Ebardo, Lasa, Beltran, Isuga Family. Good morning, happy, happy listening, everyone. Hey, Lula, Mami, Lula, Linda, Lola, Mary. Kaya ang kulori kayo sa nakaroon niya, Bilog nga pamilya. Good morning mga katropa sa Habal-Habal Boys sa Dangkalan, Malinaw. Hey Uncle Boy, at good morning. Siyempre, iabisaan niyo buso makaroon si Nanay Alice ay way mo sa Dangkalan. So good morning man gyapon na kay Nanay Alice o nakaroon sa niyo buso ang Mercedes Village. Sa Ikayan, Beltran Family, sa Biga, Malinaw, Aklan. Good morning mga katropa. Hey Uncle Nunoy, Auntie Divine. For sure, ayan. Nagasabod-sabod saan na karoon niya mga sinakpan. Saan na karoon niya mga alaga, makaroon niya agahon. Well, good morning man ha. Nakaroon sa Sitio of Oblinabuan Sur, sa Banwat Banga, sa Bilog nga Beltran Villanueva Family. Nakaroon sa Galingan, ba? Usakop, Bilog karoon yung Sitio of Ob. It monitor ni Uncle Sinte. Good morning, good anak kay Mokol ha. Nagapuro pamati sa mga karoon pang oras. Sa New Buswang Mercedes Village, sa Bilog nga Lao Flores, Pulmones Ligayo Family, Alfaro Family. Good morning, happy, happy listening kay Lula Dids. Lula Didang. nga every day ay agahon pag nag walking walking for me nato imo ra nasusubrang eh. So good morning gid akimo lola Didza. Agahon pag ata naka red lipstick agagi imo ron. So good morning sa mga katropa nato sa Barangay New Busuang Mercedes Village. Kay Nanay Alice nga una nga ni Makon sa New Busuang. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. 30 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 siya gawin. Mga katropa, so man standby, tuto ka mo sa kabugusan ni ato niya pagpangalagad, pag ililiba, makaroon niya gawin, makaroon niya adlaw, itbernes. Ato niya, mas pagkapadagman, pagkatutukan, naray ka rang atupi ko, SSS, E-Wills Program with Sir Amiel Hinova, sa aton karon niya pag puro padayon, sa aton niya pag pangalagad. Well, mga katropa, magpanumbalik kita after yamang pilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sanford Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanford Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanford Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Pain. Sa mga butika.

0: Oras makatrapas sa XFM Caliba Philippine Standard Time 34 minutos makataliwan sa oras ito dalas 9 sa gahoin sa tanyang pagpadumbalik programang Serbisyong Katropa sa gihapon makaibahan ninyo katropang Claire T. Uy, gidana ha. Good morning, gidana kay katropang Arles Soko Galion. Nakamonitor gidana sa tanong karoon niya pagpangalagad. Uy, sa mga katropa nato na, ng mga late tuners out there. Bagong bukas ito, anda karoon yung mga radyo, bagong liso, anda karoon yung mga monitor. So, mga katropa, live na live na live. Raton karoon yung pagpangalagad, raton yung pag-ililibas sa amon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time. 36 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Sa piyak na linyada na, si Sir Amiel Hinova. It's SSS Western Visayas. Sir Amiel, good morning. Happy, happy Friday.
1: Hello, Ma'am Claire. Happy, happy Friday. And good morning sa lahat ng tagapaginig natin dyan sa Aklan ng Kalibo.
0: Yes. Sir, sabi ko nga, no, mas palalam, kumbaga tutukan natin, mas malalim na, na pagtalakay sa itong EWILS program ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasi last week, na ano ko na sir, parang short background kung ano itong programa. Pero of course, with you, mas maintindihan na ng ating mga katropa ang ano nga ba ang EWILS program. So sir, syempre, sa mas maraming alam tungkol sa EWILS program, ano nga ba po? Ano po nga ba ang EWILS program, sir?
1: Opo, Ma'am Claire, yung EWILS program ng SSS is a mobile service program kung saan dinadala ng SSS yung mobile office natin with complete na kagamitan. So dito yung mga members natin at magiging yung mga future members natin ay maaaring mag-transact na kanilang SSS concerns na hindi na kailangan pumunta sa office or sa branch natin.
0: Mm-mm. Sir, except no, syempre very convenient eh pag ang SSS mismo ang pupunta sa ating mga katropa, especially sa mga malalayong lugar. Except po sir dito, ano po talaga ang pinakalayunin ha, ng itong EWILS program?
1: Well, ang layunin talaga nito, Ma'am Claire, is talin yung services natin sa mga malalayong lugar or we call it last mile community na yung mga hirap, ma'am, na maka-avail ng services due to the distance sa ating branches. So yun yung mga priority natin na puntahan para matulungan naman natin sila sa na mabigyan ng access sa office natin, sa mga services natin. Kasi alam naman natin yung mga areas na yan, ma'am, usually hirap yung internet access nila or yung iba is walang gadget na pwedeng gamitin. If in case they need to verify their records or any transaction about their SSS records.
0: Mm-mm. Sir, sa XFM or sa itong EWILS program, ano po sir ang mga ano ang kaparte na itong programa or ano to para sa lahat?
1: Inclusive. Sir? Mm-hmm. Layunin na ito, ma'am, is universal access sa lahat ng SSS services natin. Lalo na especially sa informal sectors. If just a background, isa sa mga tinututukan natin ngayon is yung mga informal sectors. Actually, kahapon we were in SARA to cover all the informal sectors din doon through the EWILS program. And right now, we are at Kabatuan for the EWILS also in partnership with the kaya dito for the job fair din nila, but it is part of the EWILS din natin. Para yung mga services natin na kailangan, na usually pinupuntahan ng mga members sa office or yung mga pensioners natin, pwede nila ma-avail.

0: assistance doon sa My SSS registration, yung gustong mag-apply or mag-register sa online account nila to open yung mga records, if in case you would like to apply for any benefits, so kailangan duman doon sa My SSS online account nila. So, ina-assist natin yung mga members na pupunta doon sa activity. Next is, if nakalimutan niya yung password, we could assist the member sa pag-reset ng password or account recovery. Any assistance kung paano gamitin yung mobile app natin, pag-generate ng payment reference number para makapagbayad sa mga accredited bayad centers natin, na hindi kailangan po pa sa office mismo yung pagbabayad. So, pwede naman natin silang i-assist. Pag-enroll ng disbursement account, Ma'am Claire, yung disbursement account natin, kailangan yun kasi pag nag-avail ka ng benefits or loans, doon papasok yung proceeds or yung benefit. And ina-assist din natin sila yung mga, kung ano yung mga pertaining to sa pag-file ng claim, loan applications, if they have they want assistance doon sa mga pag-apply noon, pagtanggap ng AKOP, yung manual confirmation natin sa mga pensioners. And lastly po, yung mga inquiries nila na usually naman is basic lang naman, pwede natin sila assist doon sa activity natin sa iyo.
1: So halos kompleto rin sir, no? Parang nasa, pumunta rin sila sa branch office.
0: Yes, oo. Parang office talaga siya ng SSS na pumunta doon sa area nila.
1: Mm-mm. Sir, sino-sino ang pinaka-target na matutulungan ng itong programa po?
0: Unang-una, ma'am, yung target natin is the informal sector workers, vendors, tricycle drivers, freelancers, those that are nasa mga malalayong lugar or mga last mile communities, yung hirap na makapunta sa office natin. Or kahapon nga, ma'am, we interviewed some members doon sa area na pinunta natin sa SARA na imagine 200 pesos yung pamasahe, papunta pa lang, no? So these are documents na pinaprioritize natin na puntahan para at least naman avail nila yung services without having to pay ganun kalaki na amount, no? Imagine 200 pesos. And yung mga ano, ma'am, yung mga hirap talaga na walang access sa internet, yung mga hindi pa masyado techy sa paggamit ng online services natin, or any area na hindi napupuntahan ng services or na nakakapag-avail ng services natin due to the distance sa branches natin.
1: Alright. Sir, ano po ang pinaka-benepisyo talaga ng itong e-will sa publiko? Except sa sabi mo nga, no, syempre convenient siya sa oras and makakatipid talaga, sir, sa pamasahe po.
0: Napakarami ng advantages, Ma'am Care. Number one, hindi na kailangan bumiyay ng malayo. Pabilis yung transaction. Kasi may mga team natin, dala na nila yung mga laptops, yung mga forms natin. So, no need na silang mag-download kasi doon na mismo sa activity na area, pwede sila mag-fill up. And then, pwede natin silang i-assist kung ano man yung mga concerns nila, may mga tanong. And we could teach them how to use the digital services ng SSS para next time, if they have access na sa internet, hindi na kailangan mag-travel ng malayo. Pwede na mismo sa cellphone nila or sa laptop o kung meron man sila. And in-encourage natin sila, no? At least maraming Pilipino yung in-encourage natin na maging member.
1: Sir, ayun nga, no? For accessibility talaga itong programa. Very convenient talaga, no? Para sa mga katropa natin malalayo sa bayan, malalayo sa mga branch office. Sir, yung schedule, meron po ba tayo nito, especially dito sa probinsya ng Aklan?
0: Meron tayo, Ma'am Nilon, so aside from the US kasi, meron tayong katawag na palengke caravan. Pero as of now, Ma'am, we are finalizing the schedule and area. So antabayanan po nila, Ma'am, sa website natin. That's www.sss.gov.ph or sa social media account natin, sa Facebook, pwede nila i-search yung My SSS PH. Pina-announce po natin doon yung mga areas na pwedeng punta. Hindi lang dyan sa Aklan, hindi lang sa Kalibo, but other areas nationwide. So baka may mga relatives o may mga kamag-anak po sila sa ibang area,

0: pwede nilang i-inform na may schedule siya sa na pumunta doon sa mga designated areas natin.
1: Alright. Sir, ang SSS, pero syempre sabi ko nga, ano, same din siya eh sa branch office. So, yung mga documents, kailangan ano din, dala talaga ng mga mag-i-inquire kung ano yung mga kaukulang dokumento na kailangan ni SSS kung sila ay mag-i-inquire, sir, sa e-wills.
0: Opo, Ma'am Chair. Thank you for bringing that up. Yes po, kapag pumunta po sila sa e-wills natin na activity or program, dali na po nila yung mga documents na like birth certificate, marriage contract, and ID. If in case para kung kailangan nila mag-update ng record or beneficiaries po nila, pwede na lang i-submit right there sa activity natin na ma-receive na ng mga personnel natin. And kung mga simple corrections lang naman yun, or amendment para mobile number, address, pwede na po siyang encode right there sa area po.
1: Alright. Sir, yun nga, no? Kasi dito sa Aklan, dito lang sa bayan ng Kalibo at Malay or sa Boracay, eh, yung branch ninyo. So, malaking tulong talaga itong SSS, especially sa mga malalayong lugar, sir.
0: Yes po. Actually, nagkaroon tayo ng dalawang activity last week, no? We didn't have the opportunity to announce, pero nagkaroon tayo sa Malay, Aklan na e-wills and sa Boruanga. And aside from the e-wills, ma'am, yung na-mention natin, yung Boracay, lumipat na po tayo ng office. So baka yung iba doon pa pumunta sa Manok-Manok. Andun na po tayo sa may City Mall. So nalipat na yung office natin.
1: Mm-mm. Mas ano, sir, accessible itong new ano ninyo, new location ng branch office doon sa isla ng Boracay.
0: Yes, ano na po, ma'am. Medyo na sa hindi lang ako masyado pamilya pero parang central na rin siya ng Boracay po.
1: Alright. Same ano rin, sir, no? Wala talagang ano man, wala ring limit doon yung mga serbisyo sa isla ng Boracay na branch office. Same lang din dito sa bayan ng Kalibo.
0: Yes, majority po ng mga transactions nare-receive din nila, ma'am. And we are encouraging those that are near doon sa Malay or sa Boracay na kung may mga concerns po, pwede talagang silang mag-keep ng assistant doon sa office natin. And at least on, kung dumami man yung transaction later on, we do not know, baka ma-improve din yung maging malaki na yung office natin doon at madagdagan yung mga personnel natin. Kasi nakikita na ng office natin na yung demand for the services is gano'n nakaan. But aside from that, syempre may mga digital services pa rin naman tayo, ma'am. So it's more convenient for them to use the online. Pwede naman po. But if they have challenges in using the digital services, pwede naman sila sa office or branch natin or service office po.
1: Sir, sabi ko nga, malaking tulong talaga itong ano, e-wills. Alam naman natin, maraming ahensya rin, no, ng gobyerno or mga ibang ano rin, mga serbisyo ang nagsasagawa ng e-wills. Ngayon, maraming salamat kasi ang SSS meron din na e-wills program. Siguro, sir, may mga gusto kang ipaabot ng reminders or mensahe. Particular, tungkol po ito sa dito, no, sa e-wills program, sir, na mga soon na bibisitahin na rin ng itong programa ng mga bayan or lugar.
0: Yes, Ma'am Claire, actually may mga per experience po, meron namang mga barangay or municipality po na nagre-request sa atin na puntahan ng e-wills, especially if they could commit po na medyo madami-dami yung mga attendees nila. So pwede naman, nagre-receive po tayo ng request na puntahan po sila sa area na yun. If available po yung team natin, tuputahan natin. So they just have to inform or request sa office po natin.
1: Alright, sir, thank you so much din na sa itong oras na ibinigay ninyo rito sa amin sa XFM Kalibo and sa mas maintindihan, mas malawak na talakayan sa itong e-wills program, sir.
0: Yes, Ma'am Claire, it's always our pleasure po na makapagbigay ng information not only dyan sa Aklan Kalibo and sa lahat po ng abot ng programa po natin.
1: Alright. Sir Amiel, thank you so much once again and happy Friday po.
0: Likewise, ma'am. Happy Friday and advance happy weekend na rin po.
1: Alright. Mga katropa, oras 50 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 9 sa gahon. Thank you, thank you, thank you so much. Kay Sir Amin Lenova, SSS Visayas Information Officer, mga katropa. So, nabatian ninyo ha, Raya Karanga, EWILS program. So, once nga binisita ka mo, once nga ginagtunan ka mo mismo ita, SSS, worry no more. Hay, kung ano rin ang servisyo nga offer sa branch office mismo, doon man doon ang daga through EWILS program. No? So, worry no more, mga katropa. Aga, last week, Raya Karanga, no, nag-agto sa daya karon sa Boruanga. Sa ko May 27, gali, ako Martes, ay, oo, Merkules, mga katropa. No, so, abo ro, naka-avail man, itaray ka lang EWILS program, una ka ron sa Banwait, Boruanga. So, expect kita ka lang, sa mga masunod pag inyong mga schedule, it EWILS program sa nagagain nga inyong Banwait sa bilog ng probinsya, Taklan niya. Huwag na nga nit kapas, kumbaga, what kapasidad or what tempo nga maka-agto mismo sa branch office sa Banwait Calibo or sa may isla it Boracay. Ngani, SSS room mag-agto kinyo mismo mga katropa. 51 minutos mga kataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Agwell mga katropa, rayan ay karang portion. Hatod man katon, it's sus the pain. Uy, nagapaganakit pa ano yung ugo. Nasipon ka mo, barado ba garo inyo karon niya ilong. Agaro yun, bangod sa barado ang ilong, nagasakit ano yung ugo, may mga sinat. Nagapaganakit pa garo inyo karon niya gawas. Abay haraw ta mga katropa, pero sa bat sa inyo karon niya mga ginaburubatsyag. Sus the pain, your all-in-one relief. Ging disenyo para buligan ka mo nga mapadasig nga magmayad sa masakit kaparet yagnat ubo pagbarat ilong bangon sa sipon ag pagpanganakit itiyawas. May paracetamol nga nagabulig sa pagduwit mga stress related ag pagpanganakit itugo ginabuligan nga mapanami ro pa matsyag ag makapokus sa maaktibidad ag maging produktibo. So iba naton kung may ginaburubatsyag kita kung masakit ro ato niya ugo o ginasipon kita eh minko apektado man no ro ato niya mga higimuon everyday. Madali kita mairita mga katropa nga ni ay barahan niya giron ah it says the pain or inyo kanya mga ginaburubatsyag agun niya hindi maapektuhan ro bilog nga adlaw mga katropa. Says the pain produkto it yes to health incorporated available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ka mo nga maka-order sa Shopee ag Lazada. Mga katropa sa uman, your all-in-one relief says the pain. 53 minutos, mga kataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Of course, magwa sa SSS Day because today is Friday. Today is may mananalo ng 3,000 pesos. Exciting! Mga katropa, today is Friday. It's our weekly draw. Itaton niya Santo and XFM libo-libong papremyo. Ngani, abang-abang na kamo di karon. Kapin sa mga naghuhog. Itanda kayo yung mga raffle entry for this week, mga katropa. Sa hindi mabuhay, may magabutan na. Sino ay hanro mag-auli? 3,000 pesos for our weekly draw. So sa mga wapa di karon nakapasakop sa ato niya Santo and XFM libo-libong papremyo. Ay baka shout aninyo agod niya next week basi kamo won rumagabutan sa aton karang nga papromo. So man mga katropa kinhangan niya mang ninyo nga magtipon ag gamiton as your raffle entry rosang ka blister o konsang ka banigit Senton Gold Herbal Capsule, sang ka blister o konsang ka banigmanit Premium D3 Soft Gel Capsule, sang ka blister o konsang ka banigit Turbo Food Supplement for Men and aga limang sachet it's Senton Gold Coffee Mix. Mga katropa, raya ro aton karoon niya mga yes to health participating products nga magataw kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos every week and more than 100,000 pesos in prizes para sa aton ni grand draw. Mga katropa, para inyo karon niya mga proof of purchase ay sugod yamang sa sangka sobre. Isugat rin mong pangagan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan. Of course, ihugron inyo karon niya mga entry. Yes, amon niya mga drop boxes. So may aton niya drop boxes. Yes, sa Farmacia Gomez, Calibo Shopping Center and every Friday 9 a.m. Rana karon niya pick up time. Sa may Ruel and Junior Barbershop, may ato may karon niya drop boxes sa may Poblacion Banga. Mga katropa, every Thursday, 12 noon ro aton karon nga pick up time. Akong gusto ninyo nga iya mismo sa istasyon maghugog. Agto amang kamuya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, mga katropa. Ag ihugog rin yung karon nga mga raffle entry. So mga katropa, every Friday ro aton nga weekly draw nga ni bago ro pick up time sa aton karon nga mga drop boxes sa mga designated areas naton. Particular sa may Pharmacia Gomez Calibo Shopping Center at sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Manga, ay ihugagin ninyo rin agad niya magakot sa weekly draw nga gusto ninyo nga pasakupan. Ag kung nagakabaga ka kamo, pilang draw week, pilang weekly draw one ro nagtaliwan, wag apod kamo nagabutan, ay basi pang grand draw kamo mga katropa. So tipuna lang oro inyo karon yung mga yes to help participating products. Base magkilita kita ag ikaw ang magabutan sa aton karon nya grand draw mga katropa. So mabuhay-buhay pa man ra. So abo pa nga weeks o ko Domingo ro magataliwan na magaagi ag base sambilugon kamo sa magadaog karon i 3,000 pesos mga katropa sa aton nya weekly draw. Sa uman, be healthy and get a chance to win mga katropa sa aton nya big prizes. Sa aton nya nagapadayon ni Santon and XFM libo-libong papremyo. 56 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, good morning, kita anay ha, kay katropang Mate Torneya. Nagapuro pa mati makaroon. And of course, happy happy birthday kay Nika Abriel Bartulo. Uy, happy birthday, katropang Nika. Sa mga naga-birthday today ha, happy happy birthday everyone. Have a blessed day. And of course, more birthdays to come, more candles to blow. Sabi mga katropa, God bless you and happy happy birthday. Karapang yam-yam, masangya, good morning, nagapuro pa matigil sa atin karon niya pagpangalagad. Happy happy Friday, kita anakin nyo. Katropang Dang Villanueva, happy Friday. Yung nakaroon sa Banga, the beautiful. Karapang Bonske Mendoza Channel, Sir Bonski, good morning. Ay sa atin niya mga katropa, yung nakaroon na sa Mendoza, o kon Bonski Mendoza Channel. Good morning, good morning, good morning everyone. Happy happy Friday. So sa may mga ganap later on, sa may mga paganawon ha, do iba bikaray wot at sugod nga ni it's vacation day sana all. Syempre ginasulit yun ang dahil next week kagabanan sa mga katropa natin yung mga government employees o kung ano man ka mga ahensya at gobyerno hay may mga una matabig hapon nga it's good it's Friday pero kagabanan next week back to 5-day work week na mga katropa so buotang bagon back to normal na. Roanda karon nga sud sa opisina. 8 to 5 and Monday to Friday na roanda karon nga sud. So iba ginasulit lang makaron nga adlaw it Biyernes. So for the go sa so, may mga kaganapan makaron, may mga bakasyon on the way na sa nakaron nga mga paganawon ay magdahan. Importante magdahan mga katropa, keep safe sa so, may mga long ride out there, drive safe mga katropa. Okay? So sa mga katropa naton nga may mga ganap man later, hindu na. Syempre Friday, kagabanan gina kara, it's Friday night.
2: Exciting!
1: Sa magdahan mga katropa, huwag madagasa ha! Sa inyo karon yung mga, basi may mga haras-haras di karon ay hindi lang kamo magpadagasa sa mga nagahimong, di ba? So happy happy Friday everyone! Katropang TJ Noynoy Tanlog Solidad from San Francisco, California, nagapuro pamati sa aton karon nga programa makaron nga agahon. Happy happy monitoring gid ana ha. Katropang TJ. And of course, sa mga katropa naton, yung naghihikot na sa nakaroon yung mga banggirahan, dagapugan sa makaroon yung pangorasun, masako-sako na. Wala nakaroon yung mga linyada, naghihikot-hikot-hikot na. Good morning, good morning, good morning everyone. 59 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa makaroon niya agahon, nga pag-iba kakon mga katropas o man, happy, happy Friday everyone. Mga katropa, mag-iliba, mag-akalita man kita kara sa adlaw it Lunes, same time, same station, alas 9 at alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo, masunod ka lang ang programa. Boxing Gloves, kanamito niya drama, hagad ka ito na ron at XFM Network Philippines. Ang kabulig akbay naton ka partner technical side katropang Zipril Kit Palmon sa ngagan ni tatong yung station manager katropang Jen Allen Escanio sa tatong yung general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision ni tatong yung ever generoso. Malwal mabuot niya Chief Executive Officer Dr. Remy Lito. Uy, ako man si katropang Claire Tiad. Nga nag-aiwan kinyo tananit may dad niya gahon. Keep safe everyone! Happy! Happy Friday mga katropa advance. Happy, happy weekend. Of course, yamang daw sa programang servisyong katropa at XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Hair, Skin, Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
5: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
15: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist.
15: Consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.

0: ¡Ay, un santumán!
1: ¡Silvia!
0: Hey,

0: siamo magari!
1: Si Asmo Diyos? Hinganiban ni ginhimo sa mga handom? Protektahi kami! Ang kasalag na nagsituhaw? Nagpakig-away sa kadulom?
2: Silveria! Gamita ang kusog sa mga bituol sa imo, mga tuluka ang mga bituol! Sila ang imo kusog!
1: Mga bituon! Ihatag sa ako ng inyo kasanag! Sabong na!
0: Ah! Dulog! Wala ang tukta ng mga tinuga sa duta na magsulog sa alagyan sa mga bituon!
3: Hindi ka mo magbalabag! Ang mga itong mga bituon nag-aatake man sa inyo kalibutan!
0: Ba! Gusto siya! Mabatian ko na sila!
1: Hindi ka mo magsakit, Anay! Isahon natin ang atang persa para pakigbatuan ang kadulong!
0: Mayo! Sige! Paulupon kita!

0: na kamo. Wala na sa may mga pugong sa ako.
1: Sa kadulom na nagabalabag sa akon.

0: Ma? Nakita ko ang pagkalawasak sa mga madamo ng mga crystals. Nagmakita ko ang pagtuhaus ng kasanag.
1: Sa katapusan, naangkon ko na ang kahilwayan.
2: Hindi! Hindi, Maymo!

0: Siberia? Makita na naman ang kasanag. Salamat.
1: Kanami sa mga abiton, subunga kagaon.
0: Siberia, hindi ko pa mapabatyag sa imo kung saano ko ikaw ginpasalamatan. Pangkinahanglan ko nga magbalik sa akong kalibutan. Kinahanglan ko man sila nga protektahan dito.
2: Hindi ko ginikaw malimtan, Haring Kael. Kadagab-i, matulog ako sa langit. Sa sina, hindi ka madula sa huna-huna ko.
3: Wala ka nadaga isahadon. Sugod subong, ikaw na ang manugbantay sang alagyan. Mahimo mo nga bisitahon ang tanan nga kalibutan kung kinahanglan.
0: Kung kinahanglan mo ang buli ko, tawga lang ako Siberia Lumina. Ang kasanag sa mga bituon, mangin kaupod mo permi. Paalam.
3: Oy, ato na siya. Makita ko ang pag-igpat-igpat sa mga bituon sa kalangitan, Siberia.
2: Mga bituon, ipakigbato ko kamo, permi.

0: Nangin baganihan gali si Silveria Lumina?
1: Oh, Jason! Kinatungod sa iya kaisog. Wala na hadlok na ipakigbato ang mahayog batok sa maluin.
0: Kasubong mo, Katsuri.
1: May Jason!
0: Oh, kasubong mo. Magagmay lang ang mga tinugas ang Ginoo kong tulukon. Apang malapnag

0: Madamo, pakita sa mabuligan ng mga tinuga nga ginapigos.
1: Jisun!
0: Ta, sige na. Matulog na kita. Para manginhanda sa mabot nga bag-o nga buwas.
2: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Exciting!
1: Dati, konting biladling ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom inom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang premium D3.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
16: Vision X Plus.
15: Ito ay may lutein,
16: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
15: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: XFM
19: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
19: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
21: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain.
25: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
24: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ibilis sa mga butika.
28: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
29: Ako si Charles Sousa, Sansya Kalibo, nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
28: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
30: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
24: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
31: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
32: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
32: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: XFM
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: pagbibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent.
7: Burmig. Ako nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgay na ito sa akong sang
9: Sister Pain.
10: Marasita. Sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga katropa,
13: exciting dito.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.

0: maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Payne. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pwede din sa nawad na pagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Live. Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Mga katropa, XFM!

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:51 sa agahon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udto. Mayarayad ng Udrodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ng Udrodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto, Probinsya Raklan, Banuit, Kalibong. Mayarayad ng Udro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan.
1: Sentro.
0: Adlaw kita makaroon itay karang nga Biyernes sa Petsa 29 sa Buganit Mayo 2026. Ag sa inyo karang nga mangin alagad sa inyo karang nga mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodoro. Well, Biyernes na naman, mga katropa TGIF. Thank God it's Friday. Ag tatdaywang adlaw lagun lang. Ganta si Umandubugan Itmayo.
2: Wow!
0: Grabe no, kada siguro aton karon nga mga inadlaw. Hunyo na naman, suod na naman sa klase it mga estudyante.
1: Sentro.
0: Anyway, ro aton na nay pagtamyaw pagabi-abit mayadayad nga untro adlaw sa mga suki naton. Sa uno segundo distrito itaton karon nga probinsya karon ni Taclan. Sa kabisera naton Banuet Kalibos, sa may isla naton it Boracay. Mayong udto mayadayad nga untro adlaw. Aga, syempre, sa aton man karon nga pagtamyaw it mayadayad nga udro adlaw sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan. Yapis, Antique, Iloilo. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Tutob sa magabutan it aton karon nga pagrurat sada aton karon nga pagililiba makaroon. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nakatutok sanda karon nga mga panimagay sa makaroon nga pang orason. Kumusta? Nakailabas na kamo?
2: Wow!
0: Sa mga wa pa nakailabas, sa mga nagakino pagakilabas, ag sa mga wa at plano magilabas. Abay, hey, amat-amat na kamo. Amat-amati na ninyo. Sa mga nagakinot ilabas runa. Nagatugon, nagastatugat mga tinuganon.
2: Wow!
0: Ayad-ayad nga udro adlaw sa mga suki naton. Nga imaw pagang nagapupamahaw man.
2: Wow!
0: Imaw pagang nakabugtaw. Ag imaw pagang nagapahaom sa sang-adlaw.
2: Wow!
0: Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ka mo sa mga katropa naton nga may mga ginakasakuan sa anda karon nga mga ugumhan sa aton karon nga mga suki nga mga mangingisda. O ay pag sa mga suki naton nga under the sun gid anaro anda karon nga pag trabaho abay pagpupanilong man abi kamo. Last time man ni nakita ko aton yung mga traffic enforcer. Grabe gid amakon it init ro anda nga nga trabaho.
1: Oo,
0: grabe ta do yun nga una timo sa raya karang nga tunga it tirik na tirik ka na araw ba tirik na araw. Pero sa minatood yang syempre dapat ay stay hydrated sa gihapon. Maskin may bagyo makaroon nga ginabantayan, hindi man maglandfall iya. Posible ang paghatako ng mga weather disturbances. Pero wa man i-chance nga maglandfall base sa forecast. So most probably, pila karon ka mga lugar, baaw. Puwerte gihapon karon kay inyat. No, ay rugi na pangamuyot, iba karahay baaw mag-ugan-ugan yung punta. Maskin gabi iabi nga ro no. O, maswerte ro may mga aircon. Galing hay, kung may aircon ka man, hey, maswerte man ning busa. Maswerte man ning busa sa bagay ran. Pero at least nakapanami, nakahagan-hagan sa imo karon nga pamatsyagan. O yun yung ron ay mabugat sa busa mga katropa. Ro, ginabuga abi makaron ita electric fan. Ay mainit mga katropa. Tuman ka init karon nga tawag naton kara tuman ka init nga hangin ro ana karon nga ginabuga yan ba tut aton nga health authorities ay ano man kun ron delikado ngani hay manami kara magtutambay sa idagom it dai kara nga puno it mangga tutan mo duyan una ag magduyan-duyan ka sa mga makaron nga pang urason sa makaron nga mayadayad nga udro adlaw man sa aton karon nga mga suke sa mga pribado ug pampubliko karon nga mga opisina. Mayang mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Syempre sa aton man karon nga mga katropa listeners, sa aton nga mga drivers duna nga nagasuroy-suroy na makaron or nagapupahuway anay ay tuman ka init nagailabas. Mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. At may good news yung matakita kara kinyo. Sa aton karon nga mga drivers, una ay posible gumat-aro raya kara nga oil price rollback.
2: Wow!
0: na i-check yaro naton doon ay matcha magagko roraya kara nga iga roll back ha. Pinapupanan aw makaron. Ayad-ayad yun da. Pati nga niro aton karon yung mga government offices so matcha sa pilang adlaw ay iga suspend yun under 4-day work week arrangement.
2: Wow.
0: Hindi kung sanda kara ka paligoy-ligoy. Pali kung sanda sa 5 days nanda karon niya trabaho. So, matcha, ano nga nga ni, no? Daywang bugan, sang bugan niyang implementation man. Pero at least, no? Makabalik-balik na sa, makaamat-amat na. Sa dati karon niya gawi. Sa dati karon niya schedule. Sa atin man karon niya mga tendero, tendera. May rayad nga utro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta ka mo? Sa atin karon niya mga suki sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Ayad-ayad nga utro adlaw kinyo tanan-tanan. Aga, syempre, sa aton karon nga mga tendero-tendera man sa tagsa-tagsa karon ka mga municipal markets.
1: Sentro.
0: Kumusta? Kumusta rin inyo karon nga? Otro adlaw.
1: Sentro. Sentro.
0: Nakaginan siya gon.
2: Wow.
0: Kapagid ang ani man ang katropang nins. Ay, sige lang, mahaba-haba pa man ro adlaw. Pares nga ni Kamon, mahaba-haba pa man ro'n adlaw, naghugat-hugat man kami. Naghugat-hugat man itaya karang may magting. Diba, katropang siya? Wapagid-a. Ay, wapagid-a, grabit a. Friday got a paman. Anyway, ha, sa aton ka rin yung mga suke, sa aton ka rin yung mga katropa, sa tanan-tanan, welcome, welcome, welcome ka mo. Uy, malipat kita sa aton ka rin yung mga overseas Filipino workers man nga nakatutok, nakamonitor ka aton. Sa aton man ka rin yung mga katropa nga nakamonitor sa aton ka rin yung Facebook Live. Pwede ka mga mag-comment, mag-share it inyo ka rin yung mga greetings, inyo ka rin yung mga himumunot ba o himumunot. Inyo karon nga mga suggestion, komento, ay ato ninyo nga pagabasahon sa kahanginan. Sa mga overseas Filipino workers man, nga nakatutok na ka-monitor katon sa anda karon nga mga tagsa-tagsa ka mga cellphone sa XFM Radio Mobile Application. Ayad-ayad nga odro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto kay katropang Filiba Vicente Pamatian. Good morning katropang nin, weekend is waving. Baw, haron yid ana, weekend yut ana, gali. Last weekend lang makaroon nga bugan, it Mayo. Ay, at least ah, na-survive gumando daya karang bugan, it daya karang Mayo.
2: Wow!
0: Aga kay Sir TJ Nuinuig Tanlok Solidad, una karon sa San Francisco, California, nga always gid iya nga nagatutok, nagapamati iya sa aton nga palatuntunan. Well, Banwa! Ano rong mga balita, ano rong mga tagagupang doon aton yung mga tupiko nga aton karon nga pag-check yaron. Aton karon nga pag-awistoryahon sa aton karon nga pag-ruratsada sa aton karang nga pag-ililiba. Sa mga nagpanguna naton karon nga mga balita lokal. Aragi hapon no istorya nga ra sa aton karon nga Boracay Bridge Project nga ra. Ay Rosibiti MPC ginkalipay ro pag-atras sa Itsan Miguel Holdings Corporation. Apang na isla ni pagkadismaya matapos ro pahayag ni Ramon ang Nathroot Akunodo daya karang pagsuspende sa proyekto. Pero nagapati matasanda ha, ro adda karon nga grupo nga syempre man na nagasugid mat at minatuod-tuod ro gobernador sa raya karang nga nasambitan karon nga pagpapundo sa nasambitan nga proyekto. Ay kaulat ah, nagalitik man yan niro aton karang ugo. Kung ano gid mataro daya karang nga kamatuoran. Ay miuna gid akarong kamatuoran o galing hero problema karon ay hamat may naghambat at daya. May naghambag mat dato. Oh, Diyos ko. Sige lang. Sa iba pagid naton karon yung mga balitaan, mga katropa, sa aton karon yung pag-arurat, sa dama karon nga udro adlaw. Kaya karang mga violators it illegal nga pagpilak at basura sa Kalibo ay nag-abot yun sa 30 tanan. Umpisa nga nag-monitor do aton karon nga Solid Waste Management Division. Aron gitaro aton karon nga ginahambag ro iba pa man kuno kara ay maghalin sa iba karon nga lugar.
1: Sentro.
0: Iya tanan na ginapilak ro basura sa Banuat Kalibo. Oh, patawara kita. Oo. Sige, standby tutok aton dun nga pag-check yaron sa aton karon nga pag-ruratsada. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita sa aton karon nga pag-ruratsada Visayas grid. In paidagom saraya karang red and yellow alert. Makaroon nga adlaw. Anong oras da? Basi maka-experience na naman kita. Itraya karang ginatawag natin yung mga rotational brownouts. Sentro. Kabay pang tama uno kay nagalitik ratong ugo kun mainitro raya kara nga panyimpuhon nagasabay ro aton karon nga pamatsyag o taot anaman nga ni kun mahamat makarayat or plasaday may kaina nga ni ho may abiso ro raya kara nga Aklan Electric Cooperative matcha may brownout sa pila karon ka mga areas. Aligang, i-check natin doon da karon nga naging abiso it raya karang Aklan Electric Cooperative. Anda karon nga naging abiso kaina ay may una karon nga power interruption iya sa mibahin it Malay katik magwa sa Katiklan ag Boracay Island ay bilugid ang Burwanga magwa sa Bagong Bayan portion it Nabas karon naka-experience it power interruption bangod sa raya karang damage sa poste rikaraya sa may airport magapit una sa Katiklan Airport. Kaya inabo kitang mga kilaga nagpusbaw harawa matama na kamit daya karang kuryente. Sa makarabing panahon nga ra, sa makarayang mainit nga ra nga panyempo, dapat gid may power gid o may kuryente gid na karon mga katropa. Hagos tanan nga mga gadget naton, kapin ro electric fan, ro naga pro na mga pampahangin naton. O kung may jet akong taong tower o mahangin, ay kinahangan gid naton do daya karang hangin. Ay kinahanggan it electricidad. Ayun do mabubudlay karon. Paras karon ay wa umatama na kamit power. Pau. Kara may red alert and yellow alert na naman nga ginpaguwa ro National Grid Corporation of the Philippines. So most probably rotational brownout na naman do pwede natin ma-experiensyahan. Sa iba pagid natin karon nga mga balita nga aton kara nga pag-aw istoryahan. Balita lokal, balita pulis nga aton karang pag-aistoryahan. Bay, may isang kababayit a karang nakitugog, nakikaon, ag nakicharge pa sa sangka panimagay sa Banwa Itnuman siya.
2: Wow!
0: Ba, may free housing ta imaw kara. Ro masaklap, bukon man imaw kakilaga tag iyat bagay. Ay, Diyos por santo patawara, oo. Pwede, tas pwede, tanaton, ubrahon, mga makaraya, gali nga rano. Ay, standby, kamo karon ay may report karon o aton karon nga patrol. Makon mo ro, nakitugog pe mo rito. Nakibot ko dat ako noro tag-iya karaba, may babayit, ano, may istrangherat, arena sa anang bagay. Nakikaon pa. Baw, ay nakicharge pagid mga katropa. Uy, tihamba ito, babayi, yagumnan man ako, ah, gubus-gubuson ko.
1: Sentro.
0: Sa mga balita nasyonal nga aton karang pag-check yaron, oil price rollback ginagauman sa masunod karon nga Domingo. Ilaro iga rollback kara standby aton nun nga pag-check yaron sa aton karon nga pagpangalagad. Sa iba pagid naton karon nga mga balita update sa nahugos karang building sa Pampanga ro patay. Nagsaka gun sa ano mga katropa.
1: Sentro.
0: Bao makaguoy matanara. Gindeklara gut abing wagot at mga survivor kara mga katropa ang machapila pat aron mga gawas nga ginapatihan nga natabunan sa raya nga ranga building.
1: Sentro.
0: Makaron da nga Biyernes do update development sa nasambitan karon nga natabo nga ra no. Baka sugubo nga natabo sa may Pampanga. Para man sa aton dugang karon nga mga balita. Aton karon nga pag-check yaron. Mag-check man kita karon itaton karon nga bahin itdaya karang XFM San Francisco Agusan del Sur para karon nga masayra naton kun ano ro latest. Saraya karang palarong pambansa 2026. Kumusta ro daya karang overall medal tally? Nagapangpila ayhan Western Visayas. Pabong mga aklanon actually ro naguli man itake mga bugawan man karon nga mga medalya. Saray nga nga nagapadayon nga nga palarong pambansa 2026. Mga katropa, anong nga mga lugar doon? Standby! Sa iba pagid natin nga mga balita makaroon, tayo ka nga si Tropical Storm Jangmi. Nagsugod yun sa Philippine Area of Responsibility. Gintawag nga si Bagyong Domeng. Ikapat nga bagyong nga nagsugod sa aton karon nga PAR. Agro Raya karangahit index sa gihapon nga ginabubantayan naton iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas apisar mi bagyo hay mainit gihapon aton karon nga pamatsyagan nga ra. Mainit ro pamatsyagan basi gain karon. Mga katropa ay posible makaron Mayo 29 magabot sa 47 degrees Celsius ha. Una karon sa Baler Aurora, grabe tat init. Ginaisip-isip ko pat ayan nagainit-init ko tara akong pamatsyagan. Paro pamatsyagan pa abi. Sana all mainit ro pamatsyagan. Eh gainit yun mataring pamatsyagan kung una ka karon nagabugad sa raya karang init. Ag syempre standby sa mga report itaton karon nga katropa patrol reporters nga nakatutok na ka standby na sa anda karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan itaton karon nga patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Oras na naton 7 minutos makataliwan sa oras 8 alas 11 sa Udro Adlaw ag raya karang portion balitaan higinatod katon it Santon Plaza Coffee Mix sa mga katropa. Uy, sa aton karon nga mga suki runa ha. Gusto ba ninyo it kapeng at natural agawa it side effects sa aton nga kagawasan. Mag Santon Plus Coffee Mix na kamukaran karon. Ro Santon Plus Coffee Mix ay maabo karon nga mga benepisyo sa aton karon nga ikaayong gawas. Kasayid ka mo nga Rosanton Plus Coffee Mix hay pampabuo it stress man ra mga katropa. Kapin kung kahaba rin inyo karon nga inadlaw dapat itreat ninyo rin inyo karon nga kaugalingon it mainit nga tasa it Santon Plus Coffee Mix ro kahumot it kape agro sustansya it mangustina hay na nakakabulig para nga marilax ro aton nga pamatsyaga nagapabuo it stress kabaylo hayro vitamina mga katropa. Ginasuportahan man kara ro aton nga resistensya ginapabas ko gro natural nga enerhiya it aton karon nga kagawasan ginasuportahan man ro aton karon nga panunaw mga katropa. Santon Plus Coffee Mix raya rahay produkto it Tiesto Health Incorporated mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga mga lugar. Mahimo man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. May kape kagon may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix produkto it Tiesto Health Incorporated. Well, mayadayad nga otro adlaw karon na kay Rud Salvador nga nagatutok nagapurpamate riyan man sa aton karon nga palatuntunan. Mayong udtogid ha, nagatutok iya sa aton karon nga palatuntunan makaron nga otro adlaw mga katropa. Sentro. Aga sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagililiba makaron aton na anay karon nga pagatawagon o aton karon nga ika-13 nga weekly winner para sa aton karon nga XFM or Santon and XFM libo-libong papremyo hindi na naton pagpabuhayon pa. Congratulations karon sa aton nga 13th weekly winner para sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo imaurahay taga uno distrito itaton karon nga may probinsya karon ni Taklan imaurahay taga New Washington Aklan barangay Kawayan New Washington Aklan again ha Kawayan New Washington Aklan congratulations gid ana karon kay Pasita Pastrana it Kawayan New Washington Aklan congratulations once again kay Pasita Pastrana it Kawayan New Washington Aklan ikaw ro aton nga 13th weekly winner sa aton karon nga Santon and XFM libo-libo yung papremyo haron da aton nga winner pakita naton sa aton nga camera. And then, hararoan ang proof of purchase. Haran ang agingamit ng proof of purchase. Hayro raya kara nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangka banig nga anak karon nga entry. Iya sa aton karon nga papromo. Again, congratulations kay Pasita Pastrana. It Kawayan New Washington. O aton karon nga tagdaog sa aton nga Santon. An XFM, libo-libong papremyo. Pwede na nimo karon nga maklaim. Imo karon nga tumataginting nga 3,000 pesos nga cash. Iya sa XFM kalibo. A good karon nga maka grocery kagon ba maka grocery wow! Maka pamakay ka sa mga gustong bakuran ba? Kay Pasita Pastrana it Kawayan New Washington Aklan congratulations gid ana no ikaw aton nga 13th weekly winner. Sentro, well, sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagrurat sa da makaron nga udro adlaw pila banwa sa dugang naton karon nga mga balita nga aton karon nga pag-aog istoryahan ah. Sa aton karon nga palatuntunan makaron nga udro adlaw okay, sige, dali yang ged. No, sa aton karon nga pagpangalagad makaron dali yang.

0: Alright, oras na naton, alas 11:13 na sa Udro Adlaw mga katropa. Sa aton karon nga pag-rurat sa damakaron. Well, sa mga balita nga aton karon nga pag-check yaron. Haraan ay good news anay para sa aton karon nga mga igmang hod. Ay may una karang nakatagana na naman. Oh, ay good news ra mga katropa nga oil price rollback ay ginagauman sa next week mga katropa.
1: Sentro.
0: Roraya karang ano pa gang raha estimated oil price rollback sa masunod karon nga Domingo. Base sa pinakaulihi karon nga trading sa world market, ginpaabot nga nagnaba sa 7.77 pesos ro kada litro it diesel, samtang 4 pesos and 30 centavos ro kada litro it gasolina, ag 8 pesos and 80 centavos ro igabuhin man sa kada litro it kerosene. Mga katropa, hay sumining 7 pesos sa diesel, 4 pesos sa gasolina, ag 8 pesos sa raya karanga kerosene. Ruraya karanga iga nubo. Ano pagangra estimated. So, gaban nga ban, hugaton pagid kararo raya, karanga magiging, kumbagahay, iga pagawa it aton karon nga Department of Energy. Kung ano dudaya karanga magiging plastada kara, mga katropa. But anyway, at least may una na naman karon nga, oil price rollback, no, ay mabudlay kung uwat daya karang oil price rollback. Actually, matcha nagabubalik-balik kung manyani sa dati, no, although nga bukon pagidit, para sa dati,
1: Sentro!
0: Hay at least, nagabalik kung man sa dati, ro, daya karang sitwasyon, mga katropa. Kapareho, abi mana it, raya karang raya karang tawag naton rayang the 4 days nga set up sa pagtrabaho ay matsaka kason yun man
1: Sentro.
0: Matsaka kason yun man mga katropa. Matcha ano tay mau eh kumbaga katon hay nagamat-amat yung natbalik sa normal eh kapin makara ginao istoryahan sa national scenario roraya kara nga taginatawag baga naton nga crisis kapin sa Senado ro ginatawag nga force majeure
1: Sentro.
0: Ay makaron hay grabe nga didimbate ri karayat mga senador oh kasi may crisis mana makara makato. Ay mahara amat-amat yun man nga naduga roraya karang nga krisis. Ag manami nga ni nga sige-sige roraya karang nga rollback. Agod nga makabalik na kita sa dati. Ag syempre makabawi-bawi guman. No, mga igmanghod naton nga ra nga mga aton karon nga tawag naton kararo aton karon nga mga ano nga ni aton yung mga drivers ay said man aton kung maunot kung ano ro naging kalugihan nanda karon mga katropa
1: Sentro.
0: Well anyway sa aton karon nga pagrurat sada magabalik kita mga katropa right after gamang ipila karon ka mga reminders.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Charles Sousa, Spanser Calibo. Nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mang intraman sa Samton ang XFM 5,000 pa premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Samton Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Samton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Samton Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Samton Plus Gold.
4: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayo Yogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Samton Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Samton, ay manami lang pamatiyag. Yan eh, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Samton, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Samton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Samton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Samton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Pag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Pag-assist pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo!
9: Assist pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Oras na nato na alas 11.24 sa Udro Adlaw. Centro, balik sa atong palatutunan sentro sa gihapon ako si katropang ninyo Rogen Teodosio. May rayad nga Udro Adlaw karon na kay Josephine Sistoria sa Valencia. Una ko no sa Iloilo City. Oy, mayong Udro. Nagpamantaw, nagpamati ka ton. Kay Dang Villanueva, mayad nga Udro Adlaw katropa. Mayad ayad nga Udro Adlaw man. Nagpurpamati man. Riya sa aton karon nga palatuntunan. Well, sa aton ka na nga pagpangalagad. Sa aton ka na nga pagarurat sa dama karon. Latest na to no sa palarong pambansa 2026 una karon sa Agusan del Sur. Ang latest medal tally as of now hay do National Capital Region sa gihapon do daya karanga nagapanguna mga katropa no. Ag syempre hasta pare may pilang hinaga ag hasta pat Domingo ruraya kara nga palarong pambansa mga katropa. So as of now, hay the National Capital Region para sa raya karang as of kabiira ha 7 p.m. The National Capital Region ay may una karon nga 32 tanan ka mga gold medal, 21 silver medals, 28 bronze medals nga may total nga 81 medals tanan. Sa daro nagapanguna nagapangaywa ro Region 4A caliber zone nga may 25 nga mga gold medals, 20 nga silver medals, ag 15 nga bronze medals, ag kabilugan nga 60 tanan ka mga medalya. Nagapangatlo, oy pangatlo ro Western Visayas Region 6, 14 nga mga medals, 14 silver medals, aga 12 nga bronze medals, aga kabilugan nga 40 tanan nga mga medalya. Nagasunod kara roraya kara nga Region 7 do Central Visayas nga may 13 nga mga gold medals, 14 silver medals, aga 16 bronze medals, kabilugan nga 43 tanan ka mga medalya. Nagapang lima Region 3 is Central Luzon, 10 gold medals, 7 silver medals, aga 8 bronze medals, kabilugan nga 25 gold medals tanan mga katropa. Haron do aton nga latest standing ha, para sa aton karon nga palarong pambansa mga katropa. Base ra sa partial ug unofficial medal tally mga katropa. So matapos pat aray mga katropa sa adlaw itdaya karang nga Domingo pa man eh no closing ceremony it palarong pambansa. Centro. So bubantayan naton ra no mga katropa aga angan-angano naton do latest karon nga update una sa may bahin itaton karon nga sister station ng XFM San Francisco sa Agusan del Sur bilang Sandaro host province sa raya kara nga nasambitan nga sporting event. Centro. Abuhon man na actually nga mga aklanon do nag pakita man ita raya karang kamayad no matapos karon nga tawag naton kara nag pasundayag man no sa raya karang nasambitan nga pa indis-indis. Centro. Well, sa aton karang pag-arurat sada sa aton karang pag-ililiba makaron, i-check lang naton si katropang Arier Abi, katropang Shami, no? Saan na karon nga natipon nga mga police report sa aton karon nga pag pangalagad, sa aton karon nga pag ruratsada, makaron nga udro adlaw sa mga natipon nga mga balitaan. Pero yan ay kita sa aton karon nga weather update makaron. Dahil nga nga bagyo nga si Jiangmi, ay nakasugod yun sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility agin tawag nga si Doming mga katropa. O ay awa man tayo matcha hindi mataray mo mag landfall pero base atako na karon mga pila karon ka mga weather disturbances iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. I-check anin naton si katropang Arier kula sana nga natipon nga mga balitaan report. Katropang Arier, standby. XFM Police Report. Police Report. Sa report, katropang Arier, go ahead.
1: Yes, katropang Rogino, sa aton ka naman natipon nga mga balita makara. No, kung sa sin ka Parte man raya no sa dekarang babae no nga nagapanugod ana aga nagakatugog sa ibat ana nga bagay no particular sa may banwa ka right dekarang anuman siya so imaw ra gin reklamo ita dekarang sang ka pamilya particular dekarang sa may barangay Albasana no matapos nga dekarang may nasapuan sandang nga bukod nanday dekarang nga kilaga nga babae nga nagakatugog sa sugod ni tanda karang kwarto ita aga-aga kahapon ra no natabo aga ro gin reklamo gin kilaga kay alias Joy, 21 anyos, residente tara, no, ita day ka nga banwa kara, ita libakaw, sulo sa tag-iya, mga alas 4:45, no, ita kaganon kahapon, nga napanuhan nanda, usang katawo, no, nga nagkatugog, ita habo, or nakatugog oo nagapabukot abaga no ita daya karang habog sa sugod itanda karang kwarto aga sa andangan ni karang pagpati abi matananda no katropa nga ano din nga igkampo drayan nanda surason agunwa gon drayan nanda pagapukawa pero pagabot ita mangkod nanda sa kwarto di karanda na sa yuran nya bukon gali nanda ita kilaga no ray karang babayi kay man sin initial naton nga pag pangusisa kara nagpayag rong babae nga ginapabayaan si Gunrayet anak kara nga nakamit up nga si alias Christian matapos randa kara nga pagtagay-tagay no hasta nagina isag hanon raya aga nagbagtas apa nakita na kararosang kabagay nga bukas ropertaan agdi karata
0: no ilong gali ron
1: ro babae yes ilong tanan na ginasugid mata abi nga medyo ginaligar no sa bar no or nagtagitagan din nakatugan tabaga imaw
0: sa bar pahalin
2: wow
1: hindi natin ma hambay kung siin baga nung banwa or kalibo or una gida mismo no sa may area no itadaya karon ni Manchara so and then ro na tabo pagkasugod na katropang Arujin bali nakicharge pa nga ni Raimaw eh kahit ano matatara nga cellphone
0: pero paano nanda nasairan niya bukong galit ima bukot kakilaga nanda
1: kasi rumang hudabi dahil ka nga naga kwa naga reklamo baga ay nakibot ima kasi ro charger nga to is ana baga ro cellphone niya nakacharge is ana ay nakibot ima ibagot abaga ro cellphone niya nakacharge ito nga ibis buon kumpa no ba na karaga manghod so di karayon nakibot imaw pagbukon na dai karang habo ibagot agali nga tawo ro nakatugog no katropang no din dai saray karang kwarto kasi ro
0: din kwarto wat nga gakatugog una ay
1: wata no ro nagakatugog kay man may ginpanawan ag alas 4 mata ni mat dai karanga aga-aga gutana na naabot baga imaw no so diamond the tempo sigon no migo available ta man ray karanga kwarto abi man matugtugog ani man
0: nakakita tay mo naka free lodging tagali ra imaw ka pa area
1: na feel at home tangani no ray karanga babae syempre eh, nakibot aron ta na dai iba ta nang tawo ag bukol man ta daya karanga kakilaga baga nanda and then ro na tabo rayon hay syempre you know ginasugid man yan nga sumgod ray nga babae ay what abi nakalakman no randa karanga pertahan no ita panimagay so nagsunod mata rong babae no sa aton karanga naman siya municipal police station no agud niya ni nga Mr. Karan no mat napanugod imaw no sa runa diyan karanga bagay gingkot na matiyo kamat nagsugod gating no sa dayang bagay iaga ito kagating mana natugog sa amon niya panimagay no ay bukas kita bukas matabi mana inyong pertahan ay pat masugod gating mana nga bukong porket bukas may pertahan bukong mana at kilagag matugog bon, di ba ga no, so din do pinaysayin matakain na no salaysay man no ita dayo karang nakistorya na to katagiyaman ita panimagay. So, galing ko lihiman, ay waon matano nagpasakat dahil karang kasuro tag iya ta bagay.
0: Masyano ang gita, wow mali.
1: Medyo bulig lang man yan eh. Ro, naging plastada. No, eh. Anyway, no, kilaga man yan inaton man. No, ro, mismo nga, ginkwanan ka ra.
0: Oo, ginsudlan niya rat bagay.
1: Oo, ginsudlan niya rat daya nga panimagay. Ginusig pa natin na kaina. And then, nagtawag kita eh.
0: Imaw malang gali ba?
1: Imaw malang gali. Ay, imaw kong tarato nga ginakotanaan. Kusin, makundo datong bagay. No, ay. Amun man ang bagay to.
0: Ay, aba, matinding klas.
1: At yung kantor na yun, hindi man yan nakita ko pati malgoda, anda, tagali matudman o nga bagay ka tropa nga.
0: Yun pa blatter, pero wao nagkaso.
1: gin pa record mata. So, galing ay warman pag sakat ka. So, medyo kagoy man. So, gin kuan lang tabagay mo. Gin padagan lang tabagay mo. Dahil karang kuan pamasahe.
0: May pangbar nga ni mo. May mo pamasahe. Matinding klase.
1: Ayo basi makon sa anat
0: may dayro ana nga rang sinakaan nga bagay mabuot ro tag iyahay paano kun
1: yes.
0: May mga una abi nga ron yung mga senaryo nga hibugbog kateng bao aron gid ah
1: possible no ron parong natabo so kabaabo nga mga insidente ag kapin hay bayi pa bagay bao no katropa nga rojin so mabudlay no sa nakaron nya sitwasyon no wa man ato ginhambag pero may mga makaroy man baga no nga tawo baga nga pag may mga makaroy nga sitwasyon iwa tanan doon ginapa lagpas baga so may batangan wa matat may magain na bimana karon nya natabo no sa day karaga babae kung baga natugog gatagit imaw nagwa man imot may ginbuol no nga mga gamit
0: pang ano katagid ah, nag-usig katagid yung mouth free lodging katagid.
1: Oo, masa makapuyuway ba yung makapuyuway ba? May ginkuta naman naton kung alin may mentally challenge ra imaw no pero sunuman sa day karang nga nagareklamo hay bukon mata no insakto mata no ra na karang piniino katropa nga no din so wa man nagpasakait kaso no rinyang syempre makakibot ang matuod no halimbawa sa day karaga sitwasyon karang biton tari mo karang tugtog makibot kat imo gaumuta na yang kampod muta ro nag-iping manakimo or kakilaga mo kibot mo pagbugtaw mo gali bago ta nang tawo rimo nga makita no nga nangin kibahan so katropa nga ro jinak ulin matano na ikarang nga babayi no sa banwa no ita daya karon nya liba kaug gintawan lang gin ita daya man karon nya pamasay sa dugan naton karang balita man no may rayman karang naka duty no nga tanon ba binayot ana no particular sa covered court no ita daya karang barangay Mubo Kalibo ray karang biktima gintila kay alias Ronnie sang ka 48 anyos ka tanod samtang ro nagpangbayo hay si alias Jeffrey na 32 anyos parehong residente itaday ka na nasambitan karaga lugar bali nagagawa man sa investigation itaton ka nga Kalibo PNP nga samtang sa sugod itaday ka nga bailian ro tanod golpigang sigon nga umabot si Jeffrey ag binayo rong biktima no sa baba aga suno sa tanod hilong ro bumayo kana nga maabtik man nga haawat it mga kapareha kara nga tanod so mabot man sa lugar ang katapo karan ay taton ka nga Kalibo Municipal Police Station para mapunggan ray ka nga hilong o galing nakausoy paraya ita tiyempo nga si Paon no, sa Tiana rung biktima. So ginaristo no, ray ka nga suspect nga ita otoridad nga sa makaroon ay sa kustodiya itaton ka nga Kalibo Municipal Police Station para nga ni no, sa nagkaigo ka nga disposition. Sa piyakpagid ka nga bahin man no, na sarbar man no sana karang pagpaligsa no sa tunga ita karsada yung nga sa mga babayi no kabiyang gidra na tabo no Mayo 28 sa highway ita barangay Bulwang numan siya kay man nang viral day karang Facebook post ede karang sang ka individual sa social media kusin makitaan niya nagatangis sa rung babae ag may buyot nga siyaw so may daywang gagaki nga nagkabaskog ita buot nga istoryan hasta nga mabuurong siyaw sa babae. So sa information karan ito, aton karang naman siya Municipal Police Station nakabaton si Gansanda no katropa nga ano dyan itatawag hanungod sa day karang babae. Sanda man karang pag-responde sa lugar huwag ko nang dahabtan day karang babae kung si Ina ginantunan no sabagay ita live in partner kara ag igtugon no nakitaan ro anda kara nga ginausoy so no sa pamilya ita ginistaran no hay sang kamintali delayed raya ag ginapauli yung sigunda sa anda kara nga lugar sa banwa kara tibahay apang indi tara imaw no nga magauli so gin surrender man ro sanggot no nga gingamit sa aton kara nga naman siya municipal police station sa piyak pagid kara nga bahin man makasubo man kara nga balita no karang rider or sangka motorista patay no katropa nga Rugina matapos nga sumunggab no sa kasubang karang wing van sa sitio Kampitan no barangay Aranas Banwa ita Balete kahapon no Webes karang adlaw mga alas 3 garay karang biktima no ginkila kay alias Gabriel 19 anyo sa residente ita day karang nasambitan kara nga barangay. Sa information man, no, nga aton ginanabuo, pagturay karga motorista sa Poblasyon Balite, no, samtang rungwing van ay pagtuman sa may area de karga Iloilo. So pag-abot, no, sa pakurbada karga porsyon ita barangay, umagaw, no, ita linya sa tuo karga parte ita traka runga rider, no, rason yung sigida nga bumunggo rung ugo kara sa printing porsyon ita bihikulo nga gintunaan, no, sa nagkaranga kiramatayon. So gindaga pa, no, sa Aklan Provincial Hospital ay karga biktima o galing ay gindeklara raya nga did on arrival it attending physician. Samtang, no, mag istorya man, no, nakataga na karga mga istorya, no, ray karga wing van and of course ro pamilya itadaya karga motorista, no, kung sin ginasugid, no, mga promisa ray karga driver it wing van, no, sa pamilya ita 19 anyos nga rider nga magabulig imaw sa pagbayan it hospital bills pati man ro pag kwandon pagubong, no, sa biktima katropa nga Rogin. Anyway, katropa nga Rogin, no, one man it day karang mga dekuan karang mabalita, no, nga nabuo nato, no, sa magaling sa aton kara nga area of responsibility with katropang Christian Villanueva. Ako man si katropang Arapolas sa XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
3: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you kay katropang Arier Arier Colas. Oh, ginibaw naton Arier Villanueva. Christian Colas siguro. Pero ana karon niya natipon niya mga report balitaan sa ana karon niya area of responsibility. Nagatud ka nun sa oras. Alas 11:40 na sa Udro Adlaw mga

0: ti Pampanga hay an umgun ro kumpirmado nga patay mga katropa base man sa Raya Karanga Bureau of Fire Protection mga katropa sa Raya Karanga nasambitan karon nga insidente grabe no an umgut aro Raya Karanga nasambitan karon nga patay.
1: Sentro.
0: All right, i-check naton karon si katropang CJ Salvan Louie at XFM San Francisco Agusan. May kaangtanan sa update sa Raya Karanga palarong pambansa. Una karon sa Agusan del Sur. Nasa kabilang linya si katropang CJ. Magandang tanghali katropang CJ, si katropang ninyo sa XFM Kalibo. Kumusta? Kumusta ang palarong pambansa matapos ang ilang araw, katropang CJ?
2: Yes, katropang ninyo, magandang umaga. At lalo na sa ating pagkakakilibayon sa iyong programa. As of this moment, katropa, ito na yung pang-anim na araw no, sa ating palarong pambansa dito sa Agusan del Sur, katropa.
0: Alright. Oo. Kumusta so far, no? Kasi ilang araw na lang magtatapos na itong palarong pambansa. Meron pa tayong latest medal tally?
2: Yes po. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ating mga laro. Yung ibang laro kasi natapos na, lalo na yung mga natin sa track and field, katropa. So tapos na yun, may mga na-announce na na mga nanalo at nanalo ng gold, silver at bronze. Ngayon, katropa, mag-a-update tayo, no? Sa ating medal tally. As of today, katropa, nangunguna po sa ating medal tally, katropa, ang National Capital Region, which is may 36 gold na sila, 25 na silver, at 30 na bronze, katropa. Sinundan po ito ng Region 4A, which is ang Calabarzon, na mayroong 27 gold, 29 silver, at ang 22 na gold. Sumunod po sa top 3 ang region 6, ang Western Visayas katropa na mayroong 18 na gold, 16 na silver at ang bronze is 22. Sinundan po ito ng region 7 which is ang Central Visayas na may 16 na gold, 16 na silver at 15 gold, 15 na silver at 16 na bronze. Sakay po ang host region, which is ang Caraga po, which is ang Agusan del Sur is part 4 ng Caraga region. Pang top 5 po ang Caraga, which is may 14 na gold, 8 silver at 16 po na bronze sa tropa.
0: Alright, sige. Yung closing is sa Sunday.
2: Yes po, katropa, ang magiging closing ceremony ng ating palarong pambansa 2026 ay magagana po ngayong araw ng Linggo, katropa.
0: Alright, sige. Maraming salamat, katropang CJ. Balikan lang namin yung linya nyo kung sa karagdagang mga updates and development dyan. Maraming salamat at magandang tanghali sa iyo.
2: Yes, maraming salamat din po mula dito sa XFM San Francisco para sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Katropang CJ Salvan Aluy, XFM News.
1: Live Report Centro.
0: Alright, thank you Gidno kay katropang CJ Salvan Louie at XFM San Francisco Agusan. May kaangtanan sa Raya Karanga nagapadayon nga palarong pambansa 2026. Alas 11:45 sa Udro Adlaw oras, magabalik kita mga katropa pagkatapos yamang itpiladugang ka mga reminders. Standby.

0: ni Doc Leo.
1: Kinanglanon mo Sir Jose no magturok sang insulin. Mm. Kun ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kun kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni Saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
2: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindirin sa tiyan, nagahubag na mm-hmm. sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
1: Yes.
2: Kung wala na gid,
1: kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Santon Plus Gold. The secret of health.
2: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni sa sancharantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
1: Yes.
2: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive
1: again.
2: Again.
1: Yes.
3: Gusto mo ba ng pinaka-

0: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaadyaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandangay so Flavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
0: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
0: Correct.
4: And imbalances.
0: Correct.
4: So pwede ina, mga bihan makabulig ang ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunthon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sunthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
8: Sunthon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Sunthon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
12: XFM.
13: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Sunthon Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
14: Sunthon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Alas 11:54 sa Udro Adlaw ro aton yung oras. Balik sa aton palatuntunan.
1: Sentro.
0: Nagihapon ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, sa aton karang pagrurat sada para anay karon sa aton nga NBA update sa mga katropa.
2: NBA updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph. Bet.
0: Para sa atong NBA update, mga katropa, nagrehistro si Victor Wembanyama. 28 points, 10 rebounds, rason agud niya ang atro San Antonio Spurs sa score nga 118-91 nga kadagagaan sa anang baluarte kontra sa Oklahoma City Thunder. Makaroon niya dalawit Webes sa Game 6 at Western Conference Finals. Kung sa si in third quarter, itampang umaban si Spurs sa Thunder. Kung sa si inakahimo sa anda itsang ka 22-0 run nga sa madaling kahigayunan. Pero pangayawang 20-0 run it San Antonio makaroon niya post-season. Samtang wagid na kabuyot it abansero Thunder sa bilog nga Game 6. Bangod ka na, padayon nga pagadepensa ni Spurs, run ang kampanya sa NBA sa andang kaugalingon nga court para sa Game 7.
2: NBA update was brought to you by Winsr. Get your free bets today only at winsr.ph.

0: alas 11:57 sa Udro Atao. Ang arang kugabos na ro atong karunya oras sa atong karunya pagrudat sa dapala tuntunan. Centro! Mabugid niya salamat sa atong karunya mga suking na nagtutok ng monitor katon. Sa atong karunya pagrudat sa makaroon niya adlaw it biyernes. TGIF, thank God it's Friday, Mayo 29, 2020. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, si katropang Shamina Carr. Sa patrol, katropang Ariel Culas, katropang Christian Villanueva. Sa amon karon niya supervision, it amon station manager katropang John Allen Ascan. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin. Sa amon nga sangagan, it amon niya chief executive officer Dr. Emilito. Standby ka mo sa masunod nga pagpangalaga, it XFM News Nationwide, it XFM Mega Manila. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang gagahambak hinyo. Mayrayad nga outro adlaw. And God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Centro! Centro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod, at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Sister Pain.
9: Sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang mga bangunahing headlines, mga katropa, yatin po sa atin ang Canton Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakit na sa 6.
2: Ombudsman naghain ng kasong laban kaya Sen. Jingoy Estrada at dating DCWA Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang hustle laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
1: NBI naka-standby sa posibleng pagbabalabas ng arrest warrant laban kay Sen. Jingoy Estrada.
2: Hampo ni dating House Speaker Romualdez.
1: Mga opisyal mula sa Ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnaya sa fan diversion case.
1: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
1: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola, inirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
2: Sa showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
1: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. Next FM News, Nationwide.
1: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
1: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Katropang Brian De Paz.
2: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakit na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 11 ika-6 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: ang pahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Vega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinasasampahan na ng ombudsman ang kasong blunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jingo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnayumano sa senador mula sa anomalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito, habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito, maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jingoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 national budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagsampa ng kaso ng ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact-finding investigation.
1: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jingo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNPC-IDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo, kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla ukol sa inihahandang dalawang malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez, habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
0: XFM News Nationwide.
1: Walong mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Co, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na aabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Iminungkahi naman ni Tingog Partyless Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mga taas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una nang sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern na mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc, at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo tigil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawan ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naghaina ng Supplemental Verified Complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionable paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayan.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
0: Balitang regional.
1: Sa ating balitang regional, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
4: Pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
2: Pension house sa Mandaue, Cebu, natupok sa sunog. Isang German national patay. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
0: Live report.
5: Nasawi ang isang isang senior citizen matapos supukin ng sunog ang isang pension house sa barangay Guizo, Lungsod ng Mandawi, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas nang tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa area na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP o pamatukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at taste of chicken and asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa the Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ng street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ng grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ang nasabing festival sa Mayo 31, idarao sa Ayala Malls Capital Central alas 10 na umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat na dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatag pang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
7: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalin, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tugigaraw City. Suspect arestado. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyan, at tila siyakal pa. Yan ang pangabusong sinapiteng isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tugigaraw City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag at Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila nang mangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin na niya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin ito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegaro City Mayor Myla Rosario Stinke sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-abuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Samantala mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espirosa ng XFM Iloilo.
9: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Pagasan, Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jiangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
10: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng para sa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
1: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
10: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangley Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulana.
1: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.21 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang balitang international mga katropa, yatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1, Undi Bugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ang WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga Ervebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit, mga katropa.
11: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jake Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat ng i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan na. Hanga naman ang aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasalan ng beauty queen sa hinaharap habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
11: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po, mga katropa, ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs na nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakaraang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayong pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
10: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
10: At ako naman po si Katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
11: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
12: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya sa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
2: Tungka with Max Savers Sulit Masog Meals.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue Inc. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Maka-allage na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
1: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki nato ni matag pramati diri sa programa The Secrets of Els. Lupod naman kita kag mag-inistoryahan na sa pag-discovery sa mga sikrito sa ato sining alawas. Kag mga ginatago sining mga sikrito sa mga ginakaon ta para mahibaluan ta kon ang ginapasulod sa alawas ta masustansya o kon ang mga ginapasulod ta sa ato sining alawas makadala balasang malala sining infeksyon kag pamalatian. In short, dapat tudluan tang lawas ta sandig man sa kutob sa ato sa rinahibaluan. Amon, pinakimportante, mahibaluan ta mga sekreto sa mga pagkaon nga napakaon ta. Para matudluan tang lawas ta, nga maanad kita dapat sang pagkaon, sa masustansya nga mapagkaon. Nga ang kalabanan sa Borges ini daw, hindi ginaton tani mauyunan, no? Pero dapat paanaron tang lawas ta, no? Bikay ginpanad tang lawas ta ka namit sa aton panilawan. Sa aton bala sininga taste buds. Tano pa, lugar nga magkaon, gani kita nga daw. Hindi na nato nasawaan kag nandan, mambal kita hindi takak uyon karan. Pero kung kaisa mapagkaon, hindi ta dayon mauyunan. Dira gali ang dako sining mga sustansya nga ginapangita sa ato sining lawas para makalikaw kita sa pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Kag kun may ara kamo mga palamakotanon, feel free sa pagpadala sa inyo sining mga questions. Ang mga palamakotanon, parte sa inyo sa ikayong lawas, parte sa topiko nga aton ginatalakay, i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome.

0: Kaman sa aton sa pagpangalagad, siyempre, kumusta na naman? Upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga kabay pa, ara kamugyapon sa maayos sa nga kahimtangan, maayos sa nga paningkay-singkay, maayos sa nga inyo sa nga pamatyag. Pero kung may ginabatyag naman kamo sa inyo kadawasan, ari naman kami ni Sir Josil sa paghatag sa inyo sa pila ka mga panugdaon na hanungod sa duga nga pagtukib kung na makapaayos sa aton sa nga ginabatyag sa lawas, paano ma-maintain ang maayos na nga daan naton sini nga pamatyagan kag paano Sir Josil makontrol lang aton sini ko galingon sa ginahuna-huna lang naton nga maayo gali pero kun masobrahan kag magsigi-sigi magaresulta Sir Josil sa hindi maayong kahimtangan
1: kag nga to sini nga paghambalan subong Doc Leo party ni sa paborito nato sini nga mga combos nga mga pagkaon no combination sang pagkaon kay kada kaon ta hindi malang isa ka menu sa kasahi ginakaon ta Doc Leo. As usual, may Paris gidang kanon Doc Leo eh. Kanon kag sudan, do ana. May arang anaanad, may kanon, may sinabawan or utan, may ara pagid sang malatawag nila.
0: Correct.
1: Kun hindi sinugba pinirito.
0: Correct.
1: So may mga combos. Pagkatapos before we end sa ato sa ninyo pagkaon, antes kita kuno magtunga magundang. May paapas pa na, Doc Leo? Yati, wala lagi pangyamisda.
0: May pangyamis, may panghimagas.
1: Oo, kaga kung kaisa, may ara pa sa, ano eh, pang kutso-kutso. Mambal nga, dali lang bala doon, hidlaw. Kami sinisina yung mag-inisturyahanay. Dari lang ta si Babos ang lamisa sinisturyahanay. Sinisina yung wala ginsang pwede mapiknit-piknit da.
0: Ang iba nung kaysa Sir Jose, alam niya, palagsay kami na may tag-isa katasa, kapi, abe?
1: Oo, pagkatapos sila niya, ti, kapilan nga kapi, nga kapi sila niya, ti, huwag niya pang hagods tutunan eh.
0: Pero tapos na nakaon, Sir Jose, la.
1: Bago lang katapos kaon, Doc Leo. May iban ganun, huwag pakainom, diretso na inom sa kapi, pagkatapos ang kapi, may saw-saw pagid yung hatinapay kon kaysa, Doc Leo.
0: Amo, Sir Jose.
1: So, ang mga worst sining yung mga food combinations, nga makapalain sa ato ni kayong lawas labi na gid kon permi ka lang bala nagareklamo Doc Leo sa mga grabe yun niya dudugay magpalipilas ko ba si Selenia kon may diabetes ako ang mga may insulin resistance
0: correct
1: ang tawag na ton mag insulin resistance Doc Leo pwede nga may ara ka na insulin resistance pero hindi ka pa diabetic Doc Leo
0: pwede Sir Josil especially sa early stage pa lang kutob balaan sang matulirar sa aton sa ninyo lawas kutob siya sa ninyo mahandle hindi basta magtaas sa aton sa ninyo blood sugar pero at hagon na ton Sir Josil tuman ka importante ang sugar especially glucose sa aton sa ninyo lawas ang masami na ton dari nga ginatumod amo ang sobra.
1: Kaya
0: hindi makapayo sa aton lawas.
1: Kaya actually, in the absence of carbohydrates, Doc Leo, ang kalamay sa lawas na naghatag kapag sick sa aton sininga lawas pa, no? Somehow nagabulig sa insakto sininga amount.
0: Correct, Sir Joseph.
1: Galing kitikon ka isa, nag-out of proportion niya ginatawag tabala.
0: At tungod bala Sir Josil sa mga ginatawag habits naton, hindi bala naton ma-control, hindi naton marindahan. Kumbaga, instead kita kuntani Sir Josil ay nagka-control sa mga dapat naton kaunon, mga dapat naton imnon, nagkakatabo Sir Josil tungod sa aton sa mga pagpabaya, nag-abot kita sa tiyempo nga ang mga kalanon ka mga ilimnon among nagka-control sa aton.
1: Kasi sa meeting halambalanon sa nga paborito, Doc Leo, bay ilang datiling niya ang masakit ah. Bulungon talang bulungon kan untay ang kalanon labi na gid kon mga tumalagsahon nga mga sahi balas ang pagkaon Doc Leo
0: kag kalabanan sa Sir Jose lang nagahambal sa mo sunaway pa nakaagi sa makahangkahang mo
1: kay kon makaagi ka na gani nga pamatsyagan mo ang tanan nga halaguron sa bulsa mo haguron mo para idulong sa ospital para kagwa ka lang madudla ka gid man sa mga Doc Leo
0: bisan pa na Sir Jose may kuan gid may bilin gid nga makasiling ka nga medyo halong-halong, takay budlay gali.
1: But if you speak about Doc Leo, ning insulin resistance bala, masami na to ninyo mabatian, masami ninyo mabatian, but speaking about insulin resistance, ano ang butang balon sa ni Doc Leo?
0: Nagkakatabo ni Sir Josil, ano, kung nari ba nga to, Sir Galawas, nag-auntat sa niya sa pag-respond o kung pag-response sa ginatawag insulin. ang hormone nga mo ni siya ang nagadala sang sugar halin sa aton ginkaon gina-convert ini sa sugar pagkadto sa aton sa nga cellula dira sa aton sa nga dugo. So ang problem sir Josil no, instead nga dalhon kun tani sa aton sa nga cellula nagasakay sa aton sa nga dugo, pero kun hindi gani karon batunon sa aton sa nga cells tungod nga waay sa nagapati sa panuktok sang insulin o ipasudlana ang sugar. Pero sa kung ano man niya kabangdanan, tungod may insulin resistance, Sir Josil, isa sina, hindi pagbatunon, dira nagababad, Sir Josil, sa aton sininga dugo ang sugar. So primero, mahandol pa man nila sa aton sininga lawas. Pero kung nagasigi na Sir Josil, nagapadayon ng ining kondisyon na ng sitwasyon, insulin resistance, nagakatabo, nagaabot kita sa punto nga nagataas ang blood sugar, mismo ang aton sininga insulin, nagapabilin nga mataas, nagaamat-amat, Sir Josil, damol lang aton sa nga tambok, nagaamat-amat kita kabatyag sa nga dugay-dugay, gusto naton magkaon, kag ang iban sa nidawa ay sing kabulusgan, pero pagkatapos kaon sa ni Sir Josil, nagaluyaman ang ila sa nga pamatyagan because of sugar crashes, kag ang risgo Sir Josil ano, sa type 2 diabetes.
1: So, nag-escalate ah. Primero, what really happens sa sulod sa ato sa nga lawas is may insulin resistance. In short, hindi na dayon magbaton ang ato sa nga mga cellula sa lawas sa Doc Leo sang ano ganini?
0: Sa sugar.
1: Sugar. Bangod sina, nag-abnormal na ang tanan. Everything is almost affected na. Kiti, ang mga ginasuyop dito dapat kuntani mahambal nga why sugar akon di. Da parislam na sang order nga sila niya pwede coffee without sugar. Ang isa to siya pwede coffee with milk without sugar. Ang isa ya coffee with milk with sugar. Di karon kay nagsinamo-samo na but tabalon sini hindi na normal ang tanan.
0: Correct.
1: So ina nagakinabo primero is insulin resistance. Insensitive ang ato sa mga cellula na sa pagbaton. Sunod sina, Doc Leo, amuna na ang diagnosis sa mga eksperto kag sa laboratory nga may type 2 diabetes ka na, Doc Leo?
0: Correct.
1: Ang type 2 diabetes, gasamo na gid niya, Doc Leo, at a very high level, more than normal, nag-shoot up ang imo sininga blood sugar.
0: Correct, Sir Josil, no? Pero depende pa na, Sir Josil, sa analysis at assessment kasi maagi ka na isa na sa ginatawag pre-diabetes. Pero kung mapabayaan pag hindi na, kaya nga ibang kumpiyansa, total pre-diabetes pa man, ha? Pero alikom sa inyo sa nahihibalo, posible may damage sa nga nagkakatabo sa sulod sa inyo sa nga lawas. Kung hindi maligwat sa niyang pangginawi, ang mga factors nga may labot sa ginatawag insulin resistance, ang pre-diabetes, may mo magkanto sa full-blown type 2 diabetes.
1: May ibang nga niga, pinamang actually, may nga akon kay Sabala, medyo hindi komprensibo ang pag-intiende sa diabetes. Sinayati nga akon may diabetes, sinagatamis ang dugo mo. Iti ka taas blood sugar mo.
0: O, gasa mo ang kwan mo, ang gasakay, dira ang blood, ang glucose sa dugo pagkato sa aton sa nga cellula.
1: Gatamis ganing ihi, Doc Leo. Amo nang ginasubayan ang ihi niyo?
0: Isa sang pamaagi gani para mabalaan kung nagataas ang sugar mo sa lawas is through sa imo sa ihi. Kung nagatamis.
1: Ang iban gani sini, ano na lang? Napanilaga nila, nasunod bala? Pagpangihi sang bata, sina grabe bukal siya sang ihi mo, siguro siya rin niya taas blood sugar mo ay. Inaya mga panilag lang na kag mga obserbasyon ha. Pero if we speak about insulin resistance and food combinations, damo-damo mga combinations subong Doc Leo, may mga mix and match. Ikaw, halin sa too much sininga sugary intake, dugangan mo pagid sang too much sininga halin sa ano bala? Mga tinapay kag butanghanan sa tunga sang kun ano mga palaman. So ano ang kalabanan sini nga mga content unod sa mga food combinations nga ginakaon ta Doc Leo nga makapalain kag makadala sang insulin resistance sa aton, makatuga insulin resistance, Dok Leo?
0: So, may mga combo, Sir Josil. Actually, mga sangkap sining bad for insulin resistance. Good. Ang mga ginatawag nga worst combo, Sir Josil, ano, usually contain refined carbohydrates. Ara ang sugar. Ara pagid mismo, Sir Josil, yung liquid sugar. Kulang sa fiber o kunula sa fiber because ultra-processed na gani ini sila. Dugang pagid ang ultra-processed fat, high calorie density. Ngayon sila, Sir Josil, madasig ang nagkapataas ang blood sugar, nagaginatawag madasig sila sininga magnubo man sa aton sininga dugo kagwaay si may nagapugong para magpahinay sa ila sininga kagwaay sing fiber kagtungod niya ultra processed sininga sila, Sir Josil, nag-encourage siyang over eating kag easy to consume too much. That's why ginasiling sila, Sir Josil, nga worst combos tungod sa ning mga sangkap kag ang mga efekto sa ning sangkap kun aton sila nga pasunod sa lawas.
1: A problema sa ning kay hindi kita ya hindi kita ya calorie conscious eater. Especially dere sa aton sa Pilipinas, Dok Leo. In short, sinikon, nagutom ikaw, kaon ka lang da, kung ano available da, sa kutob sa masulod sang ginhawa mo, kung may ara pa. Hindi kita ya conscious. Kung mamakal gani kita sa mga balaklon, pari yung sabi kinanglano na ton, kung sumon sa sulod sang balay, we are not thinking about pilayhan ka calories ini. Why kita idea, magbakal ikaw isa ka kanda karon niya, whatever, nga lulutuon sulod ano, nabi nakakan, we are not conscious bala magbasa pila ka calories ini ko ni consume ko man.
0: Actually, Sir Josil, no, mabulubanta mo nga daan, kuan ha, way man sa tabi-tabi lang ha, way man kita sa ginapasaklawan sa ni Sir Josil. So, grocery store bala, mabulubanta mo nga daan ang lifestyle sa isa katao sa iya sini pagpamalaklon.
1: No.
0: Sa iya sini nga body frame.
1: Abi ko sa hawak, Dok Leo.
0: Dalain ang Sir Josil, ano, tanawon mo ang ginapamakal sa isa kataong medyo dako, medyo tambok, kag sa isa kataong slim or muscular. Makita mo, Sir Josil, sa ila sa ginapamakal, kay amo nang resulta, usual, sa ila sa ginakaon, kag amo man bisan sa wet market man, Sir Josil. Makitaan mo man ina, mga tao, kung anong iya sa ginapamakal, kati amo nang ginagatong nila sa ila sa ginalawas, nga muna naging resulta kung ano sila.
1: Tao, sulod sa ila sa ginagatong basket ko na mga grocery. Kaya ti may ara dira kon kaisang you know, Dok Leo, may baboy nga giniling, may baboy nga kinihadit gagmay, may baboy nga kinihadit dalag ko, may baboy nga kinihadit strips. Ang unod sa isaya ka basket, Dok Leo, sa nakalibaboy.
0: At least linlain, ha?
1: Oo, pagkatapos ang pawa na lang, siling niya ay kinanglanta ni Kon Kaisa, siling sa pawa niya na lang, doha katring itlog, Dok Leo. So, ang pagkaon na ton is always in combo, abi mo. Combination. Amo ng combo, combination. Naanda na ton, kanon, sudan, sudan, kanon. Ang problema sini, kung damo ang available nga pagkaon, kagang combination niya, hindi nami. Amo na kinanglan, may ara kita dapat siyang makaon nga vegetable. Kaya kompleto na may vitamins, may minerals, may water content pagani ng iban. Pagkatapos may makaon kita sininga soluble kag insoluble fiber para sa pagpanami, pag ito sang function sa sulod sa ato sininga lawas. But ang mga pagkaon naton dominantly, Dok Leo, kalabanan gid. The way we look at it, more than 50% sa aton, or maybe it could reach up to 75%. After meal, Dok Leo, kung hindi man during meal, damo ang ginakao nilang sugary. Or, ang after meal nila ning mga pang, ano bla, pang yam is, tama ka dako kagkadamo sa volume sa sugar ginakao nila. Kaya gusto nila, manghiyam is tawag naton. So, ano sini ang epekto ya, Dok Leo, sa ato sining ilawas?
0: So magluwas, Sir Josil, ga kaon pagkita rice tapos ipangyamis pagkita. Muna ginatawag naton, Sir Josil, nga second load or second spike pagid.
1: Mm-hmm.
0: Kaya another pagid load sa isang sugar.
1: Ati ko sa mabuksi doon may second wind mo.
0: Ambal sa ibang sanin may third pagani, may third round pagani mo. Andam lang ka mong hindi ka mo sanin manak down to manak out. ining mga sugary drinks bala Sir Josil ha, lakip na din siyempre ang soda mo ning usual Sir Josil. Pero basi kung ma-deceive man kita sanin sa mga fruit juices and even fruit powders Sir Josil ha,
1: mm-hmm,
0: nga nabasa na to sa mga label dira damo man sa mga vitamins and minerals pero i-check nyo ang sugar content Sir Josil ha, mo gina sila na to nga deceive bala Sir Josil kaya basi nagapinsar kita nga maayo pero tingala kita nga may spikes gyapon kita sa sugar na to tungod din yung mga sugary drinks makatalagam Sir Josil because they digest extremely fast. Why na digestion? Direkta Sir Josil absorption. They don't make you full. Hindi ka basta-basta mabusog sini Sir Josil. People consume them quickly and spike insulin hard. Muling budlay Sir Josil.
1: So in short sini basta gani nga mga liquid na ginainom naton Dok Leo ang iban sini direkta naton sa circulation sa ato sini nga lawas no.
0: That's why Sir Josil even sa mga fruits gani ang gusto man kung isa may epekto man dayon sa lawas nimo ibang ibang nga fruits gani gina juice. Gina separate na ang pulp niya.
1: So why problema kon pure nga juice Dok Leo? Not that much no. Ang problema yes sini kon gina fruit juice ta gina juice naton ang fruit. May mga juicer ka mo dira. Pagkatapos, lugayan sang isa kaluwag ko no sining sugar, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Actually, if a fruit juice ang ginainom na ton nga pure, direct mismo Sir Josil gin extract sa fruit, mas nandilin sige-sige. Okay lang man, dol malang nasang lawas na ton. Ang problem lang, Sir Josil, sina akong tungkol sa kanamit, nagsalig yung natural man, basi black no isa kapitsil, bla, matamatan mo na, Sir Josil.
1: Ang isagid masamis ni isang common Dok Leo. Kaya timapos patubuon sa ato sering nga backyard ang suha nga ginatawag ta pala or calamansi. So mahilig kita magcalamansi juice. Kon kaysa sa isa ka pitcher nagatimpla kita daram hambal nga siya may 30 ka bilog da pugay 30 ka bilog. Pagkatapos tubian sila niya nang magano-anaw gawab. Buta malo sa isang kalugay mo tiluwa. Pagkatapos niya, boss, sa pagkaaslo, mandugangi sila, damuha kalamay para magtamis.
0: Mm-hmm. Tapos butangan pagkita ice.
1: No,
0: para mamask pagkita ang, ang kaaslo. Pero kinanglan mo, Sir Josil, dugangan pagkita ang kalamay para masaburan no pagkita niya sa katamis.
1: Man. No. So that defeats the purpose. No, you want only vitamin C.
0: Correct, Sir Josil, ano? Kay ang tanan inaman neutralized kung ginmutangan mo siya sa sugar. Pero instead bla try nyo blang kauna nyo blang kalamansi bla bilog. Dala panit, dala liso.
1: Ay ni magwantahan ko Dok Leo. Patikanding gani guro.
0: Actually Sir Josil ano, may mga painuino bi kita nga I mean kun kanonta ang panit is mapait. Kun kanonta man ang liso is mapait man. But actually kun kanon mo siya bilog, panit, unod, araan juice, araan ang liso, nagka-complement sila sa isa hagisa Sir Josil. No. Nga neutralize nila ang sabor sa isa hagisa.
1: In short sining hindi tama kapait ang liso. Bangod kay may aslom.
0: Correct.
1: Hindi tama ka tawag naton kay kadhat ang panit is because nga may mapait nga liso kag may maslom sini nga unod.
0: Correct.
1: Oh. Tingala ko man sa una, I've heard that from my father. Hambal niya. Sige lang urab ya ka sandiyam. Tidamo-damo na niya sa una, tawag damo sa una baby sugar. Sugar baby. Nga sandiya pula na. Pagkatapos lagko sugar baby. Damo na siya itom-itom eh. Urab yan lang, urab. Hambal nga. Dudaluk-daluk ka. Hambal sang kami mismo ha. Dudaluk-daluk timutay. Patiliso, kaon mo. Si hindi ha. Si akong matunaw mo lang sa lawas mo sa linya. May bitamina kang makuha sa liso. Mansig laghong lang. And right now, this is a realization, Dok Leo. Nga mas madak, dako kag importante pagaling unod sang liso sang kala, sang sandiya, sang saya nga unod per se. Kag ginakaon ta, Dok Leo.
0: Kaya ang seed, Sir Josil, dira nag-umpisang kabuhi eh.
1: So, amoy na nga, kung kaya mo man lang, why not? Oh?
0: Yes, yes.
1: Pariyos na sang, ano man bala? kapayas, Dok Leo. Pilang bilog. May ara kapayas nga pilang bilog man ang iya sining unod. Or ang iya sining liso. So, ang inihimo sa iban, huwag na ginakakang liso. Ginaurab na lang na dayon.
0: Actually, ito may separado. Yang ang benepisyo pag itang liso sa kapayas, Sir Josel.
1: No, ito yung iban. Habal yan, dalok-dalok. Kagin yan daw, bagulimo ka, tilaw sa isang kapayas. Sila nga, pati yung liso, kaunon mo. But, may ara gali sa minipisyo ikaw nga makuha.
0: Sa mga wagon man, sa mga hindi man familiar, Sir Josil, no, sa pagkaon na sina, like, inang mga parte sa ginakaon, suppose, te, masilingi man sila nga, eh daw ka, ano-ano kay mo man, imbes nga ihaboy mo na ginakaon, no, pa imo.
1: Ang mahal nila, sila yung tigani man, sila yung pis-pis, sila yung kagang, no, subay. Kaya tigin subli ka pis-pis na kung kaysa kag subay ang imo sinang kinanaan mo. Pero going back sa to sining food combo nga makatuga sang inatog na to sining insulin resistance sa to sining lawas. Nga Dok Leo nga makonsider naton nga worst combination ang fats kag ang sugar. Tingbon ni mo abi Dok Leo ni setting ka on ikaw sudano fatty butang balo sini matambok pinirito. Nga delikado ini nga updan nimo sang sugary intake pag Dok Leo.
0: Actually more ini gina refer diri Sir Josil sa mga ginakima-kima naton eh. Ang ini combination sang unhealthy fat kag sugar nga nangin dangerous siya. Ang sugar alone spikes glucose. Ang fat alone slows digestion somewhat. Pero kung updon sila Sir Josil in ultra processed food, they become extremely easy to overeat. Example, donut, Sir Josil.
1: Tipinalutaw sa mantika na, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Kag mas nagananam kuno ang mga ginaprito ni mo, kung ang imo ginagamit kuno sa pagprito is lard.
0: Yeah, correct, Sir Josil. Ano? Kaya ti mananam ang gin mismo ang lard mo. Dumduman ko pa sa unasang gamay pa ko namangkot ko sa tienda, Sir Josil, market day. So, kung ano niya nang ang kwan man, ang tinapay ni nga brown nga laba-laba naman, so, bitsukoy. Tagi pa lutaw sa ano, Sir, dira mismo ginaluto eh.
1: Sa mantika?
0: Yeah, dira mismo sila pwisto, wala ginaluto. Wala. Tapos luto, paligiron pagin sa kalamay, Sir Josil. Okay? Hindi gali maayo. Pag-abot sa insulin resistance, ha, tiara man, Sir Josil, ang inimbaw sa kanamiton, yung iban sa nido, hindi kabalibad, Sir Josil. Hindi ko pagpilita. Kaya mapapilit man ko. Ice cream, Sir Josil. Yes, isama din na siya. Milk chocolate, cheesecake, pastries, sweet coffee creamers. Kag iban pagid, Sir Josil, your brain loves this combination. Nga man, it activates reward system strongly, making it hard to stop eating. Ang nagkakatabo sa ni Sir Josil, reward overload. Sa sining mga kalanon.
1: Sugar overload, Dok Leo.
0: Yeah, reward overload, Sir Josil, because of sugar and unhealthy fat.
1: Oh, pagkatapos ang kaon mga kanon karon isa pagid ka bandihado.
0: Yes, Sir Josil, ano? Agag ang magluwas, Sir Josil, nga ginapangita-ngita mo ni sa pero samtang ginakaon but the same time nagapataas imo sa nga insulin. A calories accumulates quickly, body fat increases, insulin resistance worsens kun magsigi-sigi, Sir Josil.
1: Eh, masakit ni Dok Leo ang imo pagkaon bala kanon kanton kag kalamay nga may kape. Hindi kape nga may kalamay, ha? Kalamay nga may kape. Kaya tida mo kalamay sa kape mo.
0: Gamayon lang ko nung kape kaya basta mo nervyos.
1: Damuon lang ang kalamay para mapustun lo ng...
0: Why sa kabalo, anxiety, Japon.
1: So, ito mga delikado na mga food combination, ha? Now, speaking about mga available meals ni karon yung mga to-go bala. Ang iba naghambal nga take-out. Actually, ang term gidman ginagamit siya na kung mag-order ka nga dalon mo pa uli is to-go eh. Siya pwede to-go. Kung sa gani, pati ang mga gabantay ni nag-inchende, siya niya, no, take-out. Kitinanda na ton, taking out mo, take-out. But it should be to-go, no? Ini mga for take-out or to-go sininga mga pagkaon, Dok Leo. Kalabanan sila sa mga fast food bala. May delikado ini, Dok Leo?
0: Actually, ginisilin, Sir Josil, they are engineered to be hyper-palatable. Di pala tabol nga dan sa Diyos. Di ka namit na sina mo. Tapos may hyper pagin sa Diyos. Yung prefix.
1: Duha ka superlative, no?
0: Hyper pala tabol. Anong botong balon sa Sir Josel man?
1: Sobra-sobra.
0: Sobra kanamit.
1: Sundol sa kanamit. Sundol sa langit sa kanamit, Dok Leo.
0: Muna yung termino si Iman Sir Josel nga siya makakaon lang ko sa amo sini, doon nalabot ko ang langit.
1: pero kung sigihon mo, kung mo, dali kagigkon mo makapalangit.
0: Laban.
1: May amin pa na kung isang mamatian kag...
0: tungod siya ni Sir Josel, ano, sige na tawag mga kombinasyon nga ni like fries, sugary drink, white bread or bun, processed nga mga ginatawag sorcery, Sir Josel. Kanami sa ning mga combo ngayon. Actually, typical combo ni Sir Josel sa mga to-go-to-go eh.
1: Oo.
0: Pero, nag-resulta Sir Josel sa massive carb load, high calories, low fiber, high sodium, easy to overeat, Sir Josel. Example, sini. Order ka sini isang fried chicken, plus fries, plus soda. May ara ka pa sang dessert. Resulta, Sir Josel, madasing na pagtaas ng blood sugar, insulin surges, inflammation, and sluggishness afterward.
1: Yun ang iban kung kaisa, makikita lang sila sa flavors niya. Mula na sila yung kaming sustansya kita nga kuha. O, no? Baka na lang sa pizza. Pagkatapos, sila niya pwede, sila niya ano na lang. May bago na subong ng dahon ba lang, adokulitis, ano ganin ang tawag sina?
0: Na spinach.
1: Spinach. Mm-hmm. Sila niya pwede spinach, ano lang, flavor. Pero ang spinach niya, tatlo lang katumpok na nga daw, tag-tatlo man kadahon, Dok Leo.
0: Kuha lang ah. Gabay man kaysa ang aloyin to, sugalingon ta.
1: Pagkatapos, duha kahakop nga cheese. Ang cheese actually, they have almost the same formula with that of oil.
0: Actually, once Sir Josel, siring makakaon ka sang cheese, ang tendency mo, Sir Josel, pangitaon daw pangitaon, kagbalik-balikan. Okay?
1: Oo. Amuning, may mga kalanandari sa Iloilo, for example, may mga kalanandari, Dok Leo, nga you can taste different kind of cheese available in the whole world. May arendari.
0: Mm-hmm.
1: Pila ka dosina ina nga sa isang cheese mambala. Te ano imong classic cheese, gusto mo sour type, gusto nimo ang daw gintago sa deek sabor
0: dumaulos lum nga daw kalaw ay man pero daw manami man.
1: Oo, gusto nimo nang daw yellowish ang kolorya, gusto mo daw whitish ang kolor. May ara actually. Tikon pala kaon kay mo sina pagkatapos dugangan mo pagidsang nami ilabo ko no Dok Leo ni makatigab ka blas niyan bao grabe ka damo kaon mo cheese ba siya inom ka to damo sila para katigab ka
0: tikeng isamin ka rason sa Sir Josel maglas tigab ti medyo masulo sumod gyud man ko matamaan ka mo.
1: Oo, tinami gid man kung kaysa kon pag inom mo bala Dok Leo sang padalundon bala nang maka
0: Tiyan mo ganit, Sir Josel, nga gin combo, git sila katinami mo.
1: Ang lain lang sina, kung pagtapos niya tigab sila, grabe, man tigab ko sinya, dobaka ba? Galing-galing sa ano ko na mo, cow's milk. Sa tigab ko sinya, dobaka ba? Pero, ini mga desserts naman, Dok Leo, if you speak about desserts, amo ni mga pangyamis na ton ba na? Ini mga after meal sessions na ton, nga, problema gini ni Abi Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, extra problem and extra problematic. Mutong gina sila yung kubla ka gina.
1: Yung extra nga dan, excess na na.
0: Correct, Sir Josel.
1: Yung problema, problema gina.
0: Kati, diri kita nag-umpisa sa hyperpalatable, Sir Josel. That's why extra problematic o kung extra problem bagin. Because blood sugar may already be elevated from meal. Med makasiling kita nga nagtaas, mataas na itong adaan, sa ginkaon na itong makapataas na itong adaan, excess carbohydrates, sabi. Nagdugang kapagig ka raw sa dessert, nga nagresulta, Sir Josel, sa ginatawag second glucose spikes, prolonged insulin release, and more calorie excess. Example, ara, Sir Josel, ang pasta, plus bread, abi, plus soda, plus may cake kapagid sa ni Sir Josel. What are we going to expect? So, ang body na ito, so ni mag-handle sa refined flour, sugar, liquid sugar, dessert, tali sa sugar, kag large calorie all at once.
1: Ang isa ka mabatsyagaan mo, ginsin ni Dayon, laban-laban makakambya ka ginikwarta marcha kung magpamuhin ka, Dok Leo, kung wa isang mga favorous Nga mga pagkaon ikaw, katulad ng mga refined sugar, katulad na bisa mga refining mga sangkap sa bakery.
0: At ito, ay kaman, Sir Josel, sinisa, sa example, ha, sa ginatawag combo, Sir Josel, pasta, ginatawag bread, soda, and cake. Duhay ka man sa isang fiber nga kwa Andre?
1: Mughaning hambal nila siya. Grabe man sila nga panginaon mo ba?
0: Mm-hmm.
1: Sila kay Balo ka magsulod sa lawas mo na nali magwa sila nga. Daugin simbugan sila nga yung higko mo sila sang pusulan. Wala mo ang brand sang una sang siminto ka popular, pusulan mo.
0: Malamala.
1: Ang hambal nila siya. Grabe sila nga po. Kamayala sila nga buong sila nga bowl.
0: Makuha niya, ano pagtawag sa rin? Nag-lagtik agiya?
1: Oo, galagtik ang agiya. Tumupa eh. Ay, bilog-bilog mo. Pero isa pa gid sa mga ginahimo naton dari Doc Leo. Ining dugay-dugay bala nagtimo-timo. Takos matuod ang pamahaw, yung panyagay at ag-isa lang kakap. Okay gid taning volume sa ginakaon niya sa breakfast, lunch, and dinner. Pamahaw pa niya kapanyapon. Ang problema lang kay dugay-dugay, nakapungko lang gani. Ay sila may money dari, kanta money. Ay sila may biskit ko, tumuliw ko gani sa biskit ko. Pagkatapos sa isang biskit, siya dugay-dugay mahambal nga. Ay sila niya may ara ko da, sila niya sang balon, sila niya nga muna ko agani to. Siguro Doc Leo, kung sa mga nag-opisina, palin alas 8 pag-abot siya, hasta mag alas 12 ang tagpiranya ganya. Basi kon mga lima kaklase sang snacks ang natimo iya bala Doc Leo.
0: Pakita mo ni Sir Josel sa lawas. At least kung naway man perde, kikita mo dividend siya. Actually, amon yung problem subong sang kadamaan, Sir Josel. Amon yung problem nga mabudayan kita mag-control sa ton ginabatyag subong, especially sa insulin resistance and type 2 diabetes because why pahuway aton digestive system, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Sige lang kagaling nga galing why na ton ginahatagan sang pahuway. That's why, no, nagkakaproblema kita sa aton sininga insulin, kag mismo sa aton sininga blood sugar eventually. Because ang kalabanan sa ginatimo-timo, Sir Josel, hindi man healthy. Like for example, chips, cookies, ara ang candy yung kaisa, ara man ang ginatawag pagpangafe, nga may gamay niya kafe, damo o kalamay, ara ang crackers, Sir Josel, nga ang lawas na ton, hindi na halos sini kapahuay, nagapabilin sini nga elevated na ton sini nga insulin. So ang frequent nga mga pag-timo-timo, Sir Josel, sa sini mga refined carbohydrates, nag-worsen, Sir Josel, sa insulin resistance, kag nagapabilin lian ang cycle, Sir Josel, nga dugay-dugay gusto mo naman magtimo tungkol may cravings ka kag hunger cycles.
1: Sa present nga sitwasyon naton, Doc Leo, kag availability sa mga pagkaon bala. Almost in all corners sa ato sining lugar kalabot na ini mga pagkaon. Ano mga specific sini may example sa ginatawag nato sining mga worst combo combinations sa mga pagkaon nga available Doc Leo kag ina-craves ang tanan niya makita gani sang iban bisan malamdon kasabit pang buot na boy kita ka katira ko na may mo kita kin baklan karan
0: oo sige bagulo ko nag ayad boy mo kita ko baklan
1: so na tuod nga biskit man lang tuod kag tourist ina kaon do gusto mo mong sakit pero mina
0: Ang plantuso sa una mo. Subo naglala na. Ariyo, ang ginatawag worst combo, Sir Josel, karabanan ang gusto ni refined carbohydrates plus sugar drink plus deep fried food plus dessert. Kung i-translate natin, Sir Josel, sa mga menu kung sa mga ginakaon na abino, dari ba, dari sana yung burger, may upod niyo fries, syempre may upod niyo soft drinks. Ang kaysa, Sir Josel, milkshake instead of soft drinks, sabi.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi gani, ara ang pizza, ara sana yung wings, ara sana yung soda, kag ara sana yung ice cream, Sir Josel. Nga nag-resulta sa huge glucose load, huge insulin response, very high ang yasin niya calorie, nubo sa fiber, kag-low sa tighty relative to calories. Hindi ka makabatsyag, Sir Josel, basta sang kabusog. Mismo, may nabalaan ko si Sir Josel, matingala siya, to kadamo naman sa natimo, nakaon ko.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang daw gutom lang ko gyapon.
1: Oo. Kiti ang mga combinations nga ini, loaded gid sa sugar.
0: Correct, Sir Josel. Kag te, ang ining kombinasyon, Sir Josel, hindi kagiman basta makabatyag sang kabusog bisan pa damo ng emosyon nga nakaon.
1: Kari. Mga ano na, worst food combinations, ha? Ang sunod na ito niya pamangkot si Doc Leo is, ano nga ito sa mga alternatibo nga maayo nga mga pagkaon or meal para iya sa ginatawag nato sa ning insulin resistance. If you are suffering from insulin resistance, ano dapat naman pagkaon? Nga kung may ara, amo nang dapat nato sa ning i-prioritize, Dok Leo, bisan pag takam-takam ka, hambal nga, di ko ni Anay, dapat amo ni para kalikaw ako iya sa ginatawag na insulin resistance, Dok Leo.
0: Kung kaysa, Sir Jose, alam mo maningin nila sa ay isang iban pag-abot sa complementary and alternative approaches sa naturopathic medicine. Kaya ang ila sila una-una, ginapinsar, damo naman bawal da. Ti una-una, ti nagmasakit, tagani, kaya ay ka nagabawal mo. Pero, ang nami sini kagang kinanglanon sini ko nagabawal kita dapat may ginabulos kita para nga maless sini Sir Jose lang aton sini nga tentasyon nga magbalik dito sa nagpamasakit sa aton. Dapat may ibulos kita, so ang bulos sini nga makapanami o kon makabulig para sa may mga insulin resistance kag para malikawan naton dini ang mga pagkaon Sir Jose nga may ara protina, may fiber, utanon, healthy fat, less liquid sugar or plain water lang gid kag whole foods. Amo ni nga ton, Sir Jose, dapat ibulos.
1: Kay ti panad-anad na matuod mo. Ako personally, Dok Leo, I'm not fan really of cold drinks. Dara ko ginaumpisahan na. And even sa balay, hindi kami iya fan sa ginatawag sininga cold drinks. Either plain water. Ang ginatawag nato sini mga sodas-sodas nga na para lang bulong sa idlaw. Mga once a month. Kung sa balay na settings, ha? Maximum sina mga twice a month, tig isa-isa lang ka baso, takos pa na. Nabutang pa ng baso sa babo sa lamisa, pagkatapos kinaula-ulaan pa ng hambal na, eh, tido damoy mo, buhin-binan, tagamay, dagamay, dispiak.
0: Dapat tupong, gid.
1: Tupong.
0: Bado may level ba?
1: Oo. Tikon hindi kay mo yung kaubos, pagkatapos siya sang partida, kung pariyo sabi, apat ka mo, ano mo partida, hambal nga, ay, hindi ko ni kaubos, oh, sinong gusto? Wala itong isa ka baso, itong may gusto. So cases like that, paanad-anad. So tidere kon manad kita sa amo ng mga pagkaon bala. Kag may mga pagkaon actually nga readily available, ang iban sini natawag nato sini nga mga seasonal. Pero ginapabayan naton kay gusto ta gidya amanamit lang sa ato sini nga panamil mo. If we speak about combinations naman kay kagay na mga worst combo, food combo ang hinahambal nato no sa insulin resistance. Ano naman ang mga food combo being available, Dok Leo? Nga pwede naton makombinar nga makabulig para makalikaw kita sa insulin resistance, Dok Leo?
0: Usually, Sir Jocelyn, nagabugo sin isang protein plus fiber plus healthy fat plus smart carbs. Magambang kita smart carbs, smart carbs, Sir Jocelyn, complex carbohydrates. Amo ni nga ton, sin nga, dapat ibulos. Kung ang refined carbohydrates, Sir Jocelyn, plus unhealthy fats, ginatawag ng resulta sa reward overload, ang complex carbohydrates naman niya plus healthy fats plus protein equals satisfying nourishment para sa may mga insulin resistance and sa mga gusto iya maglikaw diri. So may mga meal formula man kita dapat, Sir Jocelyn, sini nga sundon. So pwede kita makasuggest, Sir Jocelyn, sa aton sini mga tagpanamati.
1: Oho. Ang mga combinations katulad na Bido Clayon, example, halinini sa mga dietitian man gani, mo. Itlog, tapos tinapay, abi whole grain na. Hindi ning halin sa no bala?
0: Hindi ang white.
1: White.
0: Like whole wheat, abi.
1: Pagkatapos avocado, that's already complete meal without a rice, Dok Leo?
0: Yes, Sir Jocelyn. Kaya ito may ara ka na carbohydrate, Sir Jocelyn, from whole grain eh. Iban sa ni pwede kinainit nila, iban sa ni ginatosta nila, Sir Jocelyn, ano? Masiling na Sir Jocelyn, nga balance ini. Kaya nga man, may ara ka na protein, may fiber, kaya may healthy fats ka na.
1: You see, ladies and gentlemen, pwede gali kita ka do away sometimes sa rice. Kung may ara man lang kita abunan siya, abing avocado, Dok Leo. Pagkatapos may whole grain kita nga tinapay.
0: Correct.
1: Kag may itlog. Pambalik ikaw nga, okay. Si Saksi Manabi, amulan ni isa kong pamaho, amuni ha. At least may isa ikaw ka meal nga hindi iya overload, Dok Leo, sang pagkaon that could possibly cause insulin resistance.
0: Correct, Sir Jocelyn. Ang iban sa rin na practice nila, may ara sila 1 or 2 days sa isa ka semana, Sir Jocelyn, nga nag-abstain sila sa mga naandan bala nila nga mga pagkaon. Kaginabulos nila, Sir Jocelyn, ining mga healthy nga combination.
1: na anadabi kita kag ginasunod ta permi mga iban nga rasa, Dok Leo. May mga rasa iya nga during sang tiempo nga may handa sila or may pagkaon, Dok Leo. Ang ilang appetizer tatlo na. Ang ilang main course kung kaysa tagpito. Ang ila sining dessert tiglima. Pero ay managin butang tanan, ang tanan kanon mo, pili ikaw. Ginbutang lang na dira, pili ikaw. Ang problema sa aton sini, ang aton lang thinking mindset, nga kumukingin butang sa babola misa da, tila uy kagkan atanan.
0: Hindi, bala mo talag sama lang na.
1: Ang problema sini, pagpuli mo, balay niya mo ng hambal nila nga. Sila niya, grabe sila niya. Isa lang kapista, nagligad sila niya, dahil hindi na maagyan sila niya ang banas. Pagkatuto sila niya sa baryo, may fiesta ba? Nga man haw, siya grabe siya, alingas. Haw sila niya sa kapunuan, sa saging sila niya. Kitik tanan kay kawon, way kalapos balay nila, Dok Leo.
0: May nagrawit.
1: Apa nak ambil ni lah. Tali na mati ako kaya personal. Nga grabe ka man, imo mamista sa rin niya. Lugar di mo magpuli niya, ginasunod di mo klangaw.
0: Na, okay, hindi ka ba lumang control mo?
1: No, hindi ka ba lumang control sa pagkaon pala. Lunch, for example, munggo plus vegetable, butang tabi munggo, alugbati, Dok Leo. Kagkanon is already enough gali iya para mabuhi kita, Dok Leo, ha?
0: Yes, Sir Josil. Balance and feeling man ini. Makabusog. Ang klases ang kombinasyon.
1: Oh, di, galing kita yung atin. Siya, munggo, vegetables, siya niya, may bakaliwa to ka ugabi, ibis niya, kaya para siya niya, may pulupik dito na kita. Oh,
0: pampagana ako, no, ha?
1: Pariyo sabi, Dok Leo, sa mga prutas, no? Apagkaon sa prutas should be before anything else, Dok Leo?
0: Yeah, pwede, Sir Josil, ngay butang man sa tunga-tunga.
1: Para yung sabi, may, ano ikaw da, may kapayas. Pagkatapos, may mga, ano ka, abi? Para yung sabi, mani, Dok Leo. Para yung sabi, may kapayas, may santol ka da, abi, may tawag pag inatos star apple, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil, ang mga common bala sa aton, like for example, ano, kung hindi umalikawan, hindi ka magmerienda o kung mag-snack, Sir Josil, katinaanan ka sa naiya, instead of chips or cookies dira, try mo papaya plus mani, paho plus almonds, bayabas plus kasoy. Better, Sir Josil, kaysa sa mga itoag process, sini nga makalanon nga imo sini pag kima-kimaon dira.
1: Ang problema sa niya kay Saton, sa niya ma-order ko sa niya yung side dish ko, potato salad. Pagkatapos sa niya doon ka-serve nga kanon, pagkatapos isabi ka main course nga sudan, Dok Leo. Siya ang kanon niya kag potato salad ya, doon sa'y karbo. Pagkatapos, isabi ka sudan, so overload sa karbo that could possibly be converted by our body into sugar gapon, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil. Excess naman ng aton sa ring sugar. Pero actually, kung ay ka maanad, Sir Josil, ano, sa duro ba lang carbohydrates, naminto ang carbohydrates, Sir Josil, yung mga refined carbohydrates, even sa white rice, ganit, Sir Josil, halos ganit makaubos yung isang isa kakap sa restaurant, eh. Kung magkaon. Pero kung naanad, kaya, Sir Josil, magluwas sa rice, maiban pagid niya mga carbohydrates, dira may bread pagid, pakasiling akong kaisa nga daw ginay ka pick up mo yung mosa din nga tiyan kulang pa o.
1: Ano ba kayo uso ng subong is because of business, Dok Leo, ah. So, you have 3 hours to eat for this amount, all the menus will be yours. Pili ka lang na, Dok Leo, dayan ka nakutob sa makaon mo na sa sulod sa 3 oras bayad ka lang. Daw mo gina nahiligan ato na man dito tabla sila niya kay hulugon ta sila niya ang tungaw sila niya sa aton nga pusod.
0: Kay di gabla liskad na pusod ka busog mo.
1: Oo, pati tungaw da hindi naganik pa. But speaking about dari na lang kita man dari sabi, Dok Leo. Na mal kabudlay sang combination yo na actually mabudlay ina. Kun way naton maumpisahan. Pero kun maumpisahan naton in short, sini mahapos naman ang mga nang natawag naton burst pain.
0: Pero kung kaisa, Sir Josil, kung halin ka nabla sa balatian, bisa nga nung kabudla yung gisaga, tinguha ka, makidudla ka na.
1: Oo eh. Sang sa hambalon ka na lang sa tao nga. Ati sige, sigiha sila niya. Pabalunan, kamalala mo kaahay. Sa kabigado, subong sila niya, ang 500 niya, budlay pangitaon, ahay lang pabalon ko si mo.
0: Gusto.
1: Ano ang mga may ara abi Doc Leo. Let's say for example, we have this available nga mga products, the Santon Plus Gold Capsule, the Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C. That's a combination abi Doc Leo. Ini nga mga produktor, ini nga mga capsules and vitamins and ato sini nga mga supplements Doc Leo. Paano ini sila makabulig para sa pagpabalik sang insulin sensitivity if you have already insulin resistance? And paano mapunggan ang insulin resistance sang amuni nga mga produkto, Doc Leo?
0: Ari Sir Jocel, no, base sa ila sini mga sangkap, kay ako on man nato nagsaindi, kun ang tutok naton Sir Jocel is sa type 2 diabetes lang, magsigil lang kita sini Sir Jocel ka manage and control sa naton sir blood sugar. Kundi naton sir matutukan ang insulin sensitivity ngiti amo na ang dapat naton sa itarupang don Sir Jocel. Pero ang sangkap Sir Jocel, halimbawa, sang Santon Plus Gold Capsule, isa sa nidra ang malunggay, nagabulig reduce ang oxidative stress, nagareduce ang inflammation, nagapahina sa glucose absorption kung may fiber siya, kaya nagasupport sang insulin function, nagapanami sa pag-function sang insulin na naton na Sir Jocel, sa may mga insulin resistance, kaya sa gusto ma-prevent ang insulin resistance. Upod pag itinidri, ang garlic nga nagasupport man sa insulin sensitivity, tungod sa iya sa nga mga tawag sulfur compounds, nag-reduce man sa inflammation, nag-improve sa blood vessel function nga apektado ina kun may diabetes ng isa katawo, nag-reduce sa oxidative stress, nag-support sa glucose metabolism. Kag kun nga Sir Jocel, may mga anti-inflammatory properties ang sangkap sa ning Santon Plus Gold Capsule nga makabulig sa may mga insulin resistant sa gusto mag-prevent sa ni, because inflammation matters. Kaya chronic inflammation ginaangot Sir Jocel sa insulin resistance. Kung ang inflammation nagapabilin sa ni nga mataas, o kung ara dira ang insulin signaling work less effectively, kag cells become less responsive sa insulin resistance. Pero tungod sa ilas ni mga anti-inflammatory properties ang aton sa ni Sir Jocel, insulin mangin ma-abdik ang cellula naton sa ni mangin responsive sa insulin, kun ma-reduce man naton Sir Jocel ang inflammation sa lawas.
1: So in short, sini, for example sa ato sini nga Santon Plus Gold Capsule, because of the presence for example sa moringa, may garlic, ini Doc Leo, makabulig hamunang hambal naton sa may mga nagalabot na borderline sini nga blood sugar level, mabuligan para nga hindi kamo magka-diabetes. Yes. Or malikawan ang diabetes because of the presence, pareho sabi sang garlic kag balunggay, specifically Doc Leo, no?
0: Correct Sir Jocel, especially ini sa mga tao nga mahilig bala sa refined carbohydrates Sir Jocel. Refined carbohydrates sa mga sugar mismo halin sa ginakaon o ginainom naton Sir Jocel, ginalink may inibalaan sa inflammation Sir Jocel. Di paano kita makabuhi dira karon kon nalimbawa why naton ginatanaw ng aton diet, why naton ginatanaw mga suplementong makabulig sa aton, instead ang aton ginabantayan kon magsaka lang aton sa nga blood sugar. Kundi sige lang kita balik-balik dira tumaran tabulong para di magsaka, pero kung di tama tumaran balik naman sa babaw, makabatyag kita sa tuman na kakapoy tapos kaon, masiling kita ati, mungin na ka diabetic, ginabaton mo na lang blangi mo sa nga kondisyon, nga mukha na lang sina.
1: Pero hindi yung mabaton, madula sa kalibutan na yun. Pero ti amogin na ang butang balon kung may diabetes ka na. Posible nga mas malipot sa iba nang imo pag tiners kalibutan.
0: Actually, may isa ka istorya, Sir Jocel. Liwaton ka, no offense meant, ha? Actually, langas-langas lang istorya. Ang diabetes ko, no, Sir Jocel, makapalus ang weight mo.
1: Makapamagaan.
0: Oo, makapamagaan.
1: Abi ko nagapabugat kay taganom katao katuwang na si Ming Kaso.
0: Makapamagaan in a sense of amputation.
1: Kaya tiba buhina na piyakatil, no? Abi ko yung gani makapabugat, Doc Leo. Kay konsigihon mo laban-laban anong katao katuwang si Mo.
0: Truntay na na iya.
1: So ito inaaha sa Tansining Sanson Plus Gold Capsule. Pero, may dako nga pero dire, Doc Leo. Ini makabulig para mapabalik ang insulin sensitivity, makalikaw kita sa insulin resistance, ang itatawag ta, or type 2 diabetes, ang Santon Plus Gold Capsule because of that content niya. Pero hindi naman butang balon, kasi sige inom niyo sa Santon Plus Gold Capsule nga mag-abuso ka mo sang kaon sa mga food combinations nga balanta nagatugas ang insulin resistance or nagapadevelop sang type 2 diabetes, Doc Leo.
0: Correct Sir Jocel, balamot din sa aton programa Ayas pasari sa naturopathic medicine sir Jose is holistic. Hindi lang isa ka portion o kon ka side ang aton sa niginatanaw. Pero hindi na ton manigar. May mga nagagamit sa Santhon Plus Gold sir Jose. Ginaupon na lang nila gani ang premium D3 sa Santhon Vitamin C. Bisan pa may insulin resistance. Yung rason nila. Total gay, no man ta supplementa. Nga makapiyan-piyan ginman sila sir Jose ginabatyag. Sa mga symptoms nga mahimo sa ni sir Jose mabatyagan na nila after nila indulge sa ila sining mga ginakaon at ginainom tungod ginadepensahan man nila sir Jose sa aton sa nga ultimate trio. Pero soliton ko why kita naga-advise sina as much as possible nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginaupdan nyo sa premium D3 kay Santhon Vitamin C amuning maayo combo nga makabulig sa insulin resistance updan nyo man sa healthy lifestyle.
1: Sa premium D3 soft gel capsule naton Dok Leo, for the information sa ato sa nga mga tagpalamati nga nagainom sini, anong may ara dira Dok Leo? Makabulig bala para matap na or if not makalikaw kita sa ginatawag sini nga type 2 diabetes nga nag-umpisa sa insulin resistance Dok Leo?
0: Tiyang tutok naton sir Jocel kung insulin resistance, insulin sensitivity.
1: Okay.
0: Amo lang nga itong tinghuaan yung mapabilin dira ukon mapabalik kung may insulin resistance ka. Base sa pagtuon, ang manubo sa nga vitamin D ginaangot sir Jocel sa higher insulin resistance, metabolic syndrome, kag higher risk of type 2 diabetes. Hindi lang gali sir Jocel yung pampabakod tulaan ang premium D3 ha, kundi nagabulig man sa gali pabilin sa ginatawag insulin sensitivity kag para sa may mga insulin resistance man. Magluwas sa pagpabakod sa aton sa nga immune system tungod nga nagabulig gali sir Jocel ini sa ginatawag inflammation regulation kag insulin signaling. Kung may ara kita nagakaigo nga vitamin D sa lawas.
1: Ang minor is insulin resistance. Ang mayor is type 2 diabetes. Necessary pa ang natawag nato sa ring full supplementation sa vitamin C Dok Leo kon pareho sabi nagainom ka naman ya sang nagakaon ka sa mga rich in fiber, rich in vitamins and minerals nga mga pagkaon. Gainom kapagin sa Santhon na Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Necessary pa ang supplementation sa vitamin C sa atong lawas.
0: Kinahanglan nun, Sir Jocel, kiti una-una, ay kita nagahimo sini. Sang vitamin C. Ang problem pagin karon, instead na magkaon kasang healthy nga mga pagkaon nga may vitamin C kontani, dito ka man imo kayo karon sige indulge sa sige pagpa-deliver Sir Jocel sa mga kung ano nga mga nauyunan mo. Kahit amo ng imo sining cravings. Ang vitamin C Sir Jocel, Santhon Vitamin C is a powerful antioxidant. Ginabugbog kita Sir Jocel sa oxidative stress mo. Amo gani nang may insulin resistance sa type 2 diabetes. Strongly linked ang oxidative stress Sir Jocel sa insulin resistance. Nga nagaresulta Sir Jocel ano, sa pag-impair sa insulin signaling. Nagaka-damage ang blood vessels. Kaya nag-worsen ang inflammation nga ginabalik liwat naton sa insulin resistance. Nga gina-neutralize ini sila tanan gali Sir Jocel. Bulig kung nagatumar kita sini sang vitamin C kasubong sang Santhon Vitamin C.
1: May mga palamangkota non dari Dok Leo. Damo gidya guru daga pangapi ya Dok Leo. Kiti kalabanan niya pamangkot la ka concern dari parte sa kape kiti laban-laban siguro. Ang kape nila siguro hindi nga nagapangapi Dok Leo ha. Nagapangalamay nga may kape.
0: Damo kalamay gamay-gamay yung kape.
1: Kay pareho sini sila niya ti katilaw ako sila niya sa Santhon Gold nga kape. Nakatilaw man ako sila niya sang premium D3 nga kape. Siya matamis. Sila niya tiwain na delikado para sa akon nga diabetes.
0: Kung may diabetes, sige man Sir Jocel, ti dapat bulubantayan mo gimana ang mga ginakaon mo sini, ang mga ginainom nga mga matamis. Even gani ang fruit Sir Jocel, dapat limitahan naman bisan pa frutas yun na siya eh. Tugod matamis man gani. Amo man sa coffee, Sir Jocel. Kag ako, frankly speaking, kung may mo palang gani, nga malikawan yung pagpangape, kung nariba, may diabetes ka mo, mas pabor-pabor gani, Sir Jocel.
1: No.
0: Pero kung nalibawa, ang inyo, sini isa sa gusto gid, ang makainom gyapon sang coffee, kayang isa ka problema, Sir Jocel, sa diabetiko, nagaluya mo. Ang isang ma-recommend na konsina, ang coffee, Sir Jocel, nga may vitamin D3. Kag may santhon, Sir Josil, kay nagabuli ginapapagsik sa aton.
1: No.
0: So pwede makagamit, Sir Josil, o kung makainom sang premium D3 coffee mix. Kaya ang santhon, kag ang vitamin D3, Sir Josil, nagabuli ina para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity.
1: Mm-hmm.
0: Kag te kung makadamil ka sang katamis, dira, kalin din sa stevia.
1: Mm-hmm. Kaya ang sweetener actually sa Sanson Sanson Gold Coffee Mix kagang premium D3 coffee mix stevia. Anang stevia actually hindi ni ano hindi ni common diri sa merkado nga mabakal mo. Kay kung kaysa may mga public markets gani way gani baligya stevia Doc Leo. Ining sweetener really for mga mataas it blood sugar level. Pero gusto gihapon nga makatilaw it matamis sini nga timplada.
0: Stevia, Sir Josil, base sa pagtuon, way yan nag-alter sa nga to, sari nga blood sugar levels pagkatapos ng gin-intake o kung ginpasulod sa lawas.
1: Oh. In short, sini, way siya nagapang garit-garit to sa sulod, no, ma'am? Mm. Nga, biray.
0: Way storbo, ah.
1: Way gapang instigar.
0: Mm.
1: Buta mo lang nga pakalma, relax ka lang na, ari ko di. Ari lang ko di, pero hindi ka na mag, ano pa, hindi ka na maghulag pa. Ari lang ko diri.
0: Pero maglawas na Sir Josil, ya, sa mga nagpamati sa ton, sa mga may mga insulin resistance, kag type 2 diabetes, Sir Josil, nga nagangayo sang question about sa kafe, hindi na ton manigar, Sir Josil, nga damo, iya sa mga healthy adults nga nagpamati sa ton, nga mga mahiligon, ganyan mag-inom sang coffee, Sir Josil, eh.
1: Oh.

0: Santon na premium D3 coffee mix oil. Ang Santon Gold kagang Santon Plus coffee mix mga pinudpod gid niya nga ano balunggay. So para may ano pa na Santon Plus coffee mix may soya powder, butangan niyo sang gamay ininit, lugayon pagtunaw ya, butangan niyo yellow kag butangan ninyo sang tubig.
1: Yeah, correct Sir Josil, kag kun diba Santon Plus coffee mix imo sa ni kafe Sir Josil.
0: Mm.
1: Makalikaw ka sa dugay-dugay, makabatyag ka sang kahilab.
0: Mm.
1: Kay makapabusog ini tungod nga ti may protein ini, protein halin sa balunggay, protein halin sa spirulina, kag protein mismo halin sa soya, Sir Josil, nga makabulig sila para nga makabatyag kita sang kabusog kag madugay kita gutumon.
0: Actually ang natistingan sa ni Doc Leo, invention ha.
1: Mm-hmm.
0: Pagtimpla mo sa Santon Gold Coffee Mix or Santon Plus Coffee Mix or Premium D3, sulod mo bala sa ice candy wrapper, plastic. Mm-hmm. Pagkatapos isulod mo sa freezer, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: It tastes like a candy, ice candy or agugo tawag sa ibang sining lugar.
1: Mm-hmm.
0: Pero actually it's a coffee, Santon Plus, Santon Gold or hindi gani premium D3 or Santon Plus coffee mix.
1: Correct Sir Joseph, kasi may iban man gani nga iced coffee man gani mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kalabanan lang galing, ugambal kita mga face Sir Joseph, tiga aso-aso gid na.
0: Oh.
1: Pero te may coffee man niya nga mainom naton nga malamig. O konti hambal ni Sir Joseph, tiga nimo yung nga agugo coffee.
0: Mm-hmm. Pero manami actually, mm-hmm, na kapin pa konchimpo sang tigpalaang bala.
1: Diri sa aton Sir Joseph, yung tuman ka init pwede na to ni Moon sang ibutan sa candy wrapper.
0: Oh.
1: Kagi freeze. Pero kabalo ko nga sa iba niya pungsod Sir Joseph nga may winter, ginadalaman na ni mga coffee na ton.
0: Mm.
1: Kag amo man yung ginabutang sa suludlan bla Sir Joseph nga mapabili ng kainit bla.
0: Oh.
1: Kag balunon kun magwa Sir Joseph samtang nag-aso-aso man da ang snow sa sagwa Sir Joseph, amo man yung ginainom para mapainit-init man ang lawas.
0: Oh, na yan yung paglakato sa nagliga sa ginlaktan tatubladok layo nga nauluulihi kay Muya.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot dito, mansigbukan na niya, may dala ko to Santon Gold. Niya na may harap ako isang kapak.
1: Ginaagawan eh.
0: Oo. Pagbukas mo, ay na. Mm-hmm. Ginakulangkag. Pero we're talking about food combinations and the effect just in yung worst just in yung effect sa mga food combinations nga available subong. Kag nauyunan, takag masami na ito niya ginakaon na mo ang resulta ya insulin resistance and worst morning type 2 diabetes. Kag ang type 2 diabetes, Dr. Leo, maghambal na kita gani nga diabetes. Ang isa sa mga organs na ton nga piktado sinamataragin na ton, Dr. Leo, no?
1: Correct.
0: So kinahanglan pagin na ton, the more nga supplementuhan gali ang aton mata sa pag-inom sang Visionex Plus, kung balaan mo nagamat-amat syuta pa imo sining blood sugar level, Doc Leo?
1: Bisan wala pa, Sir Josil. Pero factor na ah, nga dapat mo gid sini bulubantayan. Actually, bisan hypertensive, Sir Josil, bulubantay ka na dapat eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nag-affecto gid na sa aton sining mata, magluwas sa diabetes sa Sir Josil. Pero suliton, tatin mo parang tiyanay, malanduwa hypertension tag diabetes ah.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pareha sila maka-affecto sa aton sining mata. Pero bisan wala pa Sir Josil, damo mga kabataan, subong nagreklamo Sir Josil sila mata ah. Tungod sa exposure nila Sir Josil sa screen.
0: Ah, panglingling ng ubra nila, Doc?
1: Mm-hmm.
0: Panglingling screen?
1: Panglingling screen.
0: Oh.
1: Oh. Hala, ano na ginatanaon nyo da, ah? Ang iban sa nga pangrumbot, pahabol mo?
0: Mm.
1: Abin nila guro, nakabintahas la, way kabaloga balik sila sa nga mata. Labot pa Sir Josil, kulang sa nutrisyon, kay pida, pakaunon, utanon.
0: Mm.
1: So, recommend na ton Sir Josil, pwede makainom sa nga isang Visionex Plus soft gel capsule para nga makargahan na ton, dugang, masuplayan na ton sa dugang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E ang aton sa ringa lawas. Kaya ang lutein, nag-zeaxanthin, Sir Josil, direkta, ini silang nagpanghikot kid sa aton sa ringa matay.
0: Mm.
1: Dugang pa sa aid pagid sa ni bulig, complement pagid sa ni sa beta-carotene, nag vitamin E, para mapabili ng aton sa ringa good eye health.
0: May pamangkot dari Dok Leo, siling niya kung ara ka na sa stage nga may insulin resistance ka na, nagagwa man na siling niya sa panit ni mo nga Dok Kaparius bala siling niya kung may diabetes, ikaw nga nagalitik-litik Dok Leong.
1: Isa Sir Josil, actually kung may insulin resistance Sir Josil ano, mahimo nga nagaitom-itom imo sa nga panit, sa imong liog, sa imo sa nga tangkugo, dakulintas mo Sir Josil kapalibot bala.
0: No.
1: Nagadry imo sa nga panit, gadako imo sa nga hawak, kagiban pagid sa ni Sir Josil nga mga signs, gakatubuan ka Sir Josil sa skin tags, pila ina sa mga gadatawa

0: signs kaga may iba niya mabatsagan nga dali ka makapoy symptoms sa insulin resistance. So speaking of imo sa nga panit magluwas sir Jose la kun hindi related sa insulin resistance ha. Pinakaman nami para mabalaan mo tipa konsulta ka eh. Pero kun na rin bawa susubong gusto mo na i-try ang Santhon Plus Herbal Soap sir Jose. Pwede magamit ah. Ang Santhon Plus Herbal Soap sir Jose kay basi kon halimbawa isaman sang kulang dira ang nagakaigo ng pagpanilo sir Jose eh. So tinluan naton maayo pagkatapos kon halimbawa nagadry gyud ang imo sining skin pwede mo mabanyo san sang Santhon Plus herbal oil. Kay may VCO kag moringa oil nga upod.
1: Kay sama-sami gid man kon makaedad ka na kuno 40 pataas Doc Leo. Ang una mo ginapangita pag-abot mo sa balay nyo, labi na gid sa mga working mother and father. Una mo ginapangita niya din itong balanyos ko man. Kung kaysa may mga balanyos nga tama, abi ka isog bala. Ang mga content niya, nga pag banyos mo bala, magluwas nga gabatsyag kainit, gapdos. So, pag bilid mo sa imo sining panit, kita mo daw kakulurinot da yun bala. Bangod man kay ti ang tawag ni Dado kulang sa moisturizer ang imo sining nga panit Doc Leo.
0: Ay sa mga dancer Jose, dili ko may mga imbalances na kita sa hormone samtang nagaedad, nagaapekto magid sa aton sa nga panit. Sa aton sa nga gland sa bidra, nga moisturize sa aton sa nga panit. Magluwas kun kulang kapag iya sa pagpanilo Sir Jose.
1: Oo. Pero may isa diri Doc Leo, siling niya ti kon nagamat-amat pa lang taas sa nga blood sugar level mo siling niya. Gikabuhinan man sila ang imo sining gana siling niya sa imo sining partner.
0: Ibutang na to na Sir Jose sa individual na lang. Kaya hindi man tanan na amugid sina ang mahimo mabatsyagan. Mayara man ganit Sir Jose nga may diabetes nga ti ambal niya katindog magyapon ng plug pole. Okay magyapon mayara man nga way man gani sang diabetes Sir Jose pero medyo mahina naman ang performance.
1: Naman ang hambal nila kung way ka kuno diabetes ang plug pole mo kuno daw GI pipes. Pero kung may diabetes kadalawis-wis nga kawayan.
0: At least nagbawod-bawod lang. Budlay bali mo.
1: So, ang punto dari, laban-laban ang pamangkot si Sinitani Igoro Doc Leo man ay, sila niya ti, pwede pa sila niya kumabuligan ka turbo kon kinanglanon ko.
0: Ang masiling ko lang, Sir Josil, samtang may kabuhi, may pag-asa.
1: The parison hamal nila nga, as long as the sun rises in the east, and pagkatapos yung katunod sa west, ang pag-asa sila niya, haragid lang.
0: Haragid? Oo. Kung ay kunos yung pag-asa, si Luilo, may paglaos, bakulot.
1: Kung ay kunos sa local office, may central office. Sa so, ti pwede ka mo kainom sang turbo dietary supplement for men. Kon bisan mahambal mo gakadulaan na ka mo. Basta gakadulaan ka mo gana. Only that, kon kaysa basi magbuno ka mo nga daw hindi nami gidang ipikto sa akon. Kay basi kon lala ng inyo sa nga diabetes.
0: Correct Sir Josil, pero klaruhon taman. Nga hindi lang diabetes ang factor Sir Josil nga nagakadula ang gana. May iban Sir Josil nga simple stress na distract lang. Kulang sa focus. That's why naghina sa niyang performance. Klarohon na to na ang diabetes isa lang sa factor nga maka-affecto sa aton sa sexual performance.
1: Amo ni sa mga lalaki bala, if you want to maintain satisfaction sa inyo sa niyang ulubrahon, sa inyo sa niyang partner, as much as possible, kawan mo kuno ang inatawag sa niyang self-inflicted happiness. Wala na play. Bota mo lang sa ni nang namatumato ka is because ang problema si Nice, you've set a standard wherein your partner most likely cannot provide. Kahit ang inyo nga mga mariang palad, pwede nyo mahugot kag mahalog. Pero what is constant with your partner, hindi pwede maalter.
0: Kuha na lang, hakos na lang adjust mo.
1: So, pwede. Okay. Ini nga mga produkto, tali. Sa gabi naman ko, din ka mo pwede kabakal. Available ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Sa Watson's, available ini. Sa clinic, there is a sedan sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street. There sa City Proper. Ha? Ato bangin na sa Midtown Hotel. Libre na rin konsultasyon. Tanan niya produkto arada. May ara ka mo da problema, balatian, food supplementation program. May ara da nag-offer da. Kanto lang ka mo sa ato sa nga consultant dira. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung gusto niya magbakal sang kompleto nga linyada sang produkto sang Yes to Health Incorporated, kanto ka mo sa Bacolod City, may ara makita da store. Yes to Health Store, located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ato bangin na sang Marayo Bank. Sa mga wala yes ang store or clinic ang Yes to Health sa sukit nyo nga butika or pharmacy kadto lang kamot available ang ato sa ninyo mga produkto. Now, ang isa dari Doc Leo sa pala na kinsalawas di miara kita dira no sis the pain. Pero ang ining mga food combinations Doc Leo nga nagadulot sang insulin resistance sa aton that could also cause pagpalanakit sang lawas ta Doc Leo.
0: Kada Sir Josil tungod nga liwaton na to na inflammation may angot Sir Josil sa insulin resistance. Mm. Sa inflammation pala nga daan magresulta na Sir Josil sa palanakit sang aton sa ninga lawas.
1: No.
0: So dapat gid naton taro pang doon na Sir Josil, ano? So pwede kita makatumar sang says the pain na Sir Josil, kung nari ba, disturbo na gid ang ngut-ngut o kung pala nakit sang aton sa ninga lawas.
1: Oh.
0: Halos ni nagkita kahula, kung makahigda, kita, hindi na kita makabangon nung kaisa. Diretso tungod, tuman ka sakit ng likod o kung hawak. That's the time, Sir Josil, nagkasuggest kita sa ninga pwede magtumar sang says the pain. Pero hindi, Sir Josil, nga daw himuon plan aton nga pang ordinaryo. Mm. Makabatsyag kita gamay sa ninga sakit sa lawas, tumar yon pain reliever, try nyo abi, banyusan lang anay santhone na herbal oil. Kung nalibo, gamay malang ang mga pulo palanakit. Kasi makabulig man na Sir Josil remedyo, tubtong masolusyonan ang palanakit sa kalawasan.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi magwanta, suliton ta, amun ang pagtumar na ton sang cess the pain.
1: Okay, salamat din sa kayo, Dr. Leo. Iban nga mga pala magkutanon nga, initiganan na to sa masunod niya edisyon sa ato sa ringa pagpanganagad. Kaya daw ang alam, tas tiyempo, abi. Balan ko damo pa kamus ang gusto man ipamangkot ya gusto man may baluan. Yaling sa sunod naman yung edisyon sa ato sa nga pagparagad sa The Secrets of Health. Lastly ko, anta na lang sa iya sa nga parting words anay si Doc Leo Amos sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant. Doc Leo?
0: Sa kadamo, actually nag-message man dari sa ato, Sir Josil, may nag-follow up ganyan. Dito siya, Doc, katamis, gaman nugo mo kung diabetic ka. nakuha ya ang kuha ni Sir Josil kagina. Actually, literally, no. Why nga katamis ang ato sa nga dugo?
1: Kung natistingan ninyong dugo ninyo, ang sabor sa ato dugo is salty. Nga may pagka malamlang sa gamay.
0: Mm.
1: Kaya masamis din ko mapilasan ka gamay. Labi na gid kon delikado bala nga ma-infect ka Doc Leo or if not may higko masami naton yun na himo ginapadako naton ang pilas kag ginasuyo pang dugo Doc Leo. Pani ka sulup-sup to ang posible mag-infect
0: amo Sir Josil no kay malangsay na tungod sa iron Sir Josil
1: no.
0: Sa aton sa ringa dugo. Well padayon lagi ta no sa pagsunod sa aton sa ringa pagpangalagad kag tandaan gid naton ang aton ginakaon ang nutrisyon tuman ka dako sa pagpabakod sa aton sa ninga lawas, tanda naton may hambalanon ang kada ginakaon naton mahimo nagabuhi o kung nagapatay sa aton piliun naton kung ano makapaayo sa aton kag para sa aton convenience para madugangan mapunaan ang kakulangan sa aton sa ninga lawasan. Food supplementation isa sa aton kinanglan o galion ang pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sige na siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo nga pagupod ha. Ay iban niya pala makutanon ninyo sa sunod niya edisyon sa ato sa ringa pagparaga di pamangkota. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Chosel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Charles Sousa. Ansya Kalibo. Nagkakasalamat sa XFM kay Dr. Rimelito Uy sa aton na nadagdaan na 3,000 pesos cash. Gani kamumang intraman sa Santon kag XFM libu-libo papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
11: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: katropa, alas 2, 3 na sa hapon.
1: Exciting!
2: Sana ka.
0: Good afternoon, mga katropa! Happy Friday, everyone! Thanks God, it's Friday! Uy, good afternoon na sa mga katropa na natong nakatutok na ka-monitor. Siyempre, welcome na sa itong karang programang X-Rated!
1: Exciting!
0: Makaibahan ninyo, mga katropa, si Katropang Menggay.
2: Sana.
0: Kumusta ka mo, mga katropa? Kumusta man rin inyo karanga Biyernes? Nagahibayag pa baga rin inyong mga busa? Nagahibayag pa baga, mga katropa, ra atong nga kaugalingon,
1: bogitan? Exciting!
0: Pero anyways, mga katropa, syempre naka-live kita ha sa itong karang Facebook page, ESXFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow and share para mas maburaton ka ng makaibahan makaroon nga hapon. Makapainit it uwo sa ibabaw, uwo sa ubos, uwo sa siinpagid. Siyempre mga katropa, gusto natin nga sa makarangapang orason, hay may energy sa gihapon kita, may puwera sa gihapon kita mga katropa. Kasi everyday gid ana no, ginasubok gid kita eh. Sinusubok kita ng kapalaran. Nag-aabot gid ro oras mga katropa nga ginatry nato na raton nga habaon para raton karang pasensya sa makarang nga tag-init mga katropa ha, sa makarang pang oras nga kainit-init kadangga-dangga ay haragit ana ro mahamon naton nga kung amat ay nagausoy kita ita magamig-gamig nga lugar agagabanan abi mga katropa may mga portion runa nga brand out ba ka Biyernes mana brand out ana man ra paalay kita kara. Pero raton nga tagid maubra ay waron biski maglinugat ka, mag-ilinugtas ka, uwa man sige hapon. Kaya kita, mag-save yung kita it power mga katropa. Kung amatabi ay may mga gulping nga rang mga ga-brown out, ay da, ready man dapat aton ka mga power bank, diba gaagod. Hindi kita ma-rush ba, rush kita. Agad hindi kita malisdan mga katropa kung oras yun man nga ron iinog brand out tapos low bat kita ang may kinahanggan kita man nga ra nga i-charge di ba ga aga syempre sa makaraman nga hapon good afternoon ha sa mga katropa naton una sa Calibo Shopping Center sa Calibo Public Market yes is Berto Road Barangay Tigayon Calibo ag sa tanan nga maabot itatong karang nga programa maidayad nga hapon o maidayad nga through adlaw kinyo mga katropa tropa. Kainit-init ah. Taugang ro iba kung naka-idlip man. Taugang ro iba ro na kung naka-purpamisok man. Ay, kanamiton kung ta magkatugog kung magamig, kung may aircon, kamat-imo diba ga?
1: Wow!
0: Kung may imo mat-anam mga katropa nga pa-gamig-gamig sinyong suod itbagay, diba ga?
1: Wow!
0: Pero, kita nga ra, nagasalig na tagid anay sa buga, itry ka ng electric fan. Ay, tiis-tiis lang anay kita ron mga katropa. Ro, hangin, abi kung amat man ay mainit man. Raan naman mga katropa nga pagbuga, ay minko, hindi mo man kaya, di ba ga? Kaya kita lang mga katropa, ay magpurpaliwaliwa, magguwa lang anay sa sudit, bagay. Guwa nga rin, so good. Magguwa lang anay na itbagay mga katropa, aga, kung buko matapo-tapo ron na, edi sana all lang ron mga katropa, iyat abi kamon ko, hindi gina naman mahambay nga,
2: sana
0: itapo-tapo iya, kasi adlaw-adlaw, pero may gina naman na subugang
1: sabulan.
0: Ay, kung may mapuno, matana, may mga manami, matana ng view, mga katropa, hay ka namin, gida karon magapur pagamig, mas lalo mga katropa sa mahiraya, karang puno, it Indian Mingo. Aga, sige na, sige hapo na, ro, mga guto, nga rang Indian Mingo, ay, reba, matabi ka rin, gina-crave na, daro Indian Mingo, ay, grabe, gid, our partner na to, no, sa hapon, Mingo, raya, latarataon ko nung dessert, ay, no, ay, hindi ba natin pwede nga yung ibang mango float? Di ba matabi nga dyan? Kung baga iba mga katropa nga timpla o oray kaya nga Indian Mingo agromanga.
1: Exciting!
0: Pero Indian Mingo, nakikita gid anaton ron sa palibot. Taron kung anak kagapit bagay, nagakagatagak lang. Si nagalinagabong mga katropa, ray kaya nga pagtagaktak, itray kaya nga mga Indian Mingo. Swerte ka kung may imo gid ana nga puno karon mga katropa. Kung uwa, di ngayo lang anay, di ba?
1: Ngayo
0: ni ayo kita sa piha kabagay, di ba? Mga ayo kita igtoy kahit papaano makatropay, makaless sa ato niya gina-crave makaroon niya hapon, di ba? Makaroon gina na nga pang orason. Ang sa'yo gina nato, no? Kung usapan niya ilabas mga katropa, may dessert din anak ko noron. Eh, taoga nga di ka, harangan ni mga kunro challenging sa oras nga rin eh. Kasi medyo kakatapos mangit ilabas, mausoy kang umandain angan-angan, it pamahabaw gina.
1: Wow!
0: Diba, ano kita nga rin, makapamahaw ko, wala man kita nga rin kwarta. Ay, punggi lang, ano man rin ba-ba nga rin. Amat to mga katropa, gusto naton nga magbakal ita siyang kapagkaon. Pero wala man kita at kwarta, may kulang agang kita, di ba ga? Pero ubra lang naton, ginatampaling lang naton, ba-ba. Grabe, pero ginatampaling latana. Itong kato mga katropa, paghimonong mana, huwa kita at kwarta. Hindi naman at hindi naman na ito, binabida-bida ro na. Kasi kalisod ro, atong kaya nga pagpangabuhi riyan mga katropa. Ay sa adlaw-adlaw, syempre nagagastog gid na kita, no? Ra atong kung amat niya mga natitipon niya kwarta, ay nagaamat-amat na it kupos, di ba ga? Kung amat ay mapahambay ka nga nagtipon man na ako, pero at least mga katropa, may tipon ka, di ba ga? Rin yung importante sa tanan karon mga katropa. May kahit pa paano, baga, haya, may kuuton ka, baw, sabit, ay kung baga mga katropa, may imo man sa gihapon, baga nga, madagagana sa oras nga uwang-uwa ka. Ay kung wakabi itipon, wakakwarta, ay sin ka, mahugam, kabudlay, nabi makara mga katropa, mag-usoy ita, inughugam naton kasi tanan man, hindi ka kinahangan, gina mga katropa, itraya ka nga, kuwarta. Oy, good afternoon ha kay katropang Dong Villanueva o nakara sa may banga. Hello Kimo, good afternoon gid ana Kimo ha. Ang sa Villanueva family gid ana. Ang sa mga katropa natong nakatutok una sa dakarang mga radyo ha. Naka-live kita sa atong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwede-pwede gid kamo mga katropa magpaabot. Syempre inyo karang mga concern, inyo karang mga katropa nga gusto ninyo nga maging topic, gusto ninyo mga istoryahan naton nga makaroon nga hapon. Kasi nga ni ko nga Friday dapat may energy gid akita ron mga katropa, dapat may pwersa gid akita nga nga hapon. Ay kung gusto mo mga katropa mabugtaw ka, mag-inom ka it kape ro kape mga katropa nga syempre makabuli gid sa aton kaya nga ikaayong nga gawas ro kape mga katropa nga uwa it side effects agbugana gid imo mga katropa sa mga ingrediente nga makabuli gid anak aton. Rosanton Plus Coffee Mix, Rosanton Plus Coffee Mix mga katropa, raya haya isang kape nga bukod nga mang it basta nga kape maabura mga katropa ang benepisyo. Kung nalisdan ka magpautwas, magbuo itigo sa imong kagawasan, pwedeng-pwede ni mura inumon kasi may anang sangkap kara it mangosteen, moringa and soya powder drink mix. Agray mga katropa, zero calories ra kasi nga ni haya raanda kara mga katropa nga ginagamit rupang patamis na dakarahayare kara nga stevia. Kaya go na ka mga katropa mag-inom, itry ka ng Santon Plus Coffee Mix. Pangpabaskog itatong karang kagawasan, pangpabugtaw sa makarang kaduguyog nga hapon kung uwa ka mat-imog na katogog. Pero kung ikaw ay nasa duty, kung ikaw mga katropa ay sa klase ita, hindi ka pwede magkatogog, mag-inom ka, itry ka ng kape para dugang kabaskog sa imo nga kagawasan. Ray mga katropa, baka ninyo ra na sa mga suki ninyo ro na nga mga butika, try nyo sa may Mercury Drugstore, sa may inyo gid mga katropang suki ay say gid na naton ro ni hindi gid a madugaan it stock ray kara nga kape. Kung wamat agid kamo na ila nga maguwa ag magbakal, ay pwede man sa gyapon kamo mag-order sa aton karang online shop. Una ro Lazada, ro TikTok ag ro sa Shopee. Aga, syempre mga katropa, rato na bigkaron nga hapon, ay dapat gitaan na mga katropa, buskon gitaan naton ita, istorya, di ba ga? Mga istorya nga mga katropa, nga kung amat ay napapailing ka, manatuod kay man ang mga kaganapan ra, may istorya kaya man nga relate gitaan na mga kapon. Mix and match, abe permeas X-rated mga katropa, eh, may makainit it ugo sa ibabaw, makainit it ugo sa ubos, ang makapakagot kasing ugo. Kung makaturing ugo, ginakagot mo lang. Diba guys, salamat. Ang katropang Trisha, pwede magusod ikaw. Oh, yun doon na mga katropa, pasudlo natin imura. Siyempre, ka-partner, pwede man yan yung makaroon. Oo, pag-prepare na ano ina mga katropa. Yun doon. So, kung ikaw, gusto nyo mga katropa makilaga o dalagang, ano, dalagang, hindi ko mahabang, dalagang binatilyo. Ay, siyempre mga katropa, yun doon na, mga utan naman kita ka na ita. Mga something, something crazy, something pang painit, gitaan mga katropa. Dugang init sa makaroon nga hapon. Pero doon na galing ron ahay, ginapreparahan pa naton imaura mga katropa. Total uwa kita ita. Kaibahan makaroon ay si karapang yan ni Abihaya nasa ano imawi nasa important matter ba o important matter may magagtunan imong importante ay syempre habang ni naton mga katropa hindi naton pagpabayaan ro program nga x-rated nga ro na may mag absent man kamo ni karapang yan ni ideyahan tagihapon ron nga pasadyahon kamo karapang Jory Jorfo good afternoon madam ano kat nabatian ko nga to nga manami kaguton haron gid ah kung amat na mga katropa, may mga katugid agad. Ay, kaugid ang karakatropa. Kaabtikid ato, Audrey, imong dugong gana. Ano ko no, mga katropa, rato ko nung manami nga kagutoin. Kasi, may mga ninaabi kung amat kita, mga katropa. Diba, nina, nagabasa man kung amat. Ay, kinahanggan natin kung amat nga kagutoin para maibsan ro katugo. Ay, sige, commercial break, ani kita. Sige, mga katropa, pwede man niya gisugod, anay, magano. Okay yun, rakon niya. Okay yun, ako niya baterya ni sang cellphone kada Patricia Patricia ay harotoki all right mga katropa total iyon imora mga katropa, syempre habang ko nga niya, bored kita makaroon nga hapon, manami man nga may kuka istorya kita nga mga hapon, abaw mga katropa harawot ana imaw harang mga katropa i-welcome naton si
1: wait lang mo, pa
0: hindi ba nga, kita mo ron mga katropa o haraman, sige ano nira, ano part 2 ano nira, take 2 mga katropa, makaibahan naton si
1: katropang Trisha
0: o diba nga
1: madya ka buhay ko tayo mawa na hapa
0: o hindi naton imura na batian ay kung kato niya ni Mako na medyo mabatian kasi katropang Trish problema o mata pero syempre great manner mga katropa naton Ria
1: yes syempre hi wabi ako monitor no
0: Grab.
1: Mucho wa magit. Grabe, tarong pa-welcome kita ka akon eh.
0: Mucho wa magit kaugot hingan.
1: Mucho wa magit kaugot. So, syempre na mga katropa, good afternoon. At syempre, nahidlaw wow. Nahidlaw. Sana all ginakahidlaw.
0: Nahidlaw man ko ni Mokinyo, mga katropa. Ay, syempre, sa'yo ko, may sambilo, karong nahidlaw man. Pero ugat-ugaton lang naton, di ba? Aga, syempre, makaranga hapon, mga katropa, imaw ane aton, karanga makaibahan. May mga bagay ang kita, karapang Trisha nga, ug istoryahan, syempre. Sa'yo naton, kung makaranga hapon, dapat mabugtaw, gid-ana. O harang, gid-ana. Ro, inyong gusto, gid-ana, mga katropa, nga, makita man. Syempre, gusto man naton nga sa hapon nga ray may good vibes man ngayon kita mo nalipay kasi karapang jewelry ala katrapang menggay kagwapa kid anak ko na ron baka naman ayaw rikaron katrapang jewelry ay may kong kagabanan ana nga nakikita ni mo gusto gid ani mo makilaga pero Raya syempre hindi ko gidakin nyo mga katropa ano ni selfish ano ni kong katon hindi ko bukon man
1: ipagkait
0: hindi natin ipagkait si karapang Trisha nga mas makilala ninyo. Aywan yung kamo syempre inyo man ang mga gustong kutanon ka na gusto ninyo mga katropang masayuran. Pero hato ni katropang Trisha, na may ano bikita. Syempre may mga problem ato nyarang mga katropa. Paano kuno ni mo mapasugod? Iba ha?
1: Madya iba, pero
0: i-turn ka gusto, no? Paano kuno ni mo mapasugod o sang katawo? Nga, sa'yo di mo nga bukon mo pait palangga.
1: So, syempre, mga katropa, mga mandul niya, kilalanon kita natin
0: oh, diba?
1: Before.
0: Yes.
1: Bago na doon kita, sanda nga, pasudlon sa
0: aron.
1: Okay. Kilalanon kita natin.
0: Tama.
1: Syempre, wata ka sa'yo, niya ba, halintoy mo sa breakout.
0: Okay.
1: Tapos sa'yo, bro, tinan nga, rebound.
0: Diba?
1: Like, may mga karoon, abi, or di kaya rin iba matay gausim it, hampa.
0: Oh.
1: Philippines.
0: Parang yung tabi ro, malibod line, no? Karapang Trish. Basta pag abot yung dat oras nga, seryoso mm-hmm. kung punta sa, ano, ha? Oo. Seryoso. Okay, yung imo ron. Karoon yung anima. Nag-aabot kita mga katropa sa oras nga. Siyempre, kung may nag-aabot pero may palangga ka pa, harun pag-idro problema, mm-hmm. manabi ka na pang treasure. May palangga mo pagali pero hamanit, may pinasugod ka pa nga iba.
1: Iba, oo. May iba matabi nga. Kasugod mo sa ibang kabuhi, pero may palangga pagali nga.
2: Sana.
1: Iba. Pero kung sa doon nga, ikaw, magpasugod ka sa inkabuhi, tapos may imo pa, salamut aron if ever sana nga masakitan ka.
0: Okay, fine. Okay. Sure, yun.
1: Yay! Yay! Ano galing, Ross? Good sign galing magpasuhod mo.
0: Yes, oo. Oh, oh. Literal nga, meron na. Meron ng iba.
1: Iba. Kaya ka mo mga katropa, bago ko magpasuhod sa inyong kabuhi, siguraduhin nyo man, anay.
0: Aron.
1: Ano, oh. Tapos yun ka mo sa isang kabagay, yes, isang katawo.
0: Tama.
1: Maging palangga ninyo.
0: Oo, kasi iba be may mga nakikita be kita. Wa man namo
1: natanan.
0: May nakikita be kita sa social media katropang Trish nga. Syempre kaka-break pang mananda ita pilang kung bawa naton weeks pagang bukon bagait na sa 3-month rule nga ginatawaga. Pero may nakita ut anak ko no. Kumbaga habay luhan yo ta. Nagapati ka baga katropang Trish nga kay kro kumbaga kung nagbreak ro sang ka magpartner, may isang ka babae or lalaki nga abot sa kabuhi nga. Mitso katulad aray na binuhos pero pagpalang ka nga dapat sa anang partner
1: arup sa bagong abot ka.
0: Oo.
1: May makarin matagin man nga klaseng tao mga katropa, like di ba manahay in year long term ka mo
0: mm-hmm.
1: like 4 years butang ta 4 years to 7
0: oh, imagine oh, grabe yung takita maroon
1: grabe kita ipag
0: oo
1: di ba may iba matabigid man nga sa 8 years ay madyawa tanan nagabit ah
0: Galit na ba na ako? Galit na ba na ako? Na monitor ah.
1: Feel ko na hitlaw man doon tag ka. Yes, so, oh. Makita ang itsura yan sa monitor.
0: Siyempre, pero nasubrahan man hingan man na ima. Grabe
1: man doon. Hitlaw na nakakon niya ra. Balihato niya ni mga katropa. Siyempre, di ba may mga years nga kita ng naging relationship nga. Madyan kita natin makita kaya po natin ang sarili nga. Magpakasag or atong future kanda. Tapos, haman iba dahin ha, after months nga magka... Bag-o. At saka dali tayong ganda ro, ano, ro, kasal nga istorya.
0: Yes, aroon. Diba? Os kasal, abig ka na pang Trisha, may hando man kung natin man ro, no?
1: Yung hando mo man ako ta. Siyempre, asa babae.
0: Yes. May mga, may mga adlaw, abig mga katropa, may mga oras. Diba, kapilaw natin nga gina istorya ro about kasal nga ray, eh. Kasi, syempre, iba, abig, naloloka pa. Kung kato na, iwa pa, nag-sink in sa andang piniino nga, haraw tagit kita sa air sa oras nga inugasa di ba ga aga di ba na nakita mo tagra to karang
1: tag may nagtrending
0: oh tag nagtrending nga 8 years anda sa anda karang nga jowa tapos binailo ang imo sa
1: tapos
0: pilang
1: nga bugan tapos nag ano pa nag prenup sa pinakamasakit may plano ron kasal lang git
0: yes.
1: Tapos after months ging kasal ating sa iba aron. Dahil ni nanapdos
0: tama haron do yon tagid haron
1: ayon
0: Haron pagid no. Habang ni naton karo pang Tishaya, ro pag nabdos, wa mat wa taron makatropa it magain sa mga taong ready yon matamana, ready ta man mag bilog ita family. Pero kung ikaw ro babayi, agong ako man na nabdos ako taw sa bagon yang mananakna it akong partner nga. Ay sige man na di ta lang buwagan kasi nabdos ka.
1: Di ba?
0: Oo, karon ako medyo ma-hurt ako kasi porket buwa ako nagnabdos, hindi mo gali ako panindigan, di ba?
1: Bakit plano nga kaslan ako?
0: Yes, sarun do.
1: Kasi, pero doon man nabiro iba nga tao makara nga isip man niya, ay, siguro dahil kasal sa dahil nabdo siguro si makara makatong.
0: Yes,
1: so. Dahil nga ni, madyado yun yung do tana. Buka man ni sa tanan, pero madyado yun yung nabiro halos man yun nga. Madyaging kaslan eh, dahil nabdo si man
0: doon after months.
1: Parang, ro boy hay, wakat choice kundi kaslan
0: yes.
1: Mo.
0: Yes. Syempre sa road connect pag-ibig karakarapang tishiro family man. Di ba rong mga pamilya ba mga katropa nga para kandahay ay panindigit ama narang unga nga ron kasi nakakabuhin ta iti pride or nakakanaugit pride man naro. Raya nga ra kung masayurat ama na nang winabdos mo tapos uwa mo man naging pakasalan. Sa, di ba kami mga katropa? Syempre, said naman may mga makaruyon man nga naging istorya, pero may mga family mat abigid mama katropa nga di mat anaton mahambagan. Syempre sandat aron makaunga tanan daron indi ita ano, makaintra, di ba ga?
1: Syempre ano tabi siguro nanda is kasal ta ni bago nga.
0: Yes,
1: sya. Pero may syempre may iba matabi nga wa matanat na ano nga una-una mataruunga.
0: Oo. Oh, oh.
1: Tapos wa lang sa budget ro
0: yes, kasal. Yes, saroy.
1: Pero ano matagyapon at least hay sa palangga matagyapon nanda. At least wa tanan daging pressured and ang self nga and love to get dapat makasal yes, na bago na damasairan niya
0: tama. Kaya ganiwa natin doon mga katropa nga gina, di natin ipabig deal sa iba kasi riigo abit iba mga katropa. Syempre isipo nandahay dahil karagat a haragat agalira o orayat agali ang worth bilang babae or bilang agaki. Syempre said natin nga bukong niyang itanan babae agaki man eh. May mga agaki man nga di ba may mga babae man mga katropa nga kung amat ay ginapabangdanan nanda nga imo man ang unga ra pero said natin niya bukon pero isip tanan na ratut abirang palangga kaya katukot naman na ipaligan. Diba ga? Mga babae ko amat nga, ay kato lang mana, imo lata man ang gusto makaibahan.
1: Kasi imo yung gusto makaibahan oh, in picture tapos ro yes. Nakanabdos takay mo.
0: Oo. Oh, oh. Pero dadaywa mo lang ro masakitan karon syempre mga katropa, ro iratong partner aga ro. Oo. Ro tuod nga tatay haron pagida. Ay kasi kung amat abi mga katropa may mga issue abi karon hindi man naton masisi kung haman ita hindi nga ginandaman na ipakilaga, hindi nandaman katropa nga basta sa yung kasi delikado nabi ko magbitaw kita yeta ang bawang nagbalikan kita
1: ibalik pa kayo
0: oh.
1: Pero syempre no mga katropa kung may makita man kita ang mga gingkasal tapos kung nasa ira matin after months nga nabdos kita hindi kita mag ano mag ano tawag ka ubrat issue
0: yes so
1: or hindi natin pag ano niya sandang desisyon
0: tama
1: kasi butang taan daw taro niya desisyon wala kita kasi sandang history ang haman gingkasal gisanda or what
0: oh. Harugit ana aga syempre mga katropa pa magawak gid abi pag hinambay naton nga pagpakasay nga ron eh hindi gagi kamo karon mga katropa maka ano eh maka decide maski may hambawan man man nato may kasala ng bayan ron na may mga naga ano ina mga katropa may naga okay sige lang mga katropa balikan lang nato naro iba karon yung mga topic kay ma commercial break anay kita mga katropa good sa aton kara nga pagbalik ka hay panibag-o pagid nga istorya ra amon kara kinyong i-share mga katropa mga katropa. Pa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Inari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
9: The Secret of
10: Health. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
11: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
9: The Secret of Health.
10: Santone Plus Gold.
11: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3 amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 ini nag-support sa aton sa heart, sa aton sa brain, kag sa aton sa anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa antioxidants, kasubong sa antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamins, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
10: Santone Plus Gold.
9: The Secret of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sa mahlungan, which is ang problem sa mga Sergio Siling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina, tungod siya sining omega 3.
12: Southern Plus Gold, the secret of health.
10: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
10: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
10: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno naton ni in raw of form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
12: The secret of health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
12: The secret of health.
10: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sa ringa, Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kimagluwa sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
10: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
12: The secret of health.
10: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
12: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na siling na nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
13: Jose Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian kong Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
12: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. The secret of health.

0: mga katropa! Alas 2:34 na sa hapon. Good afternoon mga katropa! Siyempre manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated! Ang sa gihapon mga katropa, makaibahan ninyo si katropang Menggay.
1: At si katropang
0: Trisha. Okay. At syempre mga katropa, or umpisahan. Umpisahan natin, ratong karang topic kita na. Pero dali yung anay. Kira pang Josephine, si Storias Valencia. Good afternoon, kira pang Menggay, kira pang Trisha watching from Iloilo City. Pa-shoutout lang sa unga ko nuna na una kara sa hugas. Nag-work, salamat, gid-ana. Bow, gid-ana. Hello ha, kay kira pang Josephine, sa family Valencia. Nakara sa may hugas sa New Washington ra mga katropa. Hello gid na kinyo, good afternoon. Agharat a karapang Trisha. Ang bani karapang Jory Jorfo, may tanong ako karapang Megay karapang Trisha. Ang tanong ko, masarap ba ang magmahal or hindi?
1: Wow. Depende pa daron katropang Jory kung sino kinapalangga. Uy.
0: depende kuno kung sino sinong klaseng tao ro manami. Magmahal.
1: Siyempre may mga palangga ang ni kuno nga matamis, may mga palangga ang mapait, ag mapakya.
0: Abaw gid ah. Oo. Kasi paag hinambo na tong mapakya, may ko ang agang ka no. Yes, so pero kung hambo paano na to mahambag na pang Trisha nga magpalangga imanami.
1: Pero pagpalangga nga manami matahay, una kimo tanando attention.
2: Exciting.
1: Pagpalangga hay permi mo kimo suwi.
0: Wow, gid ah. Sino pagaron?
1: Ha?
0: Sino ba ron nga ron?
1: Sino kinabahay mo ka tropang Jory nga ron? Kaya ka po ko na nakagiting kung ano, kung masarap ang magmahal. Yes. Siguro ay gaisip mo kung mapalanggay mo
0: Ay, imaw bira ka tropang Trisha. May comeback matabi imaw ra. Kaya imaw nga ni, dapat ratong kutan on ano, hamaan. Hamanit man nami magpalangga. Pero, para ka ako nabi ka tropang Trisha. Basta nagapalangga ka, may manami nga ni, may manami, may masakit. Harun tagin. Kasi masakit mga katropa, kasi pag magpalangga kat sang katawo, hindi pwedeng di ka masakitan. Di ba ga?
1: Kasi bukunit pagpalangga.
0: Haron, tama. Di ba? Perfect.
1: Di ba ka nasakitan? Bukunit pagpalangga ron. Kasi wakat yes. Pake sa tawo
0: tama.
1: Eh.
0: Tama. Di ba? Habang ninanda, di ba ga? Kung ubukon ka man mana ita, kung ubukon ka man mana na-relate, haman it me, kumasubo ka, haman ita, nagatangis ka, kasi ganin, nagatangis ka, kasi palangga mo to.
1: Kasi nasakitan ka, kaselos ka.
0: Haron, nasi ka niyo. Sino pang palangga abi mga katropa. Ay syempre katon amismo ron maghalin kung paano naton maitao sa isang katawo. May namatana nga palangga mo pero di lang ana medyo daligan ko.
1: Ano ikaw medyo duwa-duwa.
0: Oo, duwa-duwa ko kasi sa mga hagambawon it ibang tawo haron tagid.
1: Harabi ron mga katropa. Kung ga palangga pagidabi ron mga tawo makara medyo ga base pagidsanda ko alin hambawon ita.
0: Haron.
1: Kaya medyo ikaw manyara medyo kadaywa-daywa ka man kung padayunan mo or hindi. Kasi kaisip ka nga, ay basi,
0: tama,
1: bukotit, ano no? Kan, dalik. Basi alin tandang isipon ka ako. Yes. Pero isipon mo taing sarili kasi ikaw ruga palangga.
0: Oo, grabe ko amat ng mga standard kita pang Trisha, di ba ga? Pero standard yun, inagat aron eh. Mm-hmm. Kung ikaw ro, sang katawo nag-aisip ikaw nga, gusto ko tara para ka ako na ito, ano ni Ron? Tall, dark, and handsome, di ba? Gusto ko tamanay. Gusto ko tamanay, mabuot, di ba? Wamatat kaso kung kita'y nagapangarap. Pero pag ikaw, gitatuod hapana ni Cupido.
1: Wow, tayo yung TDH. Wow,
0: agot man yun.
1: Wow, yun ang TDH.
2: Exciting!
0: Diba ga, ibang doyon, gidron mga katropa. Habaw man natin nga, rato tarang gusto, pero gabot gidro oras ngayon ko, may isang katawag kita nga, bukod man naman na
1: imo. Papapahamba ka nga.
0: Siin, haman. Diba ga?
1: Akong type da, madya kagayo, tas ang gusto.
0: Yes.
1: Pero haman, kung makita ko, tayo mo, kung ka-istorya, kayo mamasadya.
0: Aroy. Miko, haraw, no? Miko, kasugod ka na katrapang Trisha, ro, paano mo paamat-amat nga nipi-feel nga palangga kagun or palangga mo, rosang katawo.
1: Siyempre, kung feel mo ko taron hay like medyo naaano ko tinga ginahulat mo anang chat
0: Haroy.
1: Ginahulat mo imaw medyo excited ka nga ka chat imaw
0: yes.
1: Excited ka nga nakita yung mga online imaw
0: Ibang Iba nga tabituod mga katropa pag ikaw hay mabatsyagan mo ta nga palangga mo ima habad i example ani ko sa chat ginausi-usoy mo ta imaw aga said nakin ko na feel mo ta na la safe ako karag masadya tangkana
1: tag madya comfortable ka
0: oh, oh. Iba mata mga katropa haro ginatawag nga masadya nga sa katrabaho masadya sa kaibahan masadya sa family iba mataro pero kung sa jowa matay mo ma-feel nga kasadyahan or kasang katawang special gid ana kimo mas naga ano ikaw eh mas naga grow ra imo kun magas mi ko naga
1: per manja per mi ka naka smile
0: oo oh, oh.
1: Kasi nga wa ka man ginaalin na naka smile kagat eh
0: yes oy ha sa mga bitter una katropang boss William masang pansang iya bag na corny ko no magpalangga abaw ikaw ha
1: ikaw ba ano sino si boss William.
0: William
1: ikaw boss William kung magpalangga ka or ano maagihan kad pagpalanggag in corny nga ron hibaygan mo yung sarili.
0: Ay, yes.
1: Diba? Kasi may mga tao kayo lang bang kaka-cringe. Tama man makaranta sanda nga. Ama, holding hands sa sanda bagabakta. Sama ka makaranta. Pero tag, ginaubra mo sa sarili mo. Huwag mo na, ano.
0: Yes.
1: Like, huwag mo na hahalata.
0: Oh,
1: nga nauubra mo man yung dating diba? Ginaka-cringe dyan.
0: Kasi nga limasadya rin mo nga tagiposo.
1: Oh,
0: harong gitana ron. Aga, kaya pang jowry. Ay, ang gusto, kung ang gusto mo ay ang atensyon ng lalaking mahal mo, gusto mo lahat sa iyo lang para walang mali. Ano ko na? Gusto mo lahat sa iyo, gusto mo lahat sa ayusa ni Karapang Jowry ha.
1: Kung ang gusto mo ay ang atensyon ng lalaking mahal mo, gusto mo lahat sa iyo lang parang mali yan. Siguro walang freedom ang lalaki ka pa. Ah, pag gusto mo daw yung atensyon ng lalaki, iski mo lang ta.
0: Oh, oh.
1: Mamangin na pa ngayon, aro, full attention
0: yes, oh, oh.
1: Katropang Jowry.
0: Yes, buko man gindi. Atensyon at agad nga medyo, kahit pa paano may oras ka ka na may kukanto na hindi may mawaga sa imong isip, di ba? Abi may ginatrabaho ka, buko man ibig sabihin nga may ginatrabaho ko, dali ang anay man na hay, dapat kibaka iping ko imo sa ubrang ara, dapat iya imo sang gilid.

0: William or si Katropang Yes,
1: Kaurin. Oh. Ay, hello, naki mo, Katropang Boss William. Shout out lang kuno una from Thailand. Bogid, ano, sana all Thailand, ana, kaagto, kawag in Thailand. Mm-hmm. Sa Puis, New Washington, Aklan. Hello, gida naki mo, good afternoon una, ah. Aga, syempre sa mga katropa, pagid na itong nakatutok, runa, sanda karang mga radyo, agto ang kamuriya sa mga karang Facebook page ni It XFM Kalibo 96.5, mga katropa, para makaibahan namon kamo ni Katropang Trisha. Makaroon niya hapon. Kung may gusto ka mong i-share iya, hey, go. Pero kung financial,
0: ay, syempre, na wait lang. Ma-shout out talaga na ako yung madyan nag-watching, nag-agig yung remote sa atong live. Shout out kay Maki Ladesa. Good afternoon. Gita na nakapindot gita mo sa atong yung live.
1: Ay, wow. Gita na nakapindot mo gita.
0: Nakapindot mo gita na live. Nakita na
1: mo. Thank you. Gita nagdugang kagiting sa among viewers. Makaraga pa sa gamat. Gita na kayo kami katropang Maki. Aga, eto paano matay hadugangan matakira among viewers. Ay, yara.
0: Nagagnat. Okay pa ba't ako katropang?
1: Oo. Iba, Bimoron. Ma-feel na itong dosang katao, mga katropa nga, may iba. Kung sa'yo tala itong iba, tala nang pamatsyagan, di ba ga? Pero Raya, ay okay, ay mora katropang Maki. Di ka o nagkahawag. Di ka magkabagaka. Nasa ayos, gina na imaw.
0: Nasa ayos ka pa ba?
1: Nasa ayos. Grabe, matana. Hindi man.
0: Gabi kita si katropang Jory, may pinaguhugutan yan si Trisha. Alam ko na para bang...
1: Para bang close kayo kaagad katropang Jory, ha.
0: Medyo magkaroon pa nakita ka istorya katropang Jory, medyo kababot atong istorya.
1: Yes. Pero nalipay gid ako syempre, welcome tatanan iya mga katropa ro nagaka-comment ro nagashare it anda ka nga stories. Pero haraw ni katropang Trisha. Atong istorya ko paano mo ma-feel nga bukon kagut imo it palangga?
2: Sana.
1: Kung feel mo nag-cheat gut ana imaw or na-feel mo nga medyo may ko top 1.
0: Medyo may something. Oo. Medyo, bukod yung takot top 1, medyo top 3.
1: Oo, medyo top 3. At least isa top 3 ka, di ba ga?
0: At least sulod ka.
1: Oo, at least nakahingabot ka pa.
0: Nakahingabot ka sa top 3.
1: Ano ro first sign nga pwede ni mo ma-feel?
0: Syempre yun, like, what time mo halos ga-update.
1: Oo.
0: Di ba? Kasi unang-una ka ron, sa chat pa lang, mabatsagan mo ga, giron eh, kung sige mo ga-pon update. Pero, kung mga, siguro kung mga years yun man ka mo, marja normal man, di ba, yes, Aperon, yung madya one it update. Adi, butang tama dya, ano, bukod niya mat sweet.
1: Alright.
0: Madya one, ano na uubraan ng dating ginaubraki mo.
1: Yes. Harun, no, example man na mga katropay, dati ka-holding house, kamo sa may Pastrana Park, bugra
0: ka. Pero madya makaray, madya ginaka, bukod ginakahuya, pero madya makaray, hindi noon, kaya may, ubrahon ki mo.
1: Yes, like mga katropa, may gap nga, may, may space, what, ana, or para sa pagtugog, sa gabi, dati, nagakup-kup ka pa, may gina gaiping ka pa mana, di ba ga? Di ba ga? Dati, bago ka mo magtugog, makatapa, abo, may good night, ano,
0: may good night kiss,
1: oh, may good night kiss pa, may good night hug ka pang nalalaman, may pag good night, kaya nga ni nga makatugog ka mo daywa. Pero tag nagbuhay yun, ano, medyo, nag, ano ba, makatropa, medyo may feel mo nga, kaibahan imaw, kaibahan mo, pero parang uwa, di ba ga?
0: At siya, pero ano, pagit nga, medyo permute tayo mong aki.
1: Oo.
0: Kasi what rason? Aking tayo like, di ba gakutana ka malang, like, gusto mo malang may hinyoon ka na, or mahaba ka ka na, like, day taman man na makaroon.
1: Day taman man na.
0: Day taman man na.
1: Oo, syempre. Like, depende sa inyong call sign doon.
0: Depende sa inyong call sign. Like, mana, di ba, day taman man na, be.
1: Oo. Siya manalangga, ay makaon, mankuta sa guwa.
0: Ay, pero dahil ano, medyo mainito ta na uo nga. Paano matama na kita nga na?
1: Si yes, ay gasto, sumatama na rin mo, karangag to. Agarin doon, mga katropa, ro, sign abi nga ron, hay, waman sa na pa, overthink namun ka mo. Pero, raya, abi, ato nanay nga, nauistoryan, kasi waman kita naila nga, may siyang katawo nga, minko, sa'yo na na nga, ginaluko imaw, sa'yo na na nga, bukon iwat palangga, pero haman ita, nagastay gihapon, di ba ga? Haman hindi nagihapon, aywanan, rumauro yun, nga ron nga tawo.
0: May mga tawo, abi nga, sa'yo nanda nga, ginaluko sanda, sa'yo nanda nga, like gina may iba like after kimo may ginaagto ng iba
1: ay grabe
0: pero ikaw man eh as palanggang mo may adrutaw medyo kinaisip mo biro inyo nga inyong pinag-iba inyo nga daywa nga pinag ano nga pinagsamahan tapos medyo hindi mo mo kayang i-let go kasi hindi mo kaya makita imo sa ibang tao
1: ay di ba ga pero habang ni nato mga katropa, hindi nato mapilit gid ana ro sang katawo magstay ka ton. Habang man naton nga na, karapat dapat tagid

0: Ma kung katon hay perfect kot agid manay mo nga tao para kimo pero para kimo abi maka uwa itpag palangga uwa agid ron di ba ga
1: syempre hay kailangan mo mang isipon ning sarili nga madya ano tay pagtanaw sa sarili nga iya ka tapos after kimo igtoy mo sa iba
0: haron eh.
1: May sayod sayod mo ron sing sarili kung haman ginaubra mo ron
0: oh grabe gid ra aton nga ginapanghuhugutan riyan
1: ay teka sa hirup dayo nga ano nga topic based dun sa ako niya kilala kaya okay. Kung ako gapamati ang kilala
0: kilala gat ah
1: kaya kung gapamati matakot na ang kilala na no ay kami abing nga rin nagawin may kami ka nakaratampan
0: yes oo ang bilang friend abing karapang trisha ay syempre wala makita na ilang mafeel na nga huwa imaw
1: huwa natin imaw
0: ibahan
1: pero ay amon matap sana kung nagawin ka ron
0: Tama, oy.
1: Diba? Oo.
0: Pero kung kaya mo, sige, bakasa.
1: Pero kung kaya mo, karagin na among hambal, hibi lang kumabalda.
0: Harun tama, diba? Harun literal mga katropa.
1: Hibi lang kumabalda, mga katropa. Diba mga katropa, hibi lang kumabalda. Matuloy yes. Lang din doon.
0: Agawa.
1: Choice.
0: Oh tama. Kasi yun, mga katropa, nagasugar ka eh. Rekara ka nagasugar ha, bukot sa ibang sugaran. Sa pagpalangga, mga katropa, mabatsyagan mo nga perdi ka or daog ka pag once na sayuran mo ro tawo nga same rugi na tao kimo nga energy same nga pagpalangga aga mas pa mas manami ini kung mas pagida kasi
1: mas
0: kasi kamo nga daywa bi karon mga katropa ro maga-control gihapon sa tanan oh habang ini katropang boss William ako pag gihapon kuno maga ako paro magain ako paro gaoy mucho baliskad dahingan katropang boss William
1: ako paro magain
0: ay ikaw gid na nga raham
1: an ara ba siguro sarili
0: oo habang na pang Trisha Hamat abaga ko no hindi ta maduga ro problema naton
1: hindi ta ro maduga ginagduga
0: tama tama mga katrop
1: talit maduga kung gadinuga nga gadinuga
0: yes kasi nga ni sa aton karang adlaw gakadlugang gid man ro problema masano pag usapan kay pang Trisha nga kwarta ay kita literal nga nagalitik agagiri imo nga ugo
1: kung mga kwarta mala tong istorya mga katropa kami ni katropang Mengay offline
0: oh di ba offline tama man do topic ha ba na may nagbago kuno si katropang Jory kaya yeah, may comeback.
1: Ara mga katropa ha kung naglokoy mo nga partner like pilang beses yon like butang tatlo
0: yes
1: kama kaya nyo gyapong batunon kasi maski isang beses kaging loko medyo kaliso dyan magbaton eh
0: tama di ba kasi gani palangga nga ni grabe ang tagipusuon ra no
1: grabe at ano nyo tagipusuon like ano nga bukod tawag karon bukod bato eh
0: yes sabi ko ato ibaw
1: ano isip tanga
0: oo di ba nagiging duyon yun nakita literal mga kala
1: mapapahamba kala tayo nga duyon yun lang git amon niya mahamba ni katropang Mega yes, sa mga tao so, nga matuyon kasi isang beses naging loko ka gun, isipon mo gun kung alin ang nabatsagan, alin ang daging pinang-ubra, ina ang daging ubra.
0: Yes, inawagid abi imaw, pero habang ni nato, no, basta girl power, gid ang mga katropa, pag once naka-move on ron, pag once naka-natauhan ron, miski man o para imong gagas ka na, miski man o para imong
1: yes.
0: Effort, hindi, yuta imaw kimo.
1: Kasi, may mga tao, abi nga ra, nga ginaayos yun, di ba ninyo?
0: Oo.
1: Pero ikaw, gapon niya ra, nga sambilog ka, madyahabang ginaayos nyo, bakit pake?
0: Ay, yes, aro.
1: Okay, medyo, hindi ah. Magagas nga, magagas, imawron ka.
0: Aron, di ba? Atong gigilagan ka ni.
1: Ay, magagas nga, magagas. Asta nga, girl nga ra, nag-arot ah, like, move on.
0: Yes, so,
1: like,
0: medyo, self-love.
1: Na, nadugaan yung taimot gana, like, naubos. Ay, makararo na tabo, baliktad.
0: Yes.
1: Diba? Like, hindi nyo pag-abusuhon, Dubai, kung nag-ano kinyo nga, mag-ayos pa ka mo. Kasi, pag-aro, ginagusto, bitbay, ngayon, habang ginaayos pa ka mo, may palangga pa rin eh.
0: Oh,
1: yes. Pero kung naubos yun doon, ubos yung tagit ron.
0: Kasi, tama mat, ano, mga katropa, hindi ka man mag-effort nga, mag-ayos ka mo nga, daywa, di mo man, kinahangin, gid, ano, mga katropa, nga, mga tao gid agihapon it attention it pagpalangga kung sa imong tagipuson gusto mo pa magid matang maging padayon pero kung nafi-feel ni mo mga katropa nga ay ikaya na ko hindi pwedeng sambilog at aroga ayos
1: at harap pa ha nga imo rub girl yun do gusto magayos nga maski ikaw rumay sala
0: haroy
1: doon do ubrahon it ba doon do sakit it bay
0: doon
1: do sakit it bay nga masking saga mo gon tapos kung in a term nga magbuga gon gyapon ka mo, imo gyapon mausit paraan nga magbalikan ka mo.
0: Di ba?
1: Pero kung naubos yung token, inoy ka mo, bye-bye.
0: Yes. Aron kita mga katropa.
1: Ryan, nga sipa, tanada ako. Tanda, bukon na.
0: Bukon, ha? O, oh, katropa, slide ba lang ka na katupo? Ano mga katropa? Siyempre, sa mga stories, abi, sa mga istorya it, aton karang mga katropa, ay gusto mo lang namon nga, bukon ita, pang panaog it inyong buot. Siyempre, pagpabasko, gid, siyempre. Kasi nga niya, may mga babayi man, ag may mga lalaki man, wa man natong ginatanan. Pero based abis istorya nga mga katropa, ro, gagaki abi kong amat, ro, wa it pakialam eh. Pasensya ha, sorry ut ana. Kasi nga niya, sa istorya abi mga katropa nga ra, ay bukon imo it, ano, bikira pang Trisha, no, niya nga, kung kato na gagaki nga, wa imo na ilipay nga, wa imo na ilang amalis dan, no, babayi. So, o amat na ililipay pa mo nga ginagagas imaw.
1: Kasi nga, excuse me, kasi nga, andang inaisip, nga habang makagpake, habang gagagas, diba, gagagas nga gagagas dun eh. Kasi anong isipin ka, iyo man japon ka, ako nga balik
0: yes.
1: Dun. Ako man japon dun, nagkamakaroon japon. Kasi nga, ginaisip nanda, palangga, sanda eh. Hindi sa lakayang aywanan. Kasi may ano, paro girl nga, ikgabeg. Bukuman sa bag, pero gusto nga nga makipagbalikan.
0: Yes.
1: Pero doon nga nga, if ever nga, maduwa ko taro, ano, it girl kimo, ikaw nun, maski anong nga gas mo, maski anong luhod mo ina, hindi ka hindi ka pagpansin nun. Kasi naubos ko.
0: Tama.
1: Kasi pilang adlaw, pilang beses ka hindi tauan itchan.
0: Oo.
1: Or inyo nga relasyon.
0: Yes. So basaha, ano, ikira pang jowry nga ra.
1: Gabi ka, daro pati haman. Wait lang.
0: Pati, yata ko na niya.
1: Pati?
0: Oo.
1: Pati haman ako gingagas gapon at isa pa, pagdating sa pag-ibig, kahit gaano kakatalino, pagdating sa pag-ibig, wow, magiging, ah, daging parupok. Naging parupok ka. Ay, imutaron
0: niya problema. Imutaron. Ikaw, matar ka na pang jury, ginmat, ha? Pero, Ruin, matanahan, ibig sabihin ka na ka pang jury, kay ginagagas ka pat imo na na, hay, ina parupag palangga, may palangga pa, ay, hindi ka man na nagagsun karon kung bukon ka, hindi ba na naita, palangga, ay, gitan. O, oh, marami gitan, ikaw ka naman ng bitter, git anak ka mga mga katropa.
1: Oo, gano'n ka mga bitter. Si katropa ang maging arasugid yung gusto mo isugi.
0: Ay, hindi malisod ro on air. Gara ka na pang maki, mahadlo ka.
1: Ikaw, gusto mo mag-istorya man iya.
0: Oo, oh, ikaw rumapirdi ka mo. Ikaw, git ka rumabod na yan. Abani ka na pang boss William, kabatas, balikan mo pa, hindi ko, hindi utang ka na. Ay, depende.
1: Kung matanap mo, ikaw ginapilit nga balikan, if ever matangap kong palangga, mong papatawa.
0: Yes, oo. So, oh,
1: kung hindi, edi hindi.
0: Tama. Iba matay mong istorya. Rapang, isend ka nit letter iya ka pang boss William Hag. Agod, masayuran namon yeah, haman hindi mo balikan. Diba, may mga magagom, aron mga katropang rason. Haman ita, hindi magbalik rusang katawo. Diba, hindi mo pagpiliton. May inaabi ka pang Trisha nga friend nga gusto na na maayos ro. Siyempre, barkada, bina na ro, daywa manangaray. Gusto ba na na maayos ro, daywa. Nga, ginapilit, anana. Siyempre, as a friend, gusto mo maging masadya, sanda. Gusto mo nga maging malipay man na ro, daywa. Nga, magpartner. Ay, sanda ro, nag-effort. Bukon it, ro, daywa, ha. Ro, anat ang mga friends ro, nag-effort para magbalikan sa nga daywa. Rekara nga part, nasasad ako. Kasi, siyempre, pag once, abi nga, ginapilit it, barkada, nga magkaayos so daywang ka magka-relasyon nga sa madgod kung kato na hindi ang kaya mas na unfair mas kasi may kilaga abe ako ng karapang Trisha nga unfair man na kung siin palangga ko ng sarili ginapinilit niyo tagahapon man na ako ibutang sa sitwasyon niya gintakasan ko gon
1: kaya gali kaya sa mga ano na, sa mga friend man nato niya ra or sa friend natin
0: sa mga friend man ninyo ra
1: if ever man if ano nga indot asanda nga imaw ta mismo gahamban nga hindi nako
0: yes.
1: Kagawin nako kaya nga ni nag ano pa salamat yun ako natapos kami haman kila
0: POV
1: pasalamat ko yun ako natapos yung sanda haman ko nung ginapilot yapon na magbalikan
0: yes.
1: Kasi punit ka mo susuod it relasyon kundi sanda day one
0: diba ga haragin rin mahambaw natin ko amat nga nakagraduate kagun nakapangayawang graduate kagun mas lalo mga katropa kung naka halin kagun sa saga nga tao.
1: Tag mahamba mo, nakaginhawa.
0: Oo, kahit pa paano.
1: Kahit pa paano. At syempre, na good afternoon kay Fritz Gail, Relyson. May ano man ko nung auntie.
0: Abo, good. I go with
1: a...
0: Grabe, yes, on the air, good. Ano na itong istoryahan. Di ba, garo yung kitabiron mga katropa eh. Kung palangka niyo sa katawo, pahagagahan ninyo. Ayaw ninyo pagpabaye.
1: Ay, ka, kung mga... At magninuuno-uo ka ba sa
0: ulihi? Ayun! Ano kang yung mga batasan niya ron, ha? Eh, syempre, sa iyo, databi kong amatro, pag noo nga ron eh, di mo ko manit na sa unahan ron. Pero kaya gihapon baga natin mga katropa nga maiwasan ro pagsisisi. Mas lalo kung nagaubra, matana kita ita, mayad ayad, nagawa kita it, ginaubra nga sa palangga natin.
1: Yes.
0: Oh, pwede ka na pang makiladesa, mayad pa kung ayam do, gagagas, kapaganim do, ang kunuraan nga bagahibo. Bagahibo ang ragatin do? Ano pang makit? Bagahibo ang gidman, oh.
1: Bagahibo si Ed.
0: Oo, si Ed ron, di ba? Ay, gidana, kung magagas ka, gidmatingit ayam, ay delikado. Ay, kapag
1: nindog, ka ron.
0: Mapila, kagid it pila nga oras, ito kara sa... Mapila, kagid ang oras kara para sa anti-rabies nga ron. Oo,
1: madyan pa pasalamat ka, ating dahil kung ano, nakapila kayo oh, matawahay.
0: Oo, oh, di ba? Grabe, dara nang hinaga, hindi ba? Hindi ka pang...
1: Gil.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ay, madyan may anak, yun man yung entry.
0: Imo, abiray strong woman, birang pagkakilaga gid ka grapang fritsi nga ra di ba ima wa tabi ra de rairo ato nga naastigan no kung may makilaga kita mga babayi nga strong woman bu gid akong katon hay say dato may pinagdaanan imo pero nakikita mo gihapon imo nga ray kara nga masadya bu gid
1: wow.
0: Masadya imo outside pero wasag inside ano
1: happy outside broken inside
0: ay
1: gid ako kay tingali fritsi.
0: Ay, get out.
1: Madyawat ako kayo na ano.
0: Oo, oh, madyawat ako na inform man ha. Ano, tama na yung sinugid man ka na karan. Ara, kaya na pang jowry, stick to 10 kasi ako. Ay, gitaan na nga raman.
1: Ay, gabi sa top 10, gitaan na.
0: Oh, ay, sige.
1: Kung anong kilala yung top 3.
0: Oo, oh, oh, top 10. Ay, bahala, kakara pang jowry, basta tanan nga to, ay, kaya mo, kaya mo rupugong bilog nga ron. Oh, haraw ko no. Oh, sige, go, go, imo gita ron.
1: Hala, para kinyo, worth it magstay pa bis kang maroon inyong bagalintong.
0: Alin nga ba? Ay, ko, ay, bagalintong, amin siya na ano nyo tayo, kung kaabin ka na Patricia, ay, ha, sayuran at tatanan, kung ato. Ay, ikaw, gita ka na katulad.
1: Wait lang, ano, bagalintong away? Yung masadya or away niya?
0: Yes.
1: Away.
0: Kung bagalintong, kung istorya, abing bagalintong, min ko, bagaliskaran man. Min ko pagarihas man sa bagaliskaran ron eh.
1: Ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, gila yung majawa, takita ka sa PM, ha?
0: Oo, ka. Di ba, uwagit anak ko, no? Kasi nga ni mga katropa, kung worth, kung nafe-feel mo matanang worth it, right, karang relasyon, tag nafe-feel mo matagihapon ka na nga, may paki-imaw.
1: Oo.
0: Pero pag once nga, wawot imot pakiag, ikaw at anak ro na gabi na lintong ro na, ay?
1: Maglintong mo pa pana?
0: Oo, haron. Ito kagot pag-uwa, kagot imo.
1: Wait lang. Good afternoon kay Carla Magsipok Aska nyo. Good afternoon, Carla. Gabi na kaagi, kagiding sa aman nga live.
0: Abaw, gida. Thank you, gida. Anak imo,
1: yes.
0: Ha?
1: So, ato niya rin, no? Balik ito sa na-history. Kung doon yan, if ever nga sa'yo mo niya, imo ang tanando bagalinto.
0: Oo.
1: Ay, mag-ano ka ron? Patawhay.
0: Yes. Mm-hmm. Agi, di ba naman siguro mahambagid mga katropa nga, mag-advise naman niya, humalin ka, unhalin yun yagi. Mm-hmm. May naman amin nga trasang katawo nga, wani gahalin. Ginapamatsyagan, anay nanaraan ng sarili nga. Kaya kung baga, mas matibay ra. Pero sa inyo mga katropa, ro, inyo lang ubrahon, maging inspirasyon nyo lang, rusakit nga ron, di ba ga?
1: Ay, so masadya galing ko nung magbagalinto.
0: Ah, masadya nga magbagalinto.
1: Ay, syempre, katropang ano, Gail, malisod yung taroon nga aywanan or
0: yes,
1: ato nga ano, lipatan
0: oh,
1: kasi
0: oh.
1: Gabi yung memories sa masaya
0: tama, yes ito. Pero sige, balikan natin hindi na ro, pagbur balintong karon katropang gate ikaw gidra ay di halin ha ay dali ang ano mga katropa ay mga commercial break anay kita agad sa aton karang pagbalik kay istoryahon natin rayang bagalintungan nga mga katropa mabalik ako after mapilang ka mga reminders kindly stand by
1: sana all.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Samsung Plus Cold.
2: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Binom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Cold.
3: Iba ka sa lahat.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. damang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang ako ni ko.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Please, sa mga butika.
5: XFM. XFM.
12: Yes, to help.
13: The secret of health.
14: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Doc Leo.
15: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
14: Okay.
15: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
13: The secret of health.
14: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
15: Kinahanglan gid ang tayuyon. Nga pag-manage, kagpagtatap sini, hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
14: Ang triggering factor lang makita na to na kagmabatsyagan kaya tiara lang na sa guha mo. Di mo pa mention yan, or if not, daw gulpi lang gainit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang ginya gusto mo yan, ang mamuni-muni ka lang ginya.
15: Nabudlay ni sa mga upod sa balay, sa trabaho, upod sa trabaho, kagisan diin lang, maging toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
10: Santhon Plus Gold.
15: Ang Santhon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo paminsar ta anay makarelax ta.
13: The secret of health.
15: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
14: Short-tempered ikaw.
15: Yes, so.
10: Santhon Plus Gold.
15: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
13: The secret of health.
4: Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C.
15: Para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
13: The secret of health.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
12: Yes, to help!
15: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
14: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
15: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
14: Oo.
15: More ka sa ginatuwag benefit.
14: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
15: Mm-hmm.
14: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
15: Mm-hmm.
14: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actualing glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
13: The Secret of Health.
14: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
13: The Secret of Health.

0: oras, mga katropa. Alas tres, trese na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Siyempre, manumbalik kita ha sa ating karang programang X-Rated. Ang sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay, syempre mga katropa, good afternoon ha. Sa uman, sa kakabukas siya, mangitada ka ng mga radyo. Naka-live sa gihapon kita ha. Sa ating karang Facebook page, ESX FM Kalibo 96.5. Ag sa mga katropa natin ron na ha, na nakatutok sa ating karang Facebook page, makaroon ay aywan yung kamo mga katropa, inyong inog pa shout out. Ay amon, galing ron mga katropang igret ni katropang Tricia.
1: Bali, may ka pa shout out ko no, katropang Menggay. May ka pa habol.
0: Okay, go.
1: Ah, ako galing.
0: Basa kayo ta.
1: Kay katropang Marlene Javier, pahabol katropang Menggay, greet mo man kami iya sa BGC daw masako, but doesn't mean I won't remember your program. Best regards to Mr. Jory Giorfo. Magdahan kagid wa, my best regards gid ag. Magdahan kagid perme. Yes. Ang kamo manina no, katropang Marlene, magdahan man kamo perme.
0: Oh, oh. Ag mga katropa, purpasensyahin ninyo. Ari inyo galing mga greetings sa pihak karahay. May hatambakan agali. Kaya nga nga huwa, makot nakuha. Tamakot nag-comments sa amon kaya nga page. Pero kinahangan pat agali nga i-refresh.
1: Yes, doon nga namang gina-inubre.
0: Oo, oh. Pero kay Tyler Poldo, nakara sa may Aliputos naman siya. Hello, gida na Kimo Tyler Polds. Solo, gida na. Yun nga ni Imo, di ka mo magkahawag. Ag shoutout lang ha, sa Martinez family, kinay Elda, kay Lioski. Ag sa mga Pototski Riders, runa. Agira pang Elki Navas. Watching at anak ko ni Imaubaw gita. Hello gita Kimo Karapang Elki. Shoutout una kara sa may Kalibo Public Market. Ang kikarapang Filiba Vicente Pamatian. Shoutout gita una kara sa may Tala Store. Nakatutok nakamonitor at ana. Ibig ko magbasa karapang Tricia Maycho. Maabot agali sandari sa pihak.
1: Okay katropang Judith Nadwa, shout out na sa ang sis ag bro. Happy 16th wedding anniversary to my bro Indy Nadwa and sis Mavel Nadwa. More blessings to come and good health always. God bless. Wow, I don't know. Happy 16th wedding anniversary.
0: Yes, pabongga gid ana Mami Judith ho.
1: Grabe, ra medyo may pakaon.
0: Oo, oh, medyo hugom ko mat araw pansit ang mga
1: manalo.
0: Aron.
1: Happy birthday nak admin Sarah kay Ti Guzman. Love from your Pahula Time group.
0: Wow. Grabe gid aron pagpalangga no. Duda ko paldo gid ka mo kara Mami Judith ipagkaon. Ay shout out kita na kinyo ha. Ay kay karapang Vin Melvin Clover Baltolo. Good afternoon gid ana karapang Mengge ag guwapang Tricia.
1: Wow, grabe gid sa guwapang Tricia. Ang syempre no kay may pahabol kay si katropa Marlene. Shout out kay Mr. Bernardino Argiles. Mayad nga pagpamati kimo. Hope maging friends kita.
0: Wow, kita.
1: Wow, yun kita sa daw nag-aano.
0: Yes, so, friend. Oh, syempre, kasadyahan at mga katropa na itong makilaga gid aninyo ro. Inyo karang mga, inyo karang pwedeng maging katropa. Bukon ita katropa, kundi mas maging friends pa gid ana. Oh, harap agid. Ubuso na ito sa dead comment ra. Hey, katropa! Arnel Roberto Redondo. Good afternoon. Karapang Menggay pa shout out man iya sa Cortes Balete, si Neneng Ambrosio, kay Nang Ineng Redondo, kay RG Redondo, kay Samuel Redondo, kay Ronald de Pomoseno, Rowell de Pomoseno, kay Rowell de Pomoseno, ag sa tanan nga taga Cortes Balete. Thank you sa pagbasa gid ana. Now you're welcome katrapang Arnel. Ang
1: yes.
0: Thank you so much gid ana. O haragot ah. Sabi di karapang Maria Lizelle Kahilig. Hello mga katropa, o katrapang Tricia. Agarapang ang sakit naman niya, no? Diba? Kasakit kita ko noraton karang mga gina-share niya.
1: Bali, hayo, iba, bikar to ko nung katropang, ano, hay, based on experience.
0: Oo, oh, oh, may yakot, katropang Maria Lizelle.
1: May yakot, kaya madya may duot.
0: Oo, oh, oh, may duot, gitana, oh.
1: Kaya madya may duot, rupag hamba.
0: Abo, gitana. Oh, haba, nana, pagidaya. Sambilog sa Tres Marias, it happy, happy birthday, gitana, today. Mapajiti port, at ako nung sandarahin
1: doon na. Sana, oh, gitana, mapajiti port.
0: Oo, oh, magto na ako na.
1: Sito na sa tadapi, hay, sa pagpapakita-kita.
0: Yes, so yun na natong sandarahin. ano ro managa birthday nga ra. Ay, happy birthday gid ha sa Sambilog ro na sa Tres Marias. God bless gid ana. Sino to kada pang Maria Lizelle dapat i-greet nat no birthday girl nga ro.
1: Ano i-drop ni? Oh. Sa ran maton kung sinaton nga i-greet.
0: Yes.
1: Oh, no. Actually for my ay katropa Marlene Paget. Mayad gam pagpamati una sa among sa San Jose Madalag tunanay Myrna Javier ag kay Honorable Anthony Javier bro. Magpamayad ka gid ha ag magdahan permi salamat gid.
0: Nabaw gid ana. Thank you man kada pang Marlene. Agira pang Aljun, Darilo Navarro. Hello gid akimo kada pang Aljun. Hello happy fiesta lang gali ko no sa pulo. Banga. Baw kana miton ta na makatropa nagapur fiesta ro na sa may Banga. Sana ulat agid ha sa mga nagapang itut ana ro na italechon.
1: Kumadya ka nami gid ro maga. Ano ano gatunog-tunog kita
0: nga nagaagnit gid ara inyo karang lechon. Okay, karapang Tristan Wyatt Gulay, maid-ad nga hapon, kinyo karapang Menggay. Bawag, gita, thank you, gita, nakimo ha. Good afternoon man. Aga, kay katropang Neljo Neron Rose, shoutout ma'am, uwa, gihapon, gaungkat, kunot inugan, itbaga, iyay, grabit, ana, it-in.
1: Yun, mga katropang, mas higiya man ka, init-init.
0: Yes.
1: Medyo paras mo lang kita tanan.
0: Oo, paras mo lang kita, nag-bat siya, git-init nga ra. Pero syempre mga katropa mag-inom it maabo nga tubi ha. Hindi ninyo pagpabayaan ra inyo gid ana kara nga sarili. Ay manami mata mga katropa may aton ta sa gihapon nga ra nga pangpabasa.
1: Ayoy. Medyo timing.
0: Medyo timing gid agali ka kon medyo para ta kapon gid na hambay nga ra ya.
1: Okay, katropang Jory Gabi, may anak, ginagalingan gina pa shoutout, patangara. Shoutout lang gali sa ang asawa. Kay May Marabig, your phone, nasa Kuwait siya ngayon. Ingat lang for me, my one, my only one, my love. My only one, my love.
0: Sweet, mata si katropang Jory, nga akong amat.
1: Imaw, ginagaliro, may ano, tawag kong sa pampadalian niya. My only one, my...
0: My
1: only one.
0: Ray, basta. Basta palangga ni karapang Jory. Pero bago basi lipat kita karapang Trish i-greet na to si Lola Dida ito kada sa maya ito kada sa maya sinyo niya
1: Mercedes
0: Village Jubos Wakalimo. Ay hello kita shout out kita na kinyo una kay Lola Merly man ito kada sa maya Venturan sa Bangay nakatutok abi permi kada sa daya Auntie Shella nagisga ano kita Sandra nagapur pamati sa Rajay basi kung sukton baga kita
1: kita.
0: Hello shout out kita na kinyo ha. Ag syempre yaman mga katropa sa Tabangka naman siya. Hello gid anak kanday ang Colbibot sa Kawaling Family gid anak kanday nung Donong Eric ng Ivy kay Rexy kay Tatay Bog ako tagaling ka greet ah kay Tatay Bog kay nakara sa may badyangan
1: ag syempre good afternoon lang ma kay Tatay Bog
0: yes hello gid akimo tay
1: kahan gid permit
0: nahidlaw mat anak kami kimo di ba kami galing sayot ano ni Tatay Bog ro magdahan kagid imo permit aga mga katropa ha maghingabot ka mo sa amon karanga papremyo sa Santo and XFM libo-libong papremyo kasi hindi ka na pang siya dapat may imot ana karanga entry aga para maka-intra kagid imo kara inaon ka mga katropa isang blister it Santo gold nga capsule isang blister it premium D3 soft gel capsule isang blister it turbo food supplement for men ag lima ka sachet it Santo gold coffee mix haron napili ka mo sa lima mga katropa ay pwedeng-pwede gid ka mo karon makagakot aga ibutang mga katropa har inyo nga sa kung napili ang ka mo sa app at nga ra ibutang ninyo ron sa puti nga sobre ibutang ito rekator imo pangagan imo karang edad address contact number proof of purchase aga signature mga katropa agro aton karang drop boxes siin makita ra katropang Trisha medyo may mga drop boxes yung kita no
1: ina sa may pharmacia
0: Aron, go
1: ina sa may Banga singan sa Banga
0: Rubel and Junior Barbershop
1: Haron yun ako nga ginainanay itong mag-acto magto sa Banga medyo ginainusoy ko doon yung barbershop
0: yes diba ka
1: medyo ginainanay kung may ginashinout out kami ng barbershop
0: yes
1: sa kita makundo Rubel and Junior Barbershop nga ra
0: saan daron na dahil katropang Aljun karon ka maghugog ha iya sa mga katropa yung masaman karang XFM station haragid ako amat kaya pang Trisha rato na problemahan ni nagpag-explain natin kung siin dapat do XFM
1: pasuod na ginagawa mo nga lugar
0: pero para kimo para mas madali nga makita ng station
1: kung agi ka sa highway may makita ko na nga Tigayon store pwede ka mo na magpakutan na kung siin amon nga station station or pwede man niya sa tabo ka bikar may pasugot ang diretso-diretso ka mo may makita din ka mo karon niya sign sa guwa nga XFM 96.5 Kalibo ag may makita ka nga Dewang
0: Agila. Sino sino nito
1: si Upin
0: at si Ipin so, makita ninyo si Upin at si Ipin una para sa guwa Dewang Agila ron mga katropa ay go on na magpasakop ka mga katropa kasi every week hay may magadaog idana itry ka nga 3,000 pesos. Kaya, hindi yun mga katropa magpaulihi pa. Ay, magakbant na rin mga katropa sa inyo ginana nga pang adlaw-adlaw. Pero may pahinga bot, pahingan siguro pang Marlin. Dabi, basahan lang. Abiro ka rin pang Trisha.
1: Oo, sige, basahan na rin natin. At syempre, no, good afternoon lang, anay. Ag shoutout, anay, kay Agile or Bista.
0: Abaw, gina.
1: Araw rin mo, nagpamantiyang, nagatanaw kay SK Chairman.
0: Ay, good wow, ay. SK!
1: SK, badya.
0: Musta man.
1: Ano, kamusta? Sige, kay katropa Marlene, mayad pa gwapa sa Lazada or ano ang ha?
0: Ano ka na?
1: Mayad pa gwapa sa Lazada or ano pang parcel mapadeliver yung tanan. Kung pwede lang na mapaparcel ko lang ang love life
0: aba?
1: Na para kang para lang ipa-deliver ko na lang iya sa Bonifacio Global Center Maluoy ka. Ah, madyagausin ba't ano i-deliver?
0: Yes. Ay, good on.
1: Ruin man, good man, nabi katropang Marlene mando ginanot ibang tawa nga. Kung pwede ka nga ni Kunoy, add to cart.
0: Yes, o ano?
1: Enjoy mo nga love life.
0: Oo, mag-order. Mag-order ka lang, manay. Mag-order. Ay, shoutout nato na si Tix Roldan.
1: Ay, oo. Tix Roldan, shoutout.
0: Yes. Matindir, asa chicks, katropang Trisha. Oo, ay.
1: Kilala-kilala, oh, kinabihan
0: nila doon. Basta mga barkada, amigo, gida ni katropang Larry Boy nga rayo, takamit na hambag.
1: Ano,
0: tagid ra. Ay, shoutout kinyo na, sa may back house or. Imat, siguro nag-yumyuhom at yung mamaraga, nag-usit, ay marakibahan, rin doon na katropang
1: Larry Boy. Madya, patalik ko na si katropang Larry.
0: Oo, buhay, tama na radang out nga to. Ay,
1: partner.
0: Ay, Friday pa man makara. Ay, diba? Thanks God, it's Friday.
1: Sa mga katropa, Friday magkahay.
0: Ay, haroy.
1: Okay, katropang Apple Mitch Apolinario, good afternoon, happy watching.
0: Yes, ang syempre din na itong pagkalipatan, ro family Roldan, gidana, nakalas sa may back house sa pinakagwapa, gidana, ng asawa ni katropang Larry Boy. Kung habaw na itong buko na ay buslahan kita na nakarap. O, syempre, gwapa, gidana, si Sinong Mer. Hello, gidaki mo na ang sa mga cute, gidani mo karang mga bulinggit, ro na mga ano git ana ra mga unga na nakaray eh. Kung kato na mga bayad git ana sandara mag sabat bukod ta 8000 it mahuyon era tar manami sa mga chikiting ra mga katropa bungko man pero ro kakyuta nanda overload git ana
1: ah man tulong man kun imong kagaoy
0: yes so oh shout out kita kinyo una ha sa uman sa Roldan family nakara sa may back house sure okay kara pang Marlene pahabol naton basta gihimunong anak ko no basta ganon talaga sa XFM puro git mga guwapa. Kaya hindi kasasawa pamantawon by life. Wow, syempre, mga katropa, pati ka mo, guwapa at guwapo, magpagayo ang kamo sa mga tao nga ranga, judgment line. Diba ka? Kalanggaon ninyo inyong nga sarili.
1: Sarili, oo. Para hindi nyo pag-isipan yun kung alurog ginaisip it.
0: Tama, yes.
1: Kasi imo, ikaw doon. Bahala ko to, Santa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ikaw, katropang Trisha, basi may inog pa, shoutout ka pa rin na. Basi kung may nag-poor pamantaw pa sa ating karang Facebook Live or may isang bilog, rin karang viewer.
1: Bali, no, good afternoon. Mm-hmm. And shoutout na sa Pulmones family, sa tantay ko family, sa Ligayo family, ina sa Mercedes.
0: Yes. At syempre, mga katropa, kurkugabos na kita sa tiyempo. Thank you so much, gitana, ha, sa pag-iba ka mo ni Karapang Trisha. Umpis alas 2 sa makaray karang oras. Siyempre, pasagamat agad kita sa itong karang technical side. Nga palangga, kagit
1: ino. Ayun, kami ng pag-welcome.
0: Yes, kay Karapang Daddy Lods Noel Estillero. Sa support money, tamon karang station manager. Kay Katropang John Allen Ascanio. Sa amon manin karang general manager. Kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinakasatanan. Ramon, gitana nga big boss. Doc Emily to Uya, kaibahan yun karon at akarang beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw man kita karahahin hinaga sa Lunes. Same time, same station, masagiha po mga katropa, igamang ron na naging kaibahan ninyo si katropang Menggay.
1: At si katropang Trisha.
0: Igamang ron mga katropa sa programang
1: X-Rated.
0: RXFM 96.5 Kalibo ang katropa mo!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Canton Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: The secret of hell.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag-abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagin sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini naga katakta ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya Sir Josil like insulin. Nagabulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-aangko niya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
0: Yes. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. The secret of health.
2: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na siling nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
3: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa. The secret of
1: health. Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga isoflavon versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Correct.
1: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
2: Correct.
1: And imbalances.
2: Correct.
1: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help!
1: subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Hmm. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
4: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may papupus lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Pag-assistive pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Pag-assistive pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Yahoo!
11: Assistive pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Assistive pain.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of YestoHealth Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipikto.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: The Secret of Health.
1: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
2: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal before sleep and before bedtime.
2: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit yung upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Ang Premium D3 Capsule Sir Josiel with VCO and Malunggay Oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gadang ila sining tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sa kolesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secret of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secret of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang Premium D3 Capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: The Secret of Health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Pabuligan, gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, laki na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senthon Plus Herbal Soap.
8: Yun is ko na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Senthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Lord.

for him.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM. Sweet.